0: samangala ukuthi la ngakusashoni ngalathi
1: ngizoshona njani yengani nyambandela
0: weh.

nkarhini ku nga pfumaleka hweti ku va ku hweleliwa nkhululeko lomu tikweni murhangeli wa frelimo samora moses mashele a tlhelele lomu tikweni ndzhaku ka chumela malembe ya nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi hi lisiku la 24 ka mayu wa lembe la 1975 samora mashele a fikile a mueda ndhawu a yamukeliweke hi ntsako wukulu hi vahanyi va muganga loko ku ri karhi ku sungula aliyenzo hi swifundzankulu hinkwaswo swa lomu tikweni na a nge se na fika mueda nkarhi ndzhaku ndhawu leyi se a ku kumeka a xiandla xa yena marcelino dos santos swin'we na joaquim xisanu nkarhini a nga le holobyenkulu wa mfumo wa nkarhinyana na armando gebuza a nga le komisario politico ni vakombisi van'wani va frelimo joaquim xisanu a ve a sungula a nhlengeletano lani a tlhamiseleke xitshungu a ku kumeka ka murhangeli wa frelimo ka ndhawu leyi na a le xikombiso xa ku hlula ka vana va tiko la mosambiki a mukolonyi wa muputukezi hi ndlela leyi a ku sungula aliyenzo laha samora moses mashele hi swifundzankulu hinkwaswo swa tiko liyenzo li gameke hi ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko hi 25 ka junyu wa lembe la 1975 a xitadiyo ka maxava.

liyanzu lele la murangeli wa Frelimo alikongoma kukombisa antwanano wa vana vatiko la Msambiki kanhlengeletano ikulu adropeni la lixinga xifundzankulu niasa Samora Moses Machel atlamsile swaku loko vana vatiko va patsana va taveni ntamukulu wa kuhlula atinhlavu ntamukulu wa kuhlula avaphangi na kunavu ntwanano a upatsa avana vatiko ni matiko man'wani na kunavu a tlhamisele leswaku ndzhaku ka ku va ku hluliwa a wukulunyi ku sungula a ntirho wukulu wa ntwanano wa vana vatiko ni ku tlhela ku avanyiseriwa a miganga ya ku hambanahambana hi ndlela leyi ku nga laveka a nhlengelo wa vanhu hinkwavo Samora Moses Machel ka tinhlengeletano a tlhamisela leswaku a nala a nga salile a li ndlala vusweti ni ku kala a wutlhari matshamelo ma nga fanela ku va ma helisiwa hi ku tinyiketela ka ku tirha ka hinkwavo vana va tiko la Msambiki ka liyanzu leli a xifundzankulu enyambani murhangeli Samora Moses Machel hi loyi a rhangeleke a nhlengeletano ya mutlhanunambirhi ka yona ya ku pasisiweke a tshinyela milawu ya tiko vhiki ndzhaku ku gama ku huweleliwa nkhululeko hi 25 ka Junyu wa lembe la 1975 lawo a ku li karhi ku kombisiwa a ku hlula hi ku hetelela a xipimo xa 5 wa madzana ya malembe ya ukhinyavezi lamukulu.

0: uva on ka ready ra ku sungula.
1: Mandla yo basa xitsimbiso xa utomi
2: unduleti ndambi kambe avu basisi la simama hlamba amandla imati msabau na unge senada ni loko wa haligama ku tirhisa a xikoti kumbixana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
1: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

nga tswaliwa a leswakwe leswaku mani na mani loyi a pfumelaka ka yena a nga lovi kambe a va ni vutomi leyi nga heriki. Xikwembu a swi rhumelanga n'wana wa xona a ku ta avanisa misava, kambe hileswaku a misava i va i ponisiwa ha yena. Hikokwalaho ka yena Glory Mindset hi twisisa leswaku a le rhandzu la Xikwembu i likulu swonghasi hi mixi lowu wa namuntlha. Hi ramba leswaku na ku ri muyingiseti a kuma lerhandzu lolelo, a Xikwembu xi n'wi kuntsula, xi n'wi hlantswa, xi n'wi basisa eka swidyoho leswi na la diavolosi a hi kokelaka eka swona. Naswona hi mixi lowu hi ramba muyingiseti leswaku a tilulamisa leswaku a nga lovi enkerekeni, a nga pfumeli leswaku nala diavolosi a nghenelela a xikarhi ka mindyangu. Nala diavolosi nyawuntswaka loyi a rhandzaka ku peta madzolonga a timolova a maguwa a mindyangwini. Hi mixi lowu ke hi nava leswaku Xikwembu xi katekisa na Glory Mindset. Hi lulamisile tinsimu tanihi laha hi nga vula hi kona lana ta ku hambanahambana leswaku na Glory Mindset a pfuxeleleka a nga lovi enkerekeni. Nyamuntlha hi ta huma hi grupu ya Pastor Chaya loko lisimu li ku pfuka ndzi kumile Yesu.

Radio Moçambique, emissor provincial Yagaza. Acareu com bisaca, nangoloco, antuanano, ca santo, yana, muncha. E colanza a calendário Lava Roma, na muncha eleca santo ya Pentecoste. Lesico la cuxica ca moia loco em cima. E cusa Cristo loco a lelam savene, ava dreleleva jonsisuava que loco angesena dlawa. E va Roma volava, vamo ava inseleque arifu. Kutani ke leswaku a va fanela ku va va tshama Jerusalema na va le karhi va rindza ku xika ka moya lowu kwentsima. A siku la Pentecoste ku tile swa u fana ni malangave hi le tilweni, kutani loko va ri karhi va tala moya lowu kwentsima, mun'wana mun'wanyana a sungula a ku vulavula a le rimi hi ku ya hi leswi moya u nga xikisa xona eka yena. Lavo tala ngopfu vayuda a va pimisa leswaku vadyondzisiwa lava va potswile va phuzile a byala. Twisisa na ku lori mwingiseti leswaku ka minkarhini liyana loko Kristo a ta va pfukile akufeni, a vanhu a va nga pfumeli ngopfungopfu volava va vayuda leswaku Kristo a pfukile. A swi karhata hi ntamu a ku va munhu a hlaya a rito la Xikwembu nkarhini lowuya, ngopfungopfu kola ka ku vulavula hi Kristo, hikusa a va mukanya swinene a vayuda. Loko u tshuka u vulavula hi vito lelo a wu xanisiwa, a wu khatisiwa swinene, hambi khotso a wu li kuma. Vapostolo va ku rhanga va karhatekile hi ntamu swinene, kambe va timiselile hikusa moya kwintsima u va nyikile matimba, u va nyikile xivindzi leswaku hakunene va hangalasa a evhangeli. Va vitaniwile leswaku hi vakristi mugangeni wa Antiochia hi khambela ku rhanga, naswona va le karhi va tshama etempeleni, va le karhi va phema swin'we a xinkwa, na va le karhi va pambulelana hinkwaswo leswi va nga le na swona. A ku nga na loyi a nga kokela ka yena hikusa a va le ni vun'we, a moya wa Xikwembu a wu va fuma. Hi leswi ankereke nyamuntlha yi fanelaka ku va yi le xiswona, yi le karhi yi seketelana ka minkarhi ya ku tika, minkarhi ya ku tsondzoma, minkarhi ya timpfumalo. A vakristi va fanela ku va va le ni ku hanana, moya wa Musa, moya wa tintswalo, moya wa ku pambulelana ka minkarhi ya xivundza, ka minkarhi ya ku tika. Naswona ka minkarhi leyi tshamaka yaka ka yona ha swi vona leswaku lavo tala va hlangana ni swikarhato swa tinxakaxaka. Aka nongoloko ntwanano hi navela leswaku Xikwembu xi nga va katekisa xi va nyika a matimba leswaku va pfuka va ya mahlweni. Lava va nga lomu ka mavabyi ya tinxakaxaka hi navela leswaku Xikwembu naswona xi nga va seketela swihantla, swi va antswela, xi va khwimba. Na la diavolosi a nge hi tlheliseli ndzhaku hikusa themba la hina i likulu swinene eka Kristo.

Muito é muito bem-vindo ao Angola Contuano, bem-vindo à Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. Logo, quando estava a estudar o Chilimatilo, nem me sabia, nem se lo enquanto, lhe sei, nga cachona, lhe sei, se vona cai matifi a nhama, nem lhe sei, cala que nga se vone, se vone lhe saco, saianta, cuva, se te endela muno, imfanequiso, uachona, se te ai, endela muno, imfanequiso, uaina. Kutani ke shi umba Adamu antangeni wa Eden. Shiva shimbona leswaku ani shivunza ari yeshe. Kutani shimu etelisa vurongo. Shisusa limbambu lakwe avukwini la shumats. Kutani shimu endela ampangalat. Shi umba Eva. Kutani shimu nyika anchuseku munulwei. Angali amfanisu washona shikwembu. Adamu ani kontaktu ni shikwembu imagem de Deus. Yena tuona shanga shikwembu kankarilu ya kambe loko shita va shimunyikile nchuseko lowo leswaku a fuma antanga swihari hinkwaswo leswi nga le kona la yena wanuna a tsandzekile a wile exijoweni hikusa a tlulile a nawu lowu xikwembu xi nga mi vekela leswaku va nga dya mihandzu hinkwayo kambe va nga tshuki va dya lowuya wa laya makarhi kutani kusuka kokolaho ke wanuna a fanele ku va a hanya hi swa nyuku ni nyamuntlha a lisena cinca a ritulelo hikusa munhu a tlulile nawu u nga phazami xikwembu a xi n'wi nyikile a mfanelo leswaku va twalana va andza va tata misava leswo a ku nga ri xidyoho kambe xikwembu a xi va nyikile a wu swi koti lolelo hikokwalaho ni nyamuntlha wanuna a haleli na wona a mfanelo lowo wa ku va a endla van'wanyani vanhu lava va fanaka na xikwembu kambe xi n'wi nyikile a ntirho lowu wa ku va a rima a misava a bindzula a swimila leswaku a ta kuma a swa ku tihanyisa kokwalaho aka mixi lowu na kulori muyingiseti a ntirho wa wena wa mavoko wu nyiki a lisima loko a le ku rima xikwembu a xi ku katekisi a ntirho wolowo wa vurimi bya wena kumbe i wa ku khwaya mapulangu kumbe i wa ku luka a mabyanyi kumbe i wa ku ba a switini ntirho un'wana ni un'wana wa mavoko lowu u ku ngheniselaka a swakudya endyangwini wa wena wu nyiki a lisima u rhandzi swinene hikusa xikwembu hi leswi xi nga ku katekisa ha swona sonto ya nyamuntlha se hi vulile i sonto ya ku yamukela a moya lowu kwintsima hi navela leswaku mindyangwini ya hina moya lowu kwintsima u nga fuma a xikarhi ka nuna a xikarhi ka nsati ka masiku hi nga ka wona a swilo swi cincile na la diavulosi a nghenisa timhaka ta vudakwa emindyangwini wu phuzila mabyala u dzahila mafole swidzidziharisi u kuma swa ku seni nsati na hina va nga na xichavo va nga na xihlonipho ka nuna nuna na navo a endla leswi a endla leswiyana va ka hina a hi humeni ka swona hinkwaswo leswi a hi vuyelelaneni hi le ni vun'we hi le ni mpatsano hi le karhi hi pumba a swiyano leswi swa ku biha hi ku ngheniwa hi moya lowu kwintsima lowu u nga ta hi kombaka a ndlela ya le rhandzu ndlela ya ku tiva xikwembu.

0: Hakunene a xikwembu xa hina xi kwendzima hi ntamu swinene. Ma mutsundzuka mprofeta Isaya lomiya ka Israyele wa khale. Mprofeta Isaya loyi a nga vitaniwa hi xikwembu loko a li etempeleni a vona tintsumi, a vonile va Serafim na va Sherubim, tintsumi leti hakunene ti dzunisaka xikwembu minkarhi hinkwayo a xiluvelweni xa xona. Kambe xilikari xikwimba mprofeta Isaya lui anga tibyela leswaku yena a ni vujoho ni milomo yakwe yi tele swijoho, kambe xikwembu xin'wi khwimbile hikwalaho ka tintsumi leti ta va Serafim na va Sherubim. Kutani Isaya alikari a endla swiprofeto swikulu a za a ya tiva leswaku Yesu Kristi a ta va kona laha misaveni, a ta velekiwa ka wa nhwana Maria, a vito lakwe a ta chiwa ku Emmanuel, leswi vulaka ku xikwembu xi na hina. Hikokwalaho ke na Glory Mwingiseti hi mixo lowu, loko u ri karhi u longoloka ni nongoloko ntwanano, hi lava leswaku xikwembu xi nga ku pfuna hi ntamu swinene. Xi li karhi xi ku basisa, xi li karhi xi ku kwentsimisa, xi li karhi xi ku nyika a matimba ya leswaku hakunene u ya xi dzunisa, u ya xi gandzela aka mixo lowu wa namuntlha. O hi lava ku tlangela va mamani ka sonto leyi. Bibele yi li wansati wo tlhariha wa yaka a ndyangu wa yena, kambe loyi wa muhoni hi mavoko ya yena wa vuhahlula. Hi lava ku tlangela va mamani lava va nga ni vutlhari lolelo leswaku va yakisa mindyangu ya vona, va hlayisa vanuna va vona, va hlayisa swihlangi swa vona ka minkarhi leyi. Hambiloko minkarhi ya ku tika ya ku nonon'wa yi li karhi yi ndlula, kambe va mamani va kona na va li karhi va nyimela a mindyangu a swi feni. Hi ta vitana sweswi a ntlawa wa ka matsalo loko ku haleluya.
1: Haleluya.

Hakunene Bibele ivulisa sweswo yile swilo hinkwaswo leswi swi hefemulaka a swi dzunisi a Xikwembu. Kutani hi mixo lowu wa namuntlha hi la ku vonga leswaku Xikwembu xa katekisana glory muyingiseti hi kolaka nyiko ya vutomi, hi kolaka ku va a hulukile ka leswo biha leswo homboloka leswi nala diavolosi a rhandzaka ku vona vakristi na va le karhi va xaniseka. Hi nkarhi lowu na glory muyingiseti ha ku kucetela leswaku u nga xweli ankerekeni, naswona u nga lovhi ankerekeni, u nga ngheniwi hi moya wa ulolo, u nga ngheniwi hi moya wa ukanakana, kambe ti lulamisa leswaku hakunene u ya dzunisa Xikwembu u xi vonga. Loko hi ya enkerekeni handle ka ku va hi dzunisa Xikwembu hi ti endlela a maxaka, hi ti endlela a vanghani lavanene lava va nga ta hi pfunaka a ka siku rin'wana na rin'wana. A hi nga tsundzukeni a xihitana lexi xi endlekeleke Bartolomeu, n'wana timeya endleleni ya Jeriko.

Hakunene kufumela ka wena kukuhanyisile ave kupona ka Bartolomeu n'wana timeya lweyi a feke mahlo. Namuntlha ka masiku hi nga ka wona lavo tala va fe mahlo hambiloko va wona kambe a mahlo ya moya a ma hi kona. Va kona vanhu lava va yaka enkerekeni ku va va ya tlakusela ntsena a swibongo swa vona mavhiti ya vona va ticha leswaku vona va lomuka ripfumelo kambe a va twalisi Xikwembu a va twalisi Kristi lweyi a nga fa xihambanini vo tidzunisa vona leyo a yona nkereke ya hosi leyo a yona nkereke ya Xikwembu kambe hina swa nga va Kristi hi fanele ku va hi tlakusela Yesu Kristi lweyi a nga fa xihambanini lweyi a nga hlula a rifu lweyi a nga tshembisa a moya lowu kwintsima lowu u nga xika u xikela a vadyondzisiwani nyamuntlha wa hake kona wa ha xikaka lowu wa ha vitaka vanhu leswaku va huma aka vutomi la swidyoho va huma aka vutomi bya nchaka kambe va nghena aka vutomi la ku basa swinene hi vitana Xikwembu leswaku xi nga katekisa Mozambique xi nga nisa a moya wa tintswalo moya wa ku seketelana moya wa kurhula moya wa ku rhandza a ku tirha moya wa ntwanano a xikarhi ka mindyangu ya hina hi vitana hinkwayo mintlawa ya vaativista mintlawa leyi kumekaka mankerekeni leswaku hi nga hi rhamba leswaku hi ta teka tinsimu ta vona hi ta tindlulisa leno aka nongoloko ntwanano nongoloko wa Radio Msambiki ka Gaza lowu bindzuliwaka wu tlhela wu kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukhachwa lweyi a navelaka leswaku Xikwembu ka santo leyi xi nga katekisa na kulori muyingiseti nyimakola a hi nga ha ta ya mahlweni ka teka u nga lovi nkerekeni.

0: veka rito nangalela tsakisa ngopfu swinene
1: lana nga vana funga na mina Felix mina nga switive ku jina
0: utanifundisa mngana mina laya
1: nda ufundisa nga kwati mngana mina
0: a swinene mngana mina laya rivukila wena alfa minjani
1: fambe kwati mngana mina
0: ikora kai
1: ni tlangile ndhle ni mama tepese ndhle ni tlanga ndhle ni
0: a u khohlu ku ga mngana mina
1: u khohlu mngana mina
0: u mayi bema tepese
1: ni mayi
0: a u mayisa ku a u range ku tlanga u range mama tepese a u mayisa ku
1: andra ngu mani mama tepese ampimela nka makuluwe e brand mama tepese lo brand tla
0: Ah, shinene mngana mina.
1: Se mngana mina fridge mina fikela fami njani?
0: Avikela mina lifambi kwazi mngana mina.
1: Ikola kai?
0: Ikunveni tlanga nifunda, nifuna ta mama no sweka nthenika.
1: Ee kasi swikoda ku sweka.
0: Ee na swikoda mngana mina mama no nifunete.
1: Ee se swinisima leri.
0: Hiswana mngana mina, nga u tisela xiginya loko swilava.
1: A xigesha matsawo.
0: Ahi mngana mina xankaka.
1: Xankaka, u podutisa.
0: Ndotisela mngana mina avikile litaka. Semngana mina loko nga ma hema tepese kanga mama fera swi ta ku
1: hi tevena go hlo hinkwa swule swi nga inga vena hi funda ka ka trimestre nga selinga dulo
0: hi swona mngana mina kambe mina na mama je nkamani kama se mama no go swo tengini mang kama ninkama nkamani kama ninga tlangi
1: kuna go pimela mngana mina kuna go veni nkama ku tlanga ninga mukufuna kambe mngana mina ni go yeswa ku anga mo nyingi ilo ufanela u kufunda mvesha ku tlanga
0: Hai swinene mngana mina nda pumba u tlanga nda funda but anga khotle leswi nga veni funda
1: swinilesima mngana mina ene mngana mina swinilesima hi ntampe ku tsama na hi funda na mbe hi ka mafere ku amafere a pre fika hi tsama ka ntse hi tlanga nga veni ximbenga cha ku ma hi ku loko hi funda loko hi ma tevese hi kumeka na hi funda loko na
0: hai na swito mngana mina ndamba ni ma leswi siku ni siku kambe swinalesima ntse ku tlanga ni ku funda kambe ni ku hi pfuna ta mitirha le kaya
1: Mashi sei ndira kwa yoko inga pfuneta kole kaya
0: unga swela ndlwini ulimpo hlanzwa mapratu ushela kintaru pfuneta na mmanya kusheka
1: mi andi romi ku dlantsa
0: ngalomi no ndeveli ku gantse tengu to tira mngano
1: ha no tlangisa mngano mi mi swela dleke hlanzwa mapratu
0: ai swinene namina hlanzwa mapratu
1: ushela pfuneta ni hlan pfuneta mmanya mi kusheka
0: so koto sweka yeso mngano mi
1: mi ni koto sweka ampunga ni repodlu ni nyama huku
0: sana Ndiyemgalami,
1: lo nzika. Sho nzika. Lukuluonga shweka kuna kuyela sho kushana nzika.
0: Zwalandzi. Awu tutatanya na muyi mngalami.
1: Iya ntati mngalami. Nambe no tatani ke mpfumeli.
0: Ha mngalami, lwangu mpfumela pra. A khambile nwayani kota ku ungatati muyi.
1: Andamba mpfumela.
0: Hayi sho mngalami. Pele ku hilinikana mamani impfuneta usheka nishela dleke ima pride akota akulungisa umnzuku la yini yofunda nakona akuva hilungisela umnzuku la yini
1: awu hembi phe mngana mina ngamalona ni usheela ku loko phazama vagwa swa kula na swona uta vena ufunda leswaku uta kota ku akupha akubasisa
0: hi swona mngana mina ino ku sheka lo va ku ngatati munyu yo funda nakona ku va a khambile nwayani nga hatati munyu kota u pimela
1: hakunene mwana
0: se swinjani ku twa unanga mngana wami
1: ri kahle mngana wami

0: ve twa unanga la ndinga vona swa ku ngwana mina Felix mina se wa swi kota ku cina
1: se ni funtsi ngwana mina se na swi kota
0: na swi vona al randza vaselela ku ina
1: se ndi ya ku fundela mngana mina
0: se swi ndi lesi ma pelele ku nambe yo fundisana ku cina ya ku funda phe
1: la ya ri ni xivute singana mina
0: ishisha ko
1: alo ku ni likani mama tepese loko ni nga swi koti swinene ku ntshika vatani komba xikola kumbi ni kombela munhu ka mpfuno
0: ulaveka ku ukombela kaya vakupfuna ikuza loko fika ukombela a xikola vata ku lwe angu mati pese a hotlanga uvona ngwana mina am jonjisi ata kwatelana na wena se swi ni lisema ku ukombela munhu wa mkulu le kaya ku akupfunela
1: hi swona ngwana mina ndamba ni mali leswi eki ngwana mina ni tepesi ya matematika a ukarata ka yona
0: ngwana mina loko ano tsamaka kawa anda kupfuna mina ka matematika ni bombe
1: u bom ngwana mina
0: na ni bom
1: wa ndamba ni explicara ndamba ni ubwa ya ngwana mina
0: se mngana mina a swi njhani ku hi to mukandzelo wa ku tsakisa nyana loya
1: a ta ma swekela mngana mina
0: hi wona wa xitiva mngana
1: mina
0: ei joni ni mukandzelo ta ma swekela.

Mwingisetu wa Radio Mzambique emisor provincial ya Gaza Glossa Lishile ayenika mahungu ya misho muhlayi Fernando Mukachwa murangele watiko Daniel Chapo avula kuvene kalika nduna ya nyempe General Juanqui Munyepe ave mwana watiko lwe anga shikombisu ni mvukele lwe anga kala akuhleka hlekisiwa ka usirelele latiko Daniel Chapo avula kuvene kuti hinta ni kutinyiketela ka Juanqui Munyepe swivile ni ntikelo swinene aka nkhululeko wa tiko la Msambiki loko alikari avulavula ka ntirho wa ku salisana ni ntsumbu wa General Juanqui Munyepe axivandleni xa tinhenha ta tiko ka Maputsu Daniel Chapo a ndhundhuzelile aku tinyiketela ni swiendlo swa Juanqui Munyepe laha nga gama hi ku vula leswaku swiendlo swakwe swi fanela ku landzeliwa hi vanhu hinkwavo ntsumbu wa General Juanqui Munyepe wu lahliwile a xivandleni xa tinhenha ka Maputsu laha ku nga kumeka tinxaka vangane khale ka vatirhisana kulobye ni varhangeli lava va nga tirhisana lava a nga tirhisana na vona aka nyimpi ya ku lwela ankhululeko wa tiko Mosambiki hi khambi la ku rhanga a swi kotile ku nghena ka mundial hi bola ka xiyenge xa masubdecent ndzhaku ka loko a humelelile mahlweni ka Ethiopia hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi mune leswo a ku li karhi ku biwa a swikhatisu leswikulu kasi murangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a nga tlangela a ntlawa wa majaha lawa ya masubdecent hi ku swi kota ku nghena ka mundial FIFA loyi a nga ta beliwaka kusukela ka 19 ka novembro ku ya fika 13 ka dezembro lembe hi nga ka lona atikweni la Qatar swimambani swi kotile ku nghena ka mundial Qatar sub-17 laha ku nga ta kumeka ka a ntsengo wa mune wa matiko ni ntlhanu na manharhu laha swi beke a Ethiopia hikuva a swikhatiso leswikulu ndzhaku ka ipant hi 1-1 aku fambeni ka ntlangu a swi feni ka majaha ya hina ya ku rhandzeka hikwala ka swiendlo leswinene a kusukela ka minete ya ku rhanga hina n'wina ka mitlangu leyi i beliwaka a Marokos loko mi wumbanile mi nga swi kota ku vuyisa mihandzu yinene lawa ave marito ya murangeli wa tiko Daniel Chapo laha nakona a tlangelaka a vatlhavukanyisi va ntlawa ni federasao ya ta mitlangu ya bola atikweni ntsengo wa 155 milhões wa timetikal xuma xi nga ta tirhisiwa ku ya ka switirho swa ku hambanahambana swa ku seketela a manyal a xifundzankulu tete xuma lexi xi ta swanga a ntsengo wa 7.25 wa tipurcento ku hakeliwa ka tinemba ti yelanaka ni ku landzavota ka titshomba ta ntumbuluko hungu leri li paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xa vukunguhati ni xuma ka muti wa ku fanelela materiale ya mfumo a swifundzankulu tete Louis Jamor ka nhlengeletano ya unharhu ya ndzeni ka nkama urhangele la switarato a swifundzankulu inyambani la tsatsiya hinkwavo vahanyi tiko ku veni va xixima tindhawu leti ti nga biyiwa ematlhelweni na ti lumbaka a mfumo mhaka hileswaku ntalo wa switarato a xifundzankulu inyambani hi lomu ku vonekaka a wu yaki ka tindhawu leti ti lumbaka urhangeli la switarato leswi karhataka ku va swi lunghisiwa nakona swi hlengelaka ku va ku endleka a timhangu hofisi ya nkosikazi ya murhangeli wa tiko yi ta seketela hi xuma ku pfisiwa ka jaha Fernando Cavele a nga ntlhari ya ku rhanga ku ve ni yi dyondza swa le mpfhukeni yi humaka tikweni la Mosambiki ku ya dyondza ka muti wa tidyondzo a Catalunya a tikweni la Xipanya Fernando Cavele a kumeka mhangwini ya ku ve ni a nga swi koti ku nghena ka tidyondzo leti hi ku kala ka xuma laha ku nga laveka 3,800 wa maeuro anga 285 mili wa timetikal ka tsalwa li humaka ka xilawu xa ntirho nkosikazi ya murhangeli wa tiko a tshembisa leswaku a ta seketela ku pfunisa hi xuma lexi ku ve ni a tibalisa ni ku ve ni a seketela hi swin'wanyana swi lavekaka a hi nga cukeni ta matshamele ya nkama doropa la tete namuntlha li ta hisa ku ya fika 32 graus beira inyambani na nampula 30 graus kelemani 29 Kavlankulu 28, Kanchenchai 27, Kamaputsu na Lixinga 26, Chimoio 25 graus centígrados. Mfikisele mahungu ya mishu hi emissor provincial ya Gaza, Lixile.

0: Matyo Basa, ivutomile nene. Tivonele, nzakati ndambi, kuzantsena matla mabilisiweke, kumbixana lawa malamseliweke hi chloro, ni swin'wana leswi lulamiselaka amati.
1: Chela mati ka xigwa lexi baseke, nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.

a humelele mahlweni ka ntla wa Ethiopia hi 5-4 hi ku biwa ka swikatiso leswikulu. Kasi murhangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a nga tlangela ntlawa wa majaha lawa ya sub-17 hi ku swi kota ku nghena mundial wa FIFA, loyi a nga ta beliwaka kusukela ka 19 ka November ku ya fika 13 ka December wa lembe hi nga ka lona atikweni la Qatar. Swimambani swi kotile a ku va swi nghena ka mundial Qatar sub-17 laha u nga ta kumeka ka antsengo wa munhu wa 15 wa matiko na manharhu lana swibeke Ethiopia hi ku ba swikatiso leswikulu ndzhaku ka yipati ya 1-1 aka 90 minutos. A swi feni ka majaha ya hina ya ku rhandzeka hikwalaho ka swiendlo leswinene kusukela ka minete ya ku rhanga a hi li na n'wina ka mitlangu yi beliwaka Marrakesh. Loko mi wumbanile mi nga swi kota ku vuyisa mihandzu yinene lawa ave marito ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo laha nakona a tlangelaka vatlhavukanyisi va ntlawa ni federasao ya ta mitlangu ya bola. Ntsengo wa 155 milioni wa timetical xumaxi xi nga ta tirhisiwa a ku ya ka switirho swo hambanahambana swa ku seketela a mahanyalo xifundzankulu TET. Xuma lexi xi ta swanga a handzu wa 7.25 wa tiphurosento ku hakeliwa ka tinemba ti yelanaka ni ku landzavota ka titshomba ta ntumbuluko. Hungu leli li paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xa vukunguhati ni xumaka munti wa ku vonelela matirhiyali ya mfumo xifundzankulu TET Louis Jamore aka nhlengeletano ya unharhu ya ndzeni ka nkama. Urangele la switarato xifundzankulu hi Nyambani la tatiya hinkwavo vanyitiko ku veni va xixima tindhawu leti ti nga biwa matlhelweni ya switarato. Mhaka hileswaku ntalo wa switarato a xifundzankulu hi Nyambani ku yakiwa ka tindhawu leti ti lumbaka urangele la switarato, leswi swi karhataka loko ku lava ku lunghisiwa a switarato leswi swi hlengelaka nakona ku veni ku endleka a timhangu. Ofisi ya nkosikazi ya murhangeli wa tiko yi ta seketela hi xuma ku pfisiwa ka jaha Fernando Cavell aka a nga ntlhari ya ku rhanga ku ve ni yi dyondza swa le mpfhukeni yi humaka tikweni la Mozambique a ku ya dyondza ka munti wa tidyondzo u kumeka ka Catalunya a tikweni la Spanya. Fernando Cavell a kumeka mangwini ya ku ve ni a nga swi koti ku nghena ka tidyondzo leti hi ku kala ka xuma laha ku nga laveka a xipimo xa 3,800 wa ma-euros a nga ntsengo wa 285,000 wa ti-medical. Ka tsalwa lowu humaka ka xilawu xa ntirho xa nkosikazi ya murhangeli wa tiko a vula ku va a ta tshembisa leswaku a tekela ku pfunisa hi xuma lexi ku ve ni a tibalisa ni ku va a seketela hinkwaswo leswi swi lavekaka. A hi nga cukeni a ta matshamele ya nkama namuntlha doropa la TET li ta yisa ku ya fika 32 graus, Beira i Nyambani na Nampula 30 graus, i Nyambani 29, Kavilankulu 28, Kanchenchai 27, Maputo na Lxinga 26, Chimoio 25 graus centígrados. Mwengsete lawa ave mahungu ya mishu hi emisora provincial ya Gaza. Rinzela mangwani inkari wantolavento hamilosa lixile.

Mwingisathila wa imahla vusalane aponteru ya wachi singula ko chinja ikomba ku tlatuka ilavetela desorash unga dzuke jambo rishikale unga shweli nkerekene fambo ya dzunisa hosi fambo ya ibonga ikola kama timba ni tintralo leswi swi vonakaleke ka vutomi la wena ikola ka vutomi a ku yanga hi u tivela wena u tlharila wena kambe xikwembu nkulukumba yena nga u katekisa autome vaka hina ka masiku hi nga ka wona la durha autome a li pfumele hinkwaswo swi lava mali loko jikaseni leswi swi lava mali a vatsongwani va lava mali eswikolweni hambileswi va nga ka lomu ka mafere ku lava mali ya xapa ku ya ntirhweni ku lava mali ya gezi ku lava mali ya swakudya mavabyi na wona u mala mali heyi basopa a nga ha li wona nkarhi wa ku tatelatatela swigangu lowu kaza un kaza dos kaza treasure swa ha tirhi hikusa ndhawu ni ndhawu yi la sekalampfunga ndhawu ni ndhawu yi la ndzilo wa gezi ndhawu ni ndhawu yi la ku hakela mpopi wa mati a wu nge swi koti tikonta ti humi na damu

Muito satisfeito, 9 horas na 48 minutos. Ele carei com bula mintiriando, talei Joaquim Macuacua. Ndote ikululenga hlengela ka timhaka ta vuyimbeleli bya marabenta tikweni la hina la Mozambique. Joaquim Makwakwa loyi a nga ni norhokulu wa ku ya fika Congo Kinshasa a ya kombisa vutivi la ku tovatova ti wa yela. Diamantini mutambi na yena vo hi tsundzuka mintirho yakwe na na ku dudlu xitichini u nga chadiwa nsati wa ku dyondzeka nsati wa ku tolatola mabatom a ta ku hlupha mu ta tshame ku hambisana tikonta siku ni siku.

0: hawa sentengo nga hoga chimja 80 iyun wati porcento roshin botela
1: district ya shibutu mwa gaza ikomba ku kuela ka tinomboro ta malwati a ku yelela ka michi mairaro yo kata kadwa dilembe ngwa kwa kungaba kumanekana kona na ku chonela chipimo cha muni wa magumi wa valwati mchano ni muni loko chipaswa ni dilembinga pinda ngungaba kumanekana ku chonelelo chipimo cha magumambidi wa vala uti mchano ni vambidi. Tinoportiwa tinga vatu anilu angusha niru ni marso wanga pinda tikomba kukwela nguchipimo cha mchano wa magumi wa 10% ni magumi mararo. Ndungudu wa ditu visi huli ngu mutangeli wa tauda wansikatu nukutumisana ni chitungunu wa shibutu wa angava wambati takubati ndapiti wa tinga vati dumela provinsi ya Gaza angusha niru ni marso wanga pinda tibeti sengela kakuba kumaneka na kunini kuengatila naka tinomboru ta valuati wangura kuni maluati akuwelela Jose Murona apeka nzeve maila nikuwa kulundiswa uvikele didawa ubasisi kakuwa kuvikele wa maluati ya wangu hakukuwa na kuchisampa manzwa niku matine sebu kumikutumisa mkuba ambe nkuwa kuulua sakuja na sisi sena ve kwa mezani.
2: Sale ingawa ikwelili na hii pambela na ngufu ni timfula tindambili tinga tikombekisa shikari kampfu kalumu anga leswi nga makuva vanhu va sukile makaya ka vona va rhurhela ka tixaka ni ma centro de acolhimento kambe nakonawu voni leswaku va mafonti man'wanyani lava manyekaka mati a xitshungu ma vele lawa ma nga tshama xiphakati ka mati ma nga tshika a ku tirha na hi ndlela leyo a hi navela ku va hi tsatsiya leswaku va ku zamiwa tindlela leta ku va hi veka amalatrina a phakati ka mindyangu ya hina hi kutsongokutsongo na hi tlhela hi zama ku va a nkuma lowu wu salaka loko hi le ku swekeni hi waluna hi famba na ku hi wu chela phakati ka malatrina ya hina leswaku va ma ta pumba a moya ma pumba ni tinongana a phakati ka ndyangu na hi tlhela hi tsatsiya leswaku va swi na lesima ku va loko munhu a ya xikoti loko a huma xikoti a swi kota ku va a hlamba a mandla ni ku va a hlamba mandla nkarhi wihi ni wihi lowu a lavaka ku va a dla a xikhafu hinkwaswo a swakudya leswi swi dliwaka na swi nga tlatlekiwanga swi na lisima na swi pfumela ku va swi hlantswiwa swi fanekela ku va swi hlantswiwa hi nga khuluma hi mihandzu swimati masalada ni makofi nakonawu a mati a hi fanela ku va hi ma chela a certeza loyi a kalaka a nga ri na yona certeza swi na lisima ku va mati a ma tlatleka a nga va hi xipimo xa 10 minutes xi na mavila se a ma tshika mahola hi ndzhaku atama puza
1: matwi malumba ku mutsengelo wa tauda once ka tumi tumsana ni jit sungono wa shibuti Jose Murona ngoloko na chombo mbangu tindima tiela na ku ni wo vikele wa malwati u uyelela hawa kungava kuoneka kukwela ka tinomboro ka michi mairaru yo karika di wadilembe
0: nguma mahele wa hege mata tenga chiti chilumba ku ditamdia da nyansi hawa kasi hingati wa mbomba ngu kukarateka kwa mungu shukubala ka ngu haa kuengetela na kamtengo wati mhaka tamalu ati yuhudi na ndanikati stritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza humumbili kambe ngu kukarateka ngu wade kuchua ne katela na kuni tamati mbilelo ndanikati stritu ya Chigubu Pemba ka provinsi ya Gaza ayi ya misungu ya tenga ya chiti chinga wa hiku kukungumisa la kaditamdia da nyansi nga kamba ngu mire na mabunda kasemara budu ya tukonla nika michini. Mitsikari.
3: Yengi sile tenga ya Gaza. Mbima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Rádio Moçambique, hini 14 horas 23 minutos, shinau la kandima uchanje, jela tela 14 ni 30 minutos, kuwa hini galachitulu kamitumtua nikuloti, Rui Makaringi, wano tsangani setichi sama putu, gaza ni nyambani, kata misaka ni uta nisamidi.

0: 14 horas y 31 minutos, Tanishi Eno, con todo lo que y los celana que no muy insecto en Okuranzek, o a su título na Rosara de Moçambique, Zongen Kateku Maputugaza na Inhamban, na Isongula Nongonokolo, na Itzemisaga Kubasu, que afia Kusui na 18 horas. Jamkalan que los celaca Rui Makaringi, Badon Sakatin Tambo Kusuka, dropen na cancha incha em Tenza Washefonzankulo. Gazan Sokumaka na Munta ita Blanjana Kutsongo Mailano ni leswi iveke hanzo ukulu tolo kasi iveke na ona ina swanga bana matikula Mozambique ivulavula hi ku humelela loku ka ntlawa wa bola wa tikula Mozambique swimambana mahlweni ka Ethiopia nkana wa mabola ya ku yanguliwa hamune ndzhaku ka ku va mintlawa haimbirhi iringanile a golo lin'we leswo ku fambeni ka 90 minutos. A hanzu lowu hi lowu veke wu kumiwa hikola ka mapenalti leswi kasi swi endleke ku va hi khambela ku sungula Mozambique a chapela ku ka qhubizana lokukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava nga Mondial de Football Subza Sets hi ta na hi tivisana kumbe ku tlhavukinyenisana leswaku i Subza Set mingiseti hikuva ko ka qhubizana lowu kumbe miqhubizana leyi ku kumeka ntsena vabeli lava a ntanga ya vona yi kalaka yi nga tluli a khumela malembe na ntlhanu na mambirhi a swi feni ke vana va Mozambique ku fambeni ku ka nongonoko lowu hi ta bula kumbe ta pfula mukhandli ku va hi bulanyana kutsongo ni vatshami tiko va hisekele va ta mitlangu ya bola lana hi nga ta lava ku tiva kumbe ku twa swifuva mayanakanyo ni nhlelo mayelano leswi i veke ku tikombisa ku ka ntlawa lowu wa Mozambique. Mozambique loyi a sunguleke a qhubizano lowu yi veke wu yisiwa mahlweni a tikweni la Marocos na ta va luzile mahlweni ka Tanzania a mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka ntlangu wa ku sungula wa vumbirhi Mozambique a ringanile ni ntlawa wa Mali a bola lin'we kasi ka ntlangu wa ugamu leswi endleke ku va na ku vhumbuluka ka norho lowu Mozambique hi loyi a tibeleke a ntlawa wa Angola ha mabola mambiri ya ku yanguliwa a lin'we a ku humelela loku nkarhini wolowo ku endleleke ku va a norho wa vabeli ni vatshami tiko u ya mahlweni leswi endleke ku va swi kumbe swi sindziseke ku va Mozambique a endla ntlangu wa ugamu wa ntshimantshima swinene playoff kasi mahlweni ka Ethiopia a handzu hi lowu hi veke hi wu twa ke Mozambique a humelelile a ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa a munhu 5-4 ka mapenalti tanihi vuleke ya kona ndzhaku ka ku va Mozambique yelwe a ringanile kasi ni ntlawa lowu wa Ethiopia ya bola lin'we 14-34 yi ta kongoma leyi nyembani lanana kulori wa ntirho wa Rimindu Masingo ya buleke ni vahisekeli va nga li vangaka va mintlawa tisa miri ngopfungopfu ya bola lava va siyeke mavonelo ya vona va kombiseke ku tsaka swinene hikola ka ku humelela ko ka ntlawa lowu wa Mozambique
1: loko hi hlola a playoff leyi ya Mozambique Ethiopia kona ni Ethiopia Mozambique hi ta kola ku i jogo leyi yi nga beriwa khwatsi e verdade ke Ethiopia yi nghenile a pressionar hikwalaho 16 minutes swi kotile ku a chara chigol mas Mozambique a swi tivele a ku mahawok makinga para sa chikala ka aya empatara kutana ku yanchana na Ethiopia hi mufana loyi Diogo Pelembe a n'wana wa Domingues loyi a nga bela ka timamba tanga ya 20 anos hikwalaho va swi kote ku simama vanhu lava hi twa tindlela para ku va disfazera empate mas Ethiopia a nga ni ntlawa wunene swinene ku hi hlonipha leswo a ku sala ku hi cuka a fazed group Ethiopia loyi a veke group ya Egypt a bela na Marocos na Tunisia ka group leyi ya biwile ha Marocos va nga venyuma muti a yenxana na Egypt ina swi kota ku ba Tunisia hikwalaho ni kuma advantage day or a qualification para playoff maxatela kuma ntlawa wa swimambinyana leswi a tolo akama swi nga maha a majogos de preparação swi kombele ma difficuldade loko hi alakanya woke mashoga para paração va bachiro a jogo jinaro vikra jita pinda ka primeira jornada bachiro a jogo jinaro ha Tanzania mas acaba ngana ka segunda jornada vai enchanel na Mali ka jogo dei jogo com Jombo e o afambele na Moçambique na winil ha kuva kuvena oportunidade ya manyingi lama nga fanela ku Musambiki a chelile yina huma eka xogo leyi na winile maxi swiswi lave loko a huma hiseyo na yenceni na Mali un'wan'wun yina a utuma jornada bela na Angola laha a nga wini hi swigolo swimbirhi bya vangoliwa hi xin'we basi ka xogo leyi ya nyamuntlha hi leswi ndzi nga se na ndzi vulile ndzi ku Ethiopia nghenile khwatsi a komba ku ikawa lowu na wona wu nga lowu nga lunghile wa khama makhinga para ku chipela para va ya seka mundial mas Mozambique ni mabelanga na vona ku ri majaha ya manene khwatsi ma swi twa ku a ku tirhisa bola hi na makumbini hi twa ku tindlela a ku za va yencana hi ze hi vala 90 minutes a ka mapenalidad iyo gunya kwa talento yi kona Mozambique. É verdade que é Roy Wanyamuka e João Jofre são imeiro a baliza de Moçambique. Lui, desde a primeira jornada, aquela última, ele anga rinjeca uma desconfiança com o Bingo, porque essa água chegou a jogar, já estranho. Mas o Nyamuka aí, ela anga escolheu que defender a penalti, e na anga vai com o Samerto. Kava Fanavok, ela vai vanga vitaniwa va 5 para vachele kusi i havani munwe anga tshiya vokhe va swi tivile ku chela swigolo swo saseka wo khwatshona a Liga dos Campeões Europeus kutani mundial wa mitlawa leyi ya hombe ha kusa a técnica a profissão a kurula u nga tranquilidade hi leswi nga ra yena ra vabili va Mozambique hikwalaho hi chipele hi nghenile ka mundial na hi winile hi ntlhanu wa swigolo swa ku nluwa hi mune ka magrand penalidad ndzhaku ka 90 minutes na hi yencanile hi xin'wexin'we va kona te va nga wu tiyisa kapa maxamadala lweyi hi ku yini ku ya taka munhu wa le mbuweni para a ta xikombisa a vafana ha kusa hina ni maqualidad ndzeni ka tiuga hina maxa kombile tiro laha ku kombela federação moçambicana yi simama yi nyika makondiso xikulu hi xigiredo a trenar a preparar ha kunenenene hikwasa novembro a nga kule para hi ya seka mundial na hi longile ha kunenenene hakusa a hi le ku ya hi ya pasiara se tank hi ya hi ya komba a ku a futbol moçambicana hi ya kula hikwalaho a timambali ta hombe ti na ni maqualificação ya consecutivo então a efeito leyi ya ku sungula ya ku hiya ka kani ya swi kota ku chipela para mundial va hava man'wana hikwalaho ndzi nga ndzi vulaka ndzuku leyi hi yona a verdadeira geração de ouro então a hi ya ka rinyarini a hi nyikeni malunghelo tanto a vafana swin'we ni va xikombisi para va ti lunghisela hakanenenene hi ya ka mundial hi ya hi ya komba ku Mozambique a kona kati ku gohla
2: vito ndzi Mario Divalsino Vitor swi tsakisile ngopfu hambi ku ku ve jogo yo karata ku ve xikhuma xo karata ku za timamba ta hina swimambana bya hina swa swibisesele swi kwalifikara para mundial swi karatile hi ku lomungheleni hi fambile hi kuma a tiekipa tona ti nga ti longisele para ku bela ka penalti yaleya yin'we oleke hi tlhele hi famba hi kumana ni Angola hi nga bela na hi felicement hi mu eliminare Nyamuka hi kotile ku eliminare Ethiopia ku ve jogo yo karata ngopfu wona ku hihili hi mu eliminara ka mapenalidad kuze hi kota ku hi pasara para fazi leyin'wanyana swi tsakisile ngopfu leswi hi nga swi wona ainhead to hi yimela ku vafana va hina siniyani va ya bela va belela tikuga vona va bela ni mbilu leyo hi representara tikuga hina va representara kada munhu Mozambikana wa nga sala senukaya sen loko va ve siniyani va swi khumbula leswi va vekela responsabilidad ka mabelele ya vona va teka a xikhokolelo va vuya na xikaya vaganya ke vaganya ka penalty leyo a hi beteliwi ku lora na hina vonisa swinene xa hi vonaka la ku vafana va hina va ya bela va ganya siniyani va vuya ni trofeo va vuya ni xikhokolelo se no kaya ra ku tsaka ka hina hokheni va musambikana swa kala leswi va beliwa mandla hi tale ku tsaka laha nga kona byo ku hi vonile hi tsakisile hi karhatile maji ya chahombe ku hi kumele hi hundza
0: 14:41 xinkarhini kumbe ku ve ni nkarhi lowu kasi ya ku yanakanyiwa leswaku wa timbilu wa titimekile hikwalaho ka ku va swi kombisa leswaku a norho lowu a wu ta tshuka wu thindeka na tsundzuxana leswaku a ntlangu lowu sungulile kasi a ntlawa wa Ethiopia na hali lowu kasi wu rhangeke u kulisa lawa ive marito mavonela ya vahisekile va nga li vangaki va mitlangu ya ta bolo kumbe vakhuzeli va bolo a xifundzankulu lo inyambani kariya babulani na kuloro wa ntirho Armindo Masingi nkarhini lowu hi nga na 14:42 lwa tipatsaka na hina ku kanhlikaniwa namuntlha i muhisekele mun'wana wa ta mitlangu ya ku tisa miri kumbe ya bola a xifundzankulu Gaza hi muhoyozeleka hi ntsako Almeida Gilum inhlikani
3: nhlikani roy lasa va nge se ti va swi tikisi na maputu Gaza na inyambani ke kona ka xikano na muhla ku va hi tipatsa na n'wina mavulenwe
0: isona Almeida tolo kare a ibula a hi vula leswaku a hina veleke ku va a swimambana swa hina swi twa ku rila ko ka hina ke swi humelelile a timamba leti ta masubza seta u mambinyas vafana lava va twile mpela a ku khala na ku vilela ku ka vatshamitiko
3: hakunene roi hambi leswi hi nga sangula a nkarhi primera part o timinete ta ku sangula ta primera part a michumu yi nga yi fambelanga kahle kambe a hi vula to leswaku a va fanelanga va tisisa swo a jogo yi hela loko arbitro a ra ka ha na nchumu hinkwavo va fanelaka va va vulera a mabalneari kambe va swi voni leswaku va fanelaka va va nyima va na kheki ku va ha pfumela swaku va tshemba leswaku va nga ya mahlweni hi xileswo hi patarile a jo hi koka te ma grand finalidad ntao hi concentração leyi nga yi vula tolo leswaku va ku fanela ku va ku cinca swa ku karhi kambe hi na ku tshemba swaku Luis Guerrero a endle swa ku karhi leswaku a ntlawa wa swimambani wu va ni abordage yin'wanyani ka jogo ya tolo phambeni ka Ijo ntao i ku va tlangela vafana kambe roi hi nga hlaya leswaku hi ku pfala ka pagina lin'wanyani kambe ku pfuliwa pagina lin'wanyani hinkwaswo swi lavekaka hi sangula va hi nga nyimeli swa ku hi mundzuku kambe se preparation la ku pra ya mondial swoswi se a ya li akakani hi mondial hi ku to kumaka ni maekipe man'wanyani ya misava ntao swi laveka ku va a preparation ku jukiseliwa a matshamelo ni malulamiselo ya ta wa hina wa timamba u sangule tolo hikuva hi wini tolo se hinyakaka tiprisima a programa la preparação para ku va hini prestação lelinene a kwatar
0: i swona 14:44 gilumi i ku va a tolo ku ka madyambu ya tolo a vafana va sungulile ntlangu lowu kasi na ka timinete ta ku sungula ke va veke va goriseliwa n'wina swa nga vakhuzeli mi titwi njhani nkarhi nyana wutsongo inyimile mbilu inyimile ku bambilu
3: i ntiyiso roi ku a hi nga vilelanga hi nga rindzelanga kambe a hi ve ni ku themba leswaku a hi tiveni swaku Ethiopia na a ti lulamiselile ku a ti lulamiselile ku va a bela na Mozambique a nga yanga kampu a ya ntsena ku va ya participara ku va a hi nyika a Vitoria la fasi a yi kampu pra ya complicada a dyondzile ama fresh media sound la hina hi leswi a nga swi kota ku bya vutisa ka timinete o ku ndluli 15 wa timinete ku va a golu la ku sangula mash hi ntirho ni concentration leyi a ekipe technica a vona swaku ku va prestação ya ku hambana i roi loko ni cuvuka jogo a va fana va ya mahlweni ku va na abordage ya ku hambana ni ka jogo for example ni nga endla phambeni ka tarhi ni yanga luza hi mabola manharhu ya ku pfula mala ya ngulu ntao nkata jogo va ni abordage diferente ntao leswi fanela ku va hakunene swi kombekisa ku phakama ka da jogo ni jogo
0: hi swona hi vulavula hi ntlawa lowu wa swimambane kasi wu tlhavukanyisiwaka hi mutlhavukanyisi lweyi Luis Guerreiro timamba leti na tinavo ti nga na kapitan mufana lweyi n'wana Dominguez ku Dominguez loko hlehlekela kutsongo i ve lweyi kasi hi malembe manyingi a veke kapitan wa timamba namuntlha se hi vulavula hi n'wana wakwe lweyi na yinavo yi nga kapitan wa swimambana loko yoloko ku swi fananisa leswi swi nga ha kombisa yini ke a yi lavi ku vula leswaku vabele van'wani hi lava va kalaka va nga tinyiketeli kumbe va nga na risima swi nga vula yini leswi ouve uma transição verdadeira se não passagem do legado nga vula swi lexitano
3: na i ntiyiso roy hi leswi lavekaka a ka makhambi man'wanyana hi na problem hikuva a ku na continuidade a loko ku va a ka mitlangu a ma ka mikhuphisano ya maprovincia swilayo swa ku a maekipi nyakimani xikalawn de formação roy a resultado hi leli li vonaku namuntlha kambe swi fanela ku va a federação a maassociações provinciais ya bola ma ya mahlweni ma sindzisa ku va a maekipi lawa por exemple ma militaraku ka segunda divisão de honra va ve ni maskalawn de formação a leswi ta koteka ku va kutsongo ri va alimentara a maklubi ya vona na va cuvuka alana ka viveri lava ya ku va bya lambeu ku na ya ku bya lambeu ku va ta ku va yi kula yi ta hlihlisiwa sene ka selesa o seja ka maekipi ya mafene entao leswi na swona swi vuleka ha vona ri loko hi cuvuka se hi na sucessori wa Dominguez atarile Dominguez ke a 10-15 anos hi na Dominguez lweyi se a humile lweyi nkulu kambe ku ta Dominguez loko a ku ni a swi kombela va ta tshuka va ku Dominguez segundo hi ta ve hi ve ni majugadori man'wanyana nga na Danito primer na Danito segundo ntao leswi na swona va swa kapa loko hi va Dominguez segundo lweyi a humelelaku mabelelo ya ku fana ni ba wayena ntao a swi navela ku va swi hlohloteliwa leswi ka maekipi hinkwavo ma va ya mahlweni ku va va sinyetisa a xikalawn de formação a loko hi cuvuka rui daqui a 5 anos ou 3-4 anos a seleção vai na linha de mais jogadores para o caso não vai mudar alguma para o setor não vai falar um mangal nem a seleção acima a escala de formação
0: isso Guilherme a ku humelela loku ka timamba ku yamukeliwi njhani hi vakhuzeli vatshamitiko ku halano xigubu n'walowu nga xifundzankulu gazama yi kumekaka kona
3: rui loko hi ve hi karhi hi pfula a mastatu ya kadamuhanyi tiko lava hi nga na sweswi na wona ni matelefoni va postari hinkwavo ku tala ka vona a resultado ku tlangela timamba ntawu leswi va swi ta swa ku va musambikano va na ngopfungopfu va na na distritu la xigubu vale rhandza bola mavulele na tolo i hinkwako lowu fambaka kona namuntlha ku vulavula hi swimambani a ti va tlhela va fananisa kwepa hambi hi lavakulu hi hantla hi pimisa swa kwepa a leli podi li linya leli ni ngo fambaku purakani masi va ni xitarato xinyingi xikulu wo xinyingi wena rui distance ya lelikulu ku va va ha ya mahlweni ku va va dyondza swa vukarhi ntawu a hi ta swi vitelela leswi ka malembe mambirhi lawa ma taka te va 7-9-20 ntawu swi ta va na lisima leswaku 19 ta va na lisima leswaku hakunene i liviveri maxi swi yamukeliwe hi ku tsakisa lomu adstate line a va xigubu
0: hi tinsile Almeida Guilherme ku va mi swi kotile ku hlengela ko ka mabulu lawa hi nga na wona mayelano ni ku humelela loku ka timamba tolo mahlweni ka Ethiopia ku humelela loku ku endleke ku va timamba ti chapela hi vulavula hi swimambana swi chapela hi khambela ku sungula ku va swi kumeka ko ka mundiali lweyi hi yaka ka yena November Qatar 2026 hi minavelela nhlikani wunene kanimambo
3: roy
4: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: Indica. Domingo Desportivo.
1: Sim, senhoras, essas horas de 41 minutos, já camambalele em cacau, né? Que come raconache mambane, racona mambale em culo. Tudo é mamba. Nicolau, enxigane.
2: Enxigane, Rui Macaringue, enxigane, mixa do grande cacau, Rádio Moçambique, com o Nene e Tago Culo com baixo Nene. Kuveni hi tiva leswaku a timamba leti ta vafana lavatsongo leti swi koteke ku ve ti chapela ku ve ti kongoma le ka mphikizano wukulu kumba swinene wa ta bolo hi xiyimo xa misava u chiwaka mundial hi xiyimo xa subiza set nakona hi navela ku khensa hikuva hi nyikiwe mukhandlo ku heleketeni ka ntlangu lowu lana hi swi koteke ku ve e patrani hinkwavo na heleketa hi ntshimantshima leswi swi kombiseke i nga manyawu ndzeni ka kampu lawa ma endliweke hi vafana lava va beleketolo ka mphikizano lowu wa subiza set mahlweni ka Ethiopia na yingise na sungula ntlangu hi ri karhi hi xiyaxiya na ku tuka leswaku a ku fanela ku ve ntlawa wa Mozambique lowu u tilulamiseleke ku ve u pala ndzhaku na u cukisisa leti tirhanaka ni ku ve u nga luzi mabola nakona gorda redi loyi a faneleke ku ve a tirha hi laha ku laveka kona kunene yi ve ntlangu lowu ku sungula u tiko bya Mozambique u tikombeke hi ntshimantshima u endlaka ku hinkwaswo nakona u kalaka u nga swi kotanga ku ve u ndzuluta a mikhandlo hinkwayo hi ku ve yi magolo laha Ethiopia a swi koteke ku ve a kanganyisa katsongo antlawa Mozambique a va a sindzaveta na ku hela xiyenge xa ku sungula ku sungula xiyenge xa vumbirhi Mozambique hi matshamelo ya yena a nghena ni zaneno la yena la ntoloveto lana ke a tlakuleke a ntlangu hi laha ku laveka kona a va fika lana a swi koteke ku ve a endla gol hi kwala ka Diego Pelembe i nga n'wana wa khale ka kapitan wa hina Dominguez ekasi ku fambelana ntlangu lowu yeke ka mapenalidad xiyenge xa ka mapenalidad hi navela ku ve hi tsala swinene hi ntshimantshima leswaku a va fana hi ntshimantshima hi cuka Ireland hi cuka Spain hi cuka Nyampula hi cuka Diego va fana lava na vona va nga ni matimba ngopfu swinene va nga tlakula ntlangu hi laha ku laveka kona va fana lava nga ni matimba va nga endla ku hinkwaswo va fana lava na yi va nga va khomi kahle handzu leyi va fana lava na swi nga va tsakisi leswi swi nga endleka hikwalaho ke va rhwale ntlangu kusukela ku sunguleni ku ya fika magamu ka yona hi ku ve hi cukisela ka mapenalidad hi ntshimantshima hi navela ku ve hi khensa mupana lweyi Joao hikusa hi yena ka swi koteke ku ve a defendera bola lin'we yi nga ha teka va Ethiopia a ka ku defendera ka bola leli hi vonile swa ku vafana hinkwavo a va swi kota va swi kotile ku ve va londzovota mikhandlo hinkwayo lava endleke magolo lana hi fikeke hi humelela mahlweni ka Ethiopia leswi ku fika nomu lowu hi nga ntsako hi nga khesimusi lekulu hikwala ka ku ve hi chapelele hi ya ka mundial.
1: Hi swona Nicolau hi khensile ku va mu hi fikiselile leswi mi swi voneke ha matihlo ya nyama Nicolau loko hi cuka vafana lava i vafana lava mpela va tshembisaka leswaku va ta va na rito la ku karhi ko a Qatar
2: ku ne ku tshembisa a swi kanakanisi i swilo swi nga gqekeni swi livaleni a ku na nchumu hi nga kanakanaku xona eka vona tolo kunene va kombile hi ximaji va vulaka ku a match day va ku vona va ni matimba lamakulu va ta swi kota ku ve va endla leswi swi fanelaka leswi va nga ta rhumiwa hi Luis Guerrero nga vuhlawukanyisi wa swimambana leswi va komba ku tshemba kusukela ndzhaku ku fika phambeni tanihilaha hi voneke hi kona eka leswi va swi endleke tolo se ya tshemba ni ku ve hi tiyisisa leswaku a ku na nchumu xin'wana lexi hi nga xi nyimelaka loko a nga le ku ve hi kuma mihandzu leyinene loko hi fike eka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa misava u yelanaka ni swifanyani lowu nga ta endleka le Qatar
1: swi vula leswaku a n'wana a ta ya n'wa yireve le Qatar hi n'hweti ya November
2: swi tshamisekile leswo swilo swi baseke swilo swi tiyeke a ku na lexi xi nga nghanaghanisaka ku cuka ntsena leswi va endleke swona tolo ivi a hasahasa yikulu Ethiopia mpela va mi tiva makolo lambe loko a lava ku phonyokanyana a kunene hi lana hi nga cuka hi vona leswaku va fana a va ni ku bela loko ku tsakisaka hi leswi va koteke ku ve va kuma a mihandzu leyinene ku cuka hi nga vula leswaku a silesangu la subidza set lweyi i silesangu la ku ku nga ri khale loko vo liveka va ku hi lona silesangu la likulukumba swinene a swi nge yalisi hikusa va tikombi leswaku mpela a va swi fanyani kambe va wu tiva ntirho
1: Nikolau loko hi cuvuka hi tiva leswaku Mosambiki lweyi a tavaka group B le Qatar lana ku nga ni mintlawa yin'wana ya matiko ya Ecuador, Nova Caledonia na Korea du Sul i mavito lawa ma kalaka ma nga na ndhuma swinene nakambe hikuva i li mundial a swi nga ta hi vevukela
2: hina hi leswi hi nga endla swona ya chavi nchumu na hina wena vito va Nova Zelandia va manimani hinkwavo lava hi vulavulaka hi vona
1: i Nova Caledonia
2: va Nova Caledonia va ni vito kambe na hina wena vito na vona minkarhi leyi va karhi va dokadoka na va ku heyi hi ta kumana ni Mosambiki swi endlisa xisweswo hina na hina hi cuka vona kambe vona minkarhi leyi ni wurhonga va li kumi hikusa se va qavanga hina swa ku va ta hi kuma hisa ku yini swini va nga ta endla swona hinkwenu hi tsala vito hi leswi hi endlaka swona mintirho ya hina hi leyi nga ta vulavula loko hi fikile kwalava ku mpela hi famba na hi hlomile swo swi tisaka xiswona ku tshemba loko hi nga na kona kusukela hi nghenile ka mphikizano leyi ni loko hi kumekile ka mitlangu leyi kwalaveka ku ve hi simama hi endla swoswo ku ve ni hi ta kota ku ve hi kuma mihandzu leyinene hinkwavo lava hi va xaxametaka hi ntiyiso ya kona loko hi cuka switeperhelo leswi va talaka swona vona minkarhi leyi va karhi va qavanga leswaku va ta ndlulisa ku yini ka swimambana leswi va ta swi kotisa ku yini ku ndlula ka swimambana leswi va cuka swimambana leswi na hali ntlawa lowu chavisaka ngopfu swinene i li ntlawa lowu ku i li wona wu hisaka ngopfu swinene se a hi na ku ganagana a hi na ku chava hi ni ku tshemba leswaku hi ta va hi li mukombisinkulu wa Afrika a nge ri ntsena wa Mosambiki hi ta va hi rhwala ni Afrika hinkwayo a ku ve hi kombisa a mundiyali lweyi wa swibidza set a nga ta endlaka hi November
1: Isona hi khensile ke Nikolao Mukavele hi mi navelela ku humulela lowukunene ku ka madyambu lawa ya sonto
2: hi khensile mi navelela mintirho yinene koseno studio ka Domingo Desportivo
1: karimam 16 horas e 49 minutos Nikolao Mukavele mutsali mukoli wa mahungu wa emissora provincial de Gaza lweyi hi matihlo ya nyama a swi voneke kusuhi mafambelo ku ka ntlangu wa tolo lana a swi mambana swa hina swi humeleleke ntlhanu wa mabola ya kulu ya nguliwa hamune handzu lowu kumiweke ndzhaku ka mapenalty ndzhaku ka ku va ku fambeni ka 90 minutes ive un'wan'wun kusuka la nkarhi lowu ke mingisa toko rhandzeka u nga tlhava liqunga hi kola ka nhlayo ya 870051333 ku fambeni ko ka nongonoko wa hina wa namuntlha kumbe madyambu lawa ya ta mintlha ngo tisamile hi ta mu fikisela mabulo ya ku karhi na murhangeri wa xiudlwana xa ku seketela lavantshwa dyondzo ni mintirho hi xiyimo xa xifundzankulu gaza mun'we ka tintlhari tintivi leti kumekaka ku ka ntlawa lowu lulamiselaka a ku kumeka ku ka xifundzankulu gaza ka mintlangu yikulu ya lomu swikolweni 16 80 sound do jogo desportivo de escolares em Nyambari 2026.

0: Sishikwembu kulukuba ingabona timamba xiyivonileka sishikwembu ku ka vusiku bya tolo hoyo hoyo muyingiseti u nga pfukeni
1: hoyo hoyo
0: hi vulavula na mani na mi kumeka kwini ka kona ke
1: vulavula na Carlos Raul Manyisi aka Masinga
0: mi njhani ku pfuka ke tatana
1: hi pfukile ni lethako likulu akusa a chume xi tsakelelo wako fane u tsaka na wena ni wihi hambi ku ndzika ku switira manje ani yengisela hi radio tolo ni khensile swinene
0: hi sona
1: vafana va hina va hi kaku xini se ni khensile swinene na vona ndza va khensa hambi leswa mavito man'wana ni mativa va Diego Pelembe va khensa swinene vafana va hina lava va simamisa ni ntamukulu xikwembu xi ri na wona mikama hinkwayo na va khensa kha ni mambu nita yi rungula wena kokwalaho
0: a mi swi tiva leswaku jaleli Diego Pelembe i n'wana Dominge xikhale ka kapitan wa timamba ta hina
1: makunu a ni nga swi tivi se a teki matimba ya papayo
0: hi swona
1: kha ni mambu
0: ku khensa hina ke hikuva mi swi kotile ku hlengela ko ka mabulu lawa hi nga na wona hikwalaho ka ku humelela ko ka swimambani swa hina
1: Kani mamba hi tsakeni ya pambeni.
0: Kani mamba, 17:54 minutos 8700 513333 8700 513333

0: 17 horas 3 minutos, bingo sete um gamfukeni, roio roio, enxicane.
1: Ei, enxicane, tatano.
0: E bolabla na mani, na mi comega kwini kakona?
1: Custódio laquene maringula, amaxixi, amuganga wa xicuque.
0: Maxixi, mugangene wale, xicuque, xifonza kulingembano, roio roio.
1: Ei, mchessil finene. Eu não sei se você está fazendo isso.
0: Mwina, mititwa na mitsakile ku tlulisa mpimo.
1: Tita na mitsakile nguvu porque a bandeira ya hina ya gaya angapa ya hina kunga bandeira ya gwindiwa hansi ka matiko ikombisa kwepa Musambiki ikona mulomu ka mapa mundiali.
0: Ami swinyimela leswi?
1: Ai swinyimela ku fikela ka khale ni khale swinene.
0: Karma mbuke, nibongile pari yangu.
1: Bonjour, Pariango, nós temos dia lá cabo.
0: Ok, 17:04. Logo, Lomba Yanalirim, Pariango, e Xigitonga, Guiri, Subula, Lessaco. Mungana, o Amina, que. E como a Mungi se tornou a Curanzeca, o Agostone Peca, e Mungana, o Enculo. Oi, oi, oi, Chicane.
1: Lutile, Batacan.
0: Lutile, Minjani, e Munava Mani, na Mikumega Quinica Cona.
1: Olá, Lena. Tudo bem, André? Olá, como campe tumban. Como está, Sing? Nyamban, papá.
0: Nyamban. Ok. Oyo, oyo. Me dê lá.
1: Já. Tá aqui, já. Deixa eu ver se ela está lá. Vamos falar com a Tiranga.
0: Anos como anda, Cas?
1: No. Já tá aqui, já. Deixa eu ver se ela está lá. Vamos falar com a Tiranga.
0: Amilicari. Amigari.
1: Amigari.
0: 17 horas e 6 minutos, matou no macateco, lixo, na vila gasona com caminho, na vila gasona mãe que se tornou a curanzeca. Ova cuina, cuila, como é que acorda? Ai, paralisene antsaco, ai, paralisene aliranzo. 87-0051-333, olha, olha.
2: Ok, lindo, barulho.
0: E feliz sanguina que, e muina pra marina, me comega com inca cor.
2: Fidel Castro,
0: Vai lá, vai lá,
2: Kama
0: bonela ya n'wina ke mwingiseto ku rhandzeka hintswini leswi ya federation wa fanele ku va yi swi endla ku va yi seketela a ku tinyiketela loku ka vafana lava
2: ku tinyiketela ka federation loko yi nga ta tlhela ku endla i ku va tshembisa leswi va ringana ku va va tsaka hi swona na vona va ta famba na va ya ku va loko ndzo tshuka ndzi impela ho ganye ku vala ku ya ganye ku te yota a ku na wun'we ni mun'we loyi a kalaka a nga tsakeli ku pfukela a ku pfuka vuton'wini bya yena a wun'we ni mun'we loko a hanyelaka tiko u hanyeni ka ku tirha ka yena va la ku a ti byela swaku na mina ndzi xo karhi ka vutomi la mina se loko a ku nge ti a swendela swa ya swi kota ku va nyika a ndhawu ya ku va tivitana na vona wo lava nga kona loko va bilile va vuya va tivita leswaku yini hileswaku hi na xigadelo ya Mozambique va ta ve leswaku a Mozambique wa hina a ta pfuka hi ntamu hi bolo kota a vo kala va nga byeli vana va hina kute wo lava vakulu timamba ni wo lava vatsongo va bela i ku kala va nga nyikiwi xa ku phindi tiwa leswaku ndzi wa tsakile lembe le nga hela hikuse ni tsakile lembe le nga hela kasi hi lo lembe lelo a hosi ya hina yi nga hi byela leswaku yi ta va yi va va tshindzisi ngaku yi va nyikile yi va tshindzisile leswaku a timamba yi ta ta va nyika mali ngaku mali muni yi nga va nyika loko va ta va ta va nghena va tlula ka kwarto ka makwarta finali manje a va tsondzekile manje bo a ni tshembi loko kumbe va yi kumile manje manje va ndzi va tsakela leswaku o a swi koti ku va tsakisa a mazigadori hi laha swi lavekaka hi kona
0: ku khensa hina ke mwingiseto rhandzeka hikuva ka ku va mu swi kotile ku hlengelaku ka mabulo lawa 17 horas 10 minutes 87005133 hoyohoyo enhlikane ku pelisa hina hi li rhandzu lelikulu ni ntsako hi n'wina vamani na mi kumeka kwini ka kona
3: hi mina orasnosipopa mabudla matola si
0: minjani ke uko ka matsolo
3: ka matsolo tatana wanga tsikilile khwati hi swa swi rhamarhamana kumu eka mu wa kona
0: i nkarhi wa kona
3: ya i nkarhi wa kona
0: se vulani swi teleke hi kola ka ku humelela ku ka vafana lava
3: papa tole ni tsaki swinene
0: u nga vuli
3: hawe papa mina ni tsaki swinene ku ni vuli leswaku vafana swi va tirha ku tlela va madlala va kona
0: ya
3: ya a va binisa kahle va fanela va xikomba swa ku a tisi ya kona yi lavaka kun'wana va madlala hi leyi a yi tumi ku mi bela bolo point mi nga golini leswi lavekaku i goli nghena mabaletini so hambiloko konela gezo va vona hinkwawo ka kwasala lowo ondze va mavalo ya wamaeri a swi tizi tumi leswi lavekaku i goli so hayi ni tsake swinene to leswi nga endleka hambi ku nyamuka leswi ni a ni tsakangi ban makamulawa a ni tisira job ya mina masakeni ni mudedabaira wa masakeni wa mina a ta ku yini u wuti lava masakeni a ni tikuma
0: a ntlangu wa bolo u ni mihandzu yinharhu ku humelela ku ringana na ku luza
3: ni ku luza hi swona
0: hi swona
3: mai ya leswi ni humelela namuntlha ka masakeni hikuva ku a biwile
0: Kalma
3: mosi anga na mina na tsela vanganyani va ti va ti rila na vona hey a le mitango la ntini linda le ka tsaka tolo loko ngi ni vona va matela tiki no va vuya ntse finish na swa ka kanja
0: okay
3: maja ba ma dadi ndi lava va fa le tsere nyana ku tongo
0: I was a little bit of a problem. Seketelo inga hava hi swipfuno na swin'wana hikuva hi vulavula hi vafana lava kasi va nga ni ntanga leyi yi ringanaka kumbe yi kalaka yi nga tluli 15.5 a nawu wa hina tikweni ku vula leswaku a miholo ntsena yi fanele ku va yi kongomisiwa ka lava se va kumekaka ku ka ntirho wa mavoko kusukela 15.5 a partir du 18 lava va ta swi kuma hi ni tshemba leswaku va ta swi kuma swikokolelo I lana swi lavekaka kona a swona
3: ni swona ndzi tana wanga manje ni swi kumeka hinkwaswo then comes to me that it ngana sa wena mi swi mina ni nga munhu ni wa li wa mpena loko ta tsila manje ni tsangana kumbe ni tiki tsangana wa swimbuzo a ni swi tsi ya ni swi tsi ta hi ku ngasa ta tsho manje a swi tsuni ni swi lavaka ka tatana a ku heta ka a koza ku dzi dzi tsama va ku nyika
0: No,
3: Wabawa, lishu lakata kutipuni sa deretu, saku, abana na lava batera kalava, ba, tira mungu na bata tingi. Wabawa, lishu lakata kutipuni sa deretu, saku, abana na lava batera kalava, ba, tira mungu na bata tingi.

0: ateke pata hina amarizulta zitiba nyimele bongile
1: kubonga hina ke mwingiseto kurandzeka heko laka kuva musikotile kuhlengela ko ka mabulu lawa hiveke na wona nhloko mhaka iveke ku humelela ko ka swimambana swa hina ka ntlangu wa tolo mahlweni ka Ethiopia kasi ku humelela loku ku endleke kuva a swimambana leswi chapelaka ka mundial wa Qatar wa 2026 hi n'hweti ya November enhlikani
0: ehekane madala
1: madala madala semo po okay
0: ngovu hi vafana lava va nga bela tolo
1: a hi tswete mukelile mwingiseti swa swa swa swa yala ku va hi gama hi gemeta a mabulu lawa a mwingisetsi oyo oyo Lourdes Mashava murhangeli wa xiudwana xa ku seketela vantshwa antirho
2: wa ndzawulo ya ta lavantshwa mintirho ka lavantshwa xikan'wini ta mitlangu ya ku tiyisa miri
1: kasi hi khambi leli a xirhambu hi mi endleleke xona a hi ku va mi ta vulavula hi a sector leleurhangele no hikuva hi ta bulanyana kutsongo mayelano ni leswi swi humeleleke wa wuntlhanu a hundzeke adoropeni la ximbutsu a hi twanana temos dos pontos festival provincial ive xiyenge xa 25 nakan'we 26 hi ta rhanga kasi hikuva hi vulavulanyana kutsongo hi mintlangu leyi ya ku bukuxa yisiweke mahlweni namuntlha a Praia do Belene Campeonato Nacional de Natação swi fambi njhani
2: primeiro Campeonato Nacional de Natação
1: swi fambi njhani i va mani lava kumekeke ku ka empalisano lowu oyo oyo
2: kanimam swi fambile khwatsi ngopfu swinene hi talile ngopfu hi ku tovoka lokukulu hi laha ka ku i ntlangu lowu tanihi vona tanihi federation vongo ta sangula ku endla laha ka tiko la hina la ka gazi swileswo swi hi fanelile ngopfu ku va hi kumeka hi tsakile tanihi vurhangeli kambe tlhela hi kumeka hi tsakile tanihi xitsungu hileswaku swi tikomba leswaku a tiko la hina ni na li sima mayelano ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ve hi va kona haleno na presidenti wa federation mozambicana de natação kumbexana wa vurhangeli nkulu wa ndzawulo yoliyana ya ta vuhlambeli xikan'we ni hinkwavo vatirhisani va yena a tile ni va ni vigosovanyani yinharhu hi vulavula hi mitreji hi mitlhangano yinharhu vambirhi va le ka maputsu kasi ni va le nyembani na vona a va ri kona haleni mazinikola beleni nakona a va li kona a vahlambeni vangaki lava nga kona a va hlengela emhakeni ya kona yoleyo ntirho lowu u tsakiseke ngopfu swinene u tlhela u na ni misima hileswaku u na tintanga hi ku hambanahambana ka tona u na ntanga yo sungula hi vula vatsongwana lava vatsongo ngopfu u na ntanga ya lavantshwa a kambe u na ntanga ya lavakulu entawu loko ntlawu wo za wu endlisa leswo u vala leswaku u na lisima ene u na wumundzuku funi hileswaku lava va va tsananani loko lava nga vakulu ngopfu va nga ha swi koti lava vatsongo se va ta va fikile ka ntanga lava va nga vakulwani sweswi va ta va se va ri vakulu xileswo a nhlangano wolowo u na wutomi wa hanya hi vonile a ku va ntirho wu fambile khwatsi ndzeni ka kurhula ngopfu swinene a ku zanga ku va ni nghozi ne hi tsongo ku yo va ni ntsaku ntsena laha ndzhaku ka swona ku nga va ku nyikiwa swihiwa eka hinkwavo lava va tikombiseke ephambeni ka mphikizano wa kona wolowo u nga va kona ku tlhela ku nyiketiwa futhi nakambe ni xihiwa lexikulu ka lava va nga swi kota ku va va kuma wuhumeleli eka mphikizano hinkwawo lowu a wu kunguhatiwile ku va wu li kona nyamuntlha ive ntirho wa lisima ngopfu swinene a khensa ngopfu swinene hi tlhela hi tlangelisani hinkwavo lava swi koteke ku tshunelelaa ku va va ta vonelela a hi va siyi a varhangeli va ndzawulo ya ta mati hikusa na vona va ve kona hi ku patsana ngopfu na hina swinene kusukela ka ku swi ta sungulile loko va ta va na swigamisile nakambe funse a ku na ni lava va ku vonelela leswaku loko nghozi yi humelela va fanela ku endla yini swi endlekile swoleswo hi ndlela ya lisima
1: hi swona ke mamana Lourdes Mashava mi nga hi hlevelanyana kutsongo i ntswini swi hlengeleke ku va ku hlawuliwa gaza a lwandle la le Belen ku va liya mukela a mitlangu leyi ya ku bukuxa.
2: Makaringe tanihi laha u nga ni twa ni vula hi kona, tiko le la hina ni na wupfundzi ngopfu swinene hikusa li na tindhawu ta ntumbuluku leti antshantshwa leyi ya ku sungula ya Federation of Mutambi ka Tindhawu ta Sangu a yi lava swona hikusa a va li karhi va hlambela ka mati lawa ya ku pfuleka hi leswi hi xikutukezi va ngo ta vuagwa xa berka. Kasi hina hina swona swilawu swo leswo hi ndlela ya ku ganya ngopfu swinene hikusa hina kona la Bileni hambi hi lipompu antsongweni ma kona a madanyi lawa ma nga na matshamelo ya ku swi nga endleka swoleswo, hi ya nghena aka mandlakaza xidengele ma kona madamu lama nga na matshamelo ya ku swi nga endleka swosweswo. Swi ngo kala swi nga endleki edorobeni ka Ncayincayi njhe laha mi swi tivaka hi kona, a lwandle hi tlhelo la ka Ncayincayi laka ku hlambela ka chavisa ku na tinghozi ngopfu swinene. Xileswo a vatsongwana tanihi laa ni nga ku gwela va sukela ka malembe ya matsongo ngopfu swinene ku va va kumeka va li karhi layana va hlambela ntawu hi mhaka leyi nga hi wisela ka tinghozi. Kasi a tiku la hina ni ya mahlweni hi ku vula leswaku yi na matshamela ya ntumbuluko ya ku pfumela leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi nga va yi humelela la ka Gaza ku sukela ka swoswi ku ya fika malembe lama taka yi phambeni.
1: A va hlaleli vona va kumekile hi ntalo.
2: Va kumekile hi ntalo a ku tsakiwile ngopfu tanihi laha u nga ni ta ni hlamusela ni ku hambi hi vatsongwana va kwala mugangeni va ve kona va nghena entshantshweni hambiloko va nga kumanga a xihiwa lexikulu majeka xikumile xihiwa xa wukumeki swi vulaka leswaku loko a ta muka kaya ntsongwana a tamele phepha lo karhi mutswele a ta swi vona leswaku kasi loko a tshuka a ya swi na lwandla ko a ya kutlangeni a nga ya tirha swa ku tlanga ntsema a ya tirha leswi swi nga n'wi vuyiselaka a vumundzuku bya yena. A lexi nga salaka hina komu xiboho hi ku va hi tirhisana ni Federation of Mutambi ka Tindhawu ta Sangu xikan'we ni ta ndzawulo ya vavoneleli va ta mati leswaku hi kota ku hlanganisela vanhu lava va tivaka a timhaka ta vuhlambeli kumbexana hi nga za hi kota a ku vumba gotso vanyani leyi nga ta va yona yi nga ta landzelelaka a ntirho wa ta vuhlambeli ka tiko la hina la ka Gaza. Njhe hi leswi tanihi laha mi tivaka kona hina tanihi mfumo a hi vaendli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri hina hi vavoneleli, kasi mfanelo ya hina i ku va hi hlohlotela leswaku lava va nga na vuswikoti ni lava va swi rhandzaka va endla amakungu ya ku va va hlangana va tlhela va nyika tindlela letaku va ta swi endlisa ku yini ku va va nghenelela eka mitlangu hi ku hambanahambana leyi endlekaka lomu ka tiko la ka hina. Se hina tanihi mfumo hi ta va hi nyimile hi ku hindleka na hi le karhi hi va pfunisa na hi le karhi hi va vonelela leswaku hi nga sali ndzhaku tanihi tiko xifundzankulu Gaza.
1: Se hi nga yi byelani ke mamana Lourdes Mashava i va mani lava kumekeke ku ka palisano lowu hi vulavula hi tintanga kumbe ku ta va ku kumekile ni vo vabukuxi va ramula xisati ni la xinuna?
2: A ku na vabukuxi va rhambula xisati kumbe vahlambeli va rhambula xisati ni la xinuna va sukela ka tintanga ta titsongo ngopfu ku ya fika kama a swi hambanisiwile a ku na vama leswi va ngo hi xikutukezi va ngo ma junior lava vatsongo ngopfu va masejano 7, 8, 9, 10 kasi kambe a ku na vamakinzi ku ya fika ka madzaseti yanu kasi futhi a ku na vamadzaseti ku ya fika phambeni hinkwavo volavo a ku na varhambula xinuna ni varhambula xisati vona volavo ka hinkwavo va kumile a swihiwa hi mayelano ni mphikizano ya leswi a va hlayisisiwe hi swona lavatsongo ngopfu lava la phakati ni lavakulu hinkwavo va ve kona va rhambula xinuna ni va rhambula xisati ni nga vula makaringe leswaku mina tanihi leswi ngo sungula ku swi vona nyamuntlha swa mathantha ya ku fana ni yoliya i swilo swa lisima ngopfu swinene leswi tsakisaka miri swi tlhela swi tsakisa ni miehleketo hi tshamile leyi hi nga swi vonini leswaku nkarhi wa famba hileswaku ali mhaka leyi a yi tsakisa ngopfu swinene a ni nga swi tivi mina makaringi leswaku a munhu wa hlambela phakati ka mati a 5 wa tikhilomita hayi u lehi ngopfu mmangu wolowo na jikajika na famba na vuya vatsongwana va hi kombele leswaku va na matimba ngopfu swinene hikusa a va famba ka ntanga ya hafu ya kilomita na va famba lomu phakati ka mati na va li karhi va hlambela swoleswo hi lisima ngopfu swinene i wutomi ka miri wa vatsongwana xikan'we ni ka miehleketo ya vatsongwana.
1: Loko ni nga phazami na n'wina vuke mi ta va mi londzovutinyana kutsongo ku va mi bukuxa a mi va nga va hlaleli ntsena
2: wa hi tiva ke makaringe swaku hi rhandza swilo maja la ka mati laha
1: yaxava
2: Yushika.
1: Yushika. Okay. Hi ta londzo vota nkarhi lowu ke ku va hi hundzulutanyana kutsongo a phephalela hina vira ra pagina ku va kasi se hi tlulelaku ka mitlangu leyi sunguleke wa wuntlhanu wa hundzeke a dropeni la Ximbutsu. Ivulavula hi mitlangu ikulu ya lomu swikolweni hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza na ku cuvukiwa a 16th edition dos Jogos Esportivos Escolares em Nyambane 2026.
2: Hi khensile ngopfu swinene ntirho wolowo na wunawu hi lowu fambeke hi ndlela ya le sima ngopfu swinene koke ke a wu tameliwile mavokweni makulu hi mamana governadora wa provhinsi ya la hina la ka Gaza lweyi a nga yena a nga endla hi wukulu a wu haxi la ku sungulaka ntshwantshwa ya ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi ya lomu swikolweni eka vatsongwani laha hi nga ta fambaka hi ya fikaka ntshwantshwa ya wu chume na ntlhanu na lin'we ya tiko la hina la Mozambiki leyi nga ta endlekaka Nyembani lembe leli la 2026 hikwalaho ka masiku 30 ka agosto ku ya fika 5 ka setembro laha ku kumekiki a nhlayo hi ku hambanahambana ya vatsongwani va le swikolweni va tintanga leti hlawuliweke leswaku hi vona va faneleke ku nghena ka mitshwantshwa leyi a tiko la hina la ka Gaza li ve li nchuseliwa leswaku hikuva hi ta hlayisa ku pfumaleka ka timali hi fanela ku va hi swi endla hi maqhinga maqhinga lawa ma endlekeke i ya ku va handle ka ku va hi nga fambela a xifundzantsongo na xifundzantsongo ku va hi ya cukisela kona hi hunyaminyami vatsongwani lava hi nga ta va pasisa ku va hi ta va pasa endhawu yin'we leswaku va ta kota ku va se va nghena entshwantshweni ya ku va va ta va palisana ni vatsongwani van'wanyani seno Nyembani hi tirhise leswaku hi ya vanyisa a muganga hinharhu yi nga ku ku na a muganga wa N'walungu ku na muganga wa le dzongweni ku na a muganga wa la phakati swi va leswaku hi Ximbutsu hi le hi ya tirhisana ni leswi va ngo i zona sul swi ta nkarhi a ta swa leswaku N'walungu kumbe zona sul N'walungu kumbe dzongeni swa karhata ku swi twisisa bema njenge hi xi tiva
1: a zona sul i dzongeni
2: hi ve kona le dzongeni ni xifundzantsongo Ximbutsu tanihi n'winyi wa nkhuvo hi ve kona ni xifundzantsongo Mandlakazi hi ve kona ni xifundzantsongo Ncayincayi hi ve kona ni xifundzantsongo Ncongweni ni xiphemunyana xo karhi xa xifundzantsongo Bileni hileswaku ku na vatsongwana lava nga na tshamela ya laya ku a swo ringana ku aleni Bileni a ku na matshamela ya ku va va nga famba va ya va ya landza kona mhaka leyo i vatsongwana lava nga na matshamela ya ku lava ku voneleliwa khasi ngopfu swinene hi ndhawu i vatsongwana lava hi nga va na vona sene hi xiphemunyana xitsongo xa laha Bileni a xihubyanini xa Grey kasi ke vatsongwani volavo hi lava a va famba ku hundzaka ntlhanu wa makumene na lin'we lava va nghenekiki entshwantshweni leyo kasi hi mundzuku lelixaka ntirho wolowo na wonawo wu fambile hi ndlela ya le sima ngopfu swinene tanihi laha ni nga wu hlamusela ha kona hi tirhile khwatsi ya ku zanga ku va ni tinghozi ta tikulu ngopfu swinene hambiloko ku na ntsongwana lweyi nga tshika vambirhinyana va nga humeleliwe hi swo karhi a swi va nga swilo leswaku bya swi nga hi yimayimisa swilo leswi swi nga karhi swi voneleliwa kasi ke ntirho wa va tintlharhi sweswi hi lowu wa ku va va basisa a makungu ya vatsongwana lava va kumekeki na va pasisiwile ku va va ta patana ni lavan'wanyani ku va va ta endla a ntlawa wun'we kasi ke a siku la mundzuku hi ta tirha ni mhaka ya ku va hi tirha emakarhi hi vulavula hi zona centro laha ku nga ta va kona xihubyana xa Bileni tanihi muyamukeli wa vapfhumba ku ta va kona xihubyani xa Limpopo ku ta va kona xihubyani xa Gijani ku ta va kona xihubyani xa ka Xokwe ku ta va kona xihubyani xa ka Masingiri kumbe xana xifundzantsongo ka Masingiri hinkwako lomu ni vulavuleke kona hi xifundzantsongo leswi swi nga ta hlanganaka laha ka xifundzantsongo Bileni vatsongwana nakona na vona va hundza ka ntlhanu wa makume na lin'we ku lava ku ya khoma ntlhanu wa makume ni mambirhi leswaku na vona va ta nghena entshwantshweni yo fanana ni leyi nga va na yona Ximbutsu edzonge a Ximbutsu leswaku hi ta kota ku nakona hi landza hi kheta ndzeni ka lava va nga na vuswikoti ngopfu swinene hi ta kheta lava va swi kotaka ku tlula mpimo leswaku hi ta famba na vona na ku hi ta va xhunta endhawu ya yin'we ni lava hi nga ta va teka Ximbutsu kasi ke mundlwani hi ta suka hi kongoma ka mabalani a ka mabalani hi la ku ya hi ya kuma a vatsongwani lava n'walungini wa tiko hi vulavula hi zona north laha hi nga ta patsaka mabalani tanihi muyamukeli wa vapfhumba hi ta patsa xigubu masanjena mapayi tlhela hi pasa na xikwalakwala. Vatsongwanyana volavo na vonavo va fikelela ku tlulanyana a ntsengo wa 30 ya vona kumbexana wa 300 ya vona, lava va nga ta veke na va li kona siniyana leswaku na vonavo va ta nghena entshantshweni ya kona. Ndzhaku ka leswo tintshari ti ta pasa a ntlangu a ntsengo hinkwawo wa vatsongwana lava hi ku famba ka masiku ephambeni va nga ta pasiwaka eka ntshwantshwa leyikulu edorobeni ka Ncayincayi leswaku va va vana van'we. Leswaku ku nga ta ve ni n'wana wa Ximbutu, ku nga ta ve ni n'wana wa ka Xokwe, ku nga ta ve ni n'wana wa Masanjena, ku ta va ni vana va ka Gaza lava lavaka ku ya landza ntshwantshwa ni vatsongwani va swifundzankulu swin'wanyana. A xivilelo xa hina ni ku navela hi li xivilelo hi mhaka leswaku a hi faneli ku wisa matimba, hi fanela a ku khoma a goza hi ya mahlweni ni hetela leswaku hi hlayisa a ku va hi winile hi ku hetelela a ka xiyenge lexi ndhuleke a Nampulado 2024, kasi mfundzi hi tlhela hi yantswisa a swigava kumbexana a mipanisano leyi hi nga kumeka na hi le hansi ngopfu swinene. Hi vulavula hi xiyenge xa basketball a nga bolelela ku khavela hi mavoko ka vatsongwani lava va xisati ni va xinuna, kambe ke ni ta wu tsutsumi ka vatsongwani va xisati va xinuna hi tona hi ka hi nga humelelanga hi le nsima. Kasi sweswi a nyimbi leyi hi nga na yona i ku va hi swi kota ku va ye ya vuya ni swihiwa hi ku hetelela ka swona hinkwaswo. Leswo i xiboho xa hina hi ku ta a ndhawu hi kumile yi kumile hi ku yilwela na sweswi hi lava ku boha matimba leswaku hi kota ku va hi tlhela hi vuya hi yo duu hi swi kotela. Hi nga swi teka na hinavo hikuva hina hi na nisima wana makarini nakambe futhi a lexi hi nyikaka nisima leswaku a vana va hina vo lava hi fambaka na vona ka ti ta mitlangu ya lomu xikolweni loko va vuyela kaya va yi teli va kota ku va va patana ni matiku ni vana va matiku man'wanyana kwalomu ka tiko la hina la Mozambique va huma va ya handle ka matiko va ya va ya hamba a tinhlayo ta nisima ngopfu swinene leti hi tona ti kombisaka tiko. Hi vulavula eka swiyenge hinkwaswo leswi va nghenelaka eka swona mayelana ni khomba va kombisa tiko la na Mozambique hi lexi hi twaka hi tivula lisima hi xona ngopfu swinene. A ndzawulo ya ka dyondzo hi leyi hi ndlekaka ngopfu swinene hikuva yi lunghisela a matimba ni vuswikoti hinkwabyo endzeni phakati ka ndzawulo ya social executive provincial leswaku hi hloma matlhari hi famba hi tiyile hi tlhela hi vuya na hi letinhenha.
1: I nhlayo muni ya vatsongwani leyi yi faneleke ku va Gaza yi teka ku va a kongoma a Nyembane?
2: Ku ta fika sweswi hi nga ka nkarhi wa xiyenge xa xifundzantsongo hi xifundzankulu Kerea de Zere hi tlhanganisana ni milisecent kwazi milisecent xi nga kusukela ka ya ka kwazi milisecent wa vatsongwana ma milisecent xi tala a na yona numero ya ku enela sweswi hi ku hi nga yi vula hi nhloko. Loko hi ta famba hi ya siniyana a nhlayilweni navo hi ta va na se hi tivile ndzhaku ka loko vatsongwani hinkwavo lava va nga ta veke na hi vambile hi va teka lomu ka swiyenge hetanihi leswi nga swi hlayiselisa hi swona. Hi ku ta loko va tekiwa siniyana aka ma-district va vuya va ta pasiwa lana ka provhinsi ya la hina la ka Gaza leswaku va endla nkambisiso na va pasiwile tanihi lani vuleke leswaku ndzhaku ku ta gama ku thetiwa lava va nga na vuswikoti ku tlula lava va nga na a vuswikoti a vuswikoti la henhla ka vuswikoti leswaku va humba ntlawe ndhawu ndzhaku ka swoleswo hi laha hi nga ta tivakiki leswaku nhlayo ya vatsongwani va ngaki, nhlayo ya tintlhari va ngaki, nhlayo ya varhangeli va ngaki, i va ngaki va ta ndzawulo ya ndhawu hi fambaka na vona, va ngaki va ta wukolela mahungu hi fambaka na vona, va ngaki va ndhawu ya ta wuvoneleli hi fambaka na vona hi ta kuma a nhlayo na yili yin'we ndzhaku ka loko ntirho lowu hi wu sunguleke sweswi hi ta va hi wu fikisile amagama. Hi ndhawu hi tshemba leswaku hi ta swi mala hi li sitimela swona eka masiku lama taka hi nga hemba mavuna sweswi se vayingiseti va hina va tiko la hina la ka Gaza ni hinkwavo lava hi twaka lomu va hi twaka hi koho va ku hayi kasi vanhu lava hindi va nga vulavuli a ntiyiso kasi xiyenge lexi hi fambaka na xona sweswi hi lexi xi hi fikiselaka kusuhani ni mili setisenta xikriyansa xi ma mili seisent xitala hikusa a hi na mamili a hi na ma seisent xi tali lana Ximbutu hi ta va ni ma seisent xitali lana hi ta ve ni ma 3 xipo kuseniyana a tikweni la ka mabalani leswi swi vulaka leswaku loko hi va pasa va fikelanyana kwalomu ka ma mili seisent xitala ni ka la ku ni nga li na yona numero ya nhlayo wa street ukolani ni nga tshama kona ni nga hemba mavuna ngopfu swinene.
1: Isona dza seti kwaret maman lurch na swivona tlhela ntwa leswaku hey a ankolo se wa kakara
2: ula
1: kuphuziwa mati kasi hi to munyika nkari ku va mi vula marito ya ugamu mi nga hama kongomisaka koka ka vatlhavukanyisi vabeli ni kumbe va pangalati ni va tswele va vatsongwana lava
2: ku khensa ngopfu swinene hi ku hindza hindza hi tlhela hi ku moyi wa ku loko va tswele a va ta va va na swikoti na ku va va cukisela va tlhela va nyika matimba a vana va vona hileswaku i moyi wa ku ngopfu swinene loko u vona n'wana wa wena a ri karhi a nghenelela ka mtshwantshwa yo karhi a tlhela a vuya a wina yena a titwa na dumekile kasi na wena mukulu wena mutswele u titwa na u kulisile ngopfu swinene a ni lisima ngopfu ku va hi vapangalati kasi eka tintlhari hi vulavula hi vadyondzisi lava nga kona va nga vona va khomeki hi ntikelelo a ntirho lowu hikusa hambe loko hina vafumi hi nga swi navela leswaku a ntirho wa fambi khwati loko vona tintlhari va swi khoma hi voko leyi nga koma swi nga tshika swi nga fambi be kambe ke hi vona leswaku hi vanhu lava nga na matimba va na swi yamukeli hi va hlohlotela ku va va swi yamukela hi landza swa hina para hina a tikweni la hina hi swi khoma hi li rhandzu hi swi khoma hi li tsima hi swi khoma swa nga hi hina a vuton'wini bya mani bya hina hi famba na swona a hi navela leswaku na vona va vatsongwani va tikombekisa vuswikoti leswaku va tlhela va vuya va na udzundzu lo fana ni leli va nga vuya na lona hi 2024 njhe leswi hinkwavo va nga ta sukaka vo tala va ta suka ku ta nghena vanyuwani maxivola va nga ta salaku va nga sala va nga mahama salela va nga ta tlhelaka va phindela ka ntsengo wa nyan'waka hi va navela leswaku va kota ku nyika a experience ya ka vanghana leswaku hinkwaswo swi famba hi ndlela ya lisima i marito ya hina ya organisa lawa makaringe hi tlhela hi rungula na n'wina ko seno radio mosambiki hi tlhela hi ku mathomo ni makateko eka un'wana ni un'wana lwa hindiseke kani ma
1: a mitlangu leyi i gama hi wa wumbirhi le ka mabalaka
2: mitlangu leyi ya gama hi wa wumbirhi i gama hi wa wunharhu
1: wa wunharhu kwarta faira
2: i gama hi wa wunharhu eka mabalaka.
1: Okay, merci beaucoup. Thank you very much. He can send me in kwai. Okay. Zamazama, zamazama. Ciao, ciao. Lourdes Machava, Murangelo Shudwana, Shaku Sekretela Lavantra. Mitlangu ya ku tiyisa miri na ya mintirho ku lomu xifundzankulu Gaza kasi hi kambeleri Lourdes a ve ya bula na hina swa nga ntivi leyi yi kumekaka ka ntlawa lowu Gaza swa nga xifundzankulu mfumo wa xifundzankulu lexi u vumbeke ku va u lulamisa a mitlangu leyi yi tshunelaka hi vulavula hi 16 hi risano dos jogos esportivos escolares mitlangu leyi yi nga ta va a dropeni la Inyembane leswi n'hweti ya August a tshunelaka.
3: Radio Mozambique, Domingo Desportivo.

himani kili hichugonda nguu tutati nene pera kambi mu ya mafere kambi pera nimani kili nichiva pa vachikeni kuma mate pese hagarawa inga kukuma hadwe sopra uya kombisa profesori uma hila kuna na umanika uchiti ziva tile osu mani uchiti divala kambi ala kombo toka kamu kapulu wa mafere kai gonju ngutu kufana ni inga muhisanga kwa mafere Nkamu yuko kama fair. Eso itawisanya na mkama wow dot. Kwa himani kwa hichima ama TPC. Nguto neto, aku yuko na mafair alifiki. TPC ya wanonga emeru kwa ima ngu domingo ni minova. O ngu sabadu, ngu sesta dwe. Isuku ukukela nyasu. Uchi mangwana. Para uta uma hakudotu kudotu. Para kukudisuku usimani ngudisuku lade mwe dwe uma hetela sosu. Ngu sakuwa yuko kama fair. Ngutu ngutu. Hidunda kusakana. Hidunda kubula. Hidunda kuma Tosi teti hitake sako isinga mkugonde. Entao, kulaweka kuhima ama TPC. Nitsiku ngulisi kweso itafisa mkamanyana wow dot. Uhimane kashima ama TPC. Kasuku nguhatimbili ya full change. Msana kwa change. Hina uya ni mkantu. Tama bigelo.

ninguém deixou nele na colação que não me que ontem. E vi que também não desembitiu quadro e cambiou com a nele antes me condessa comigo. Nha sena mana kane chimo kunde sa de paradu ke hukanguto na chimba tita kwa wanga na mano kuke mtini ni kuwa huti lava kuti zita kwenchana kambi pala de paradu eru ni hukili nguto tatine kasi kupra kuwa usikota kubika de paradu ya kula kuwa nesimasia nyala ya hombe pimentu ya umweyo chimati chichimwe chidicha hombe osasimbidi disasikoko kulaveka kuva ni chinyalana xo pimela ni munhu kambe wo pimela hawa hi mbathumisa kambe ku la kuva ni matimpiru kuleka nyala ni chimati ni kaldo amale hi ku tswa hi ya xava ya mpupu nyana hi na manaka hi chithumisa onani kambe mamanyana va hamba va chimadanisa ku yi praprika kambe mamana va manaka va chima vachima danisa ku ye paprika swin'wanyana va yi pimento dureni kambe una maneke u chithumisa asi a wu si dundaku kambe praku hi kota ku vhala se si lavekaku ka liparato liya ukusahekhange thiletile matempero otshe yo lwe hi si theleka juma una maneke u deni mapedasi wa wena liya franco yomba magukhuku phela hi leyo basa hi leyi xavaku xitolo kambe u citi lava u nga thumisa hambi yona yi ya cilangile ku khata hina maneka hi cikula be mapedasi wa leya twakhuku awa hina thumisa 3 wa wona u nga makami unga u makula mabasa u mathavisa u maveka ka comaha u fenengete u gwita ka lipanela da wana lowu basa chela nyala yi leyi u nga yi vulela mamaridunga ni ti divati ku womba hawa kambe kha yi thumise mafurha ne nkha yi ma thumise ngona yi wise hi sikamiku nyama nkamule hi kulaku ngusasi macana se leya se na thumela tokari kadipanela di lehe kadipan nyala yi leya tho yi nga wilela laveka ku hi yi hangaliselaka dotshe dipanela eku ni womba haha tshineka kona ngona yi ni nga womba ku laveka hi linyala ya hombe u di thethi nyala veketela benya maile ya wena u yi veka cici yin'we ni cicin'we ka yin'wanyana u yi veka ku yi dzumbiseka benga ka dipanela u xi ku yita u teka matempero yale ya wena mpupu u ma wona ku teta ku ma dala u ma xwayanyana cicin'we ni bala ku u ma chela u chela ti u ti dyondzisa ku tola ka xinyalana xelecha to yi nga genji u xi xi chela kambe kambe ku ni va vava ku kha vona xinyalana ku le ku hisa ni nyala swi nga nunga maxi eho timba mahela se u li gutile ku thela xinyalana ku la ku si dunga marungu madungelo a manene ni no ku gondzisa hawa u nga phekuleli nyama nyama tonto u nga yi vekisa tona to khata hi lekisi toneto si dungisi ku u pata xinyalana ni matempero yaleyo u nga chela xitimwe dunga chinyalana ni matempero ya leyi u nga chela chitin'wini ya mpupu u chiti wona dunga ngumandza u dini malovo u chiti wona tata ku basile dunga nguma wo ku pura ku si phekuleli nyama se u le kutile etro teketa chimati cha wena chela u nga chivulela maridondo u chela u kuta u teketa pimento wa wena u nga yi vulela ti ti lavisa ku tona mari u nga tshapuleli u yi vulisa ku yi va yi le maridondo yi va yi ilaphile mari u nga tshatulela mvana wa mina u teka pimento wa le ya wena u thela u gwita u teka munyu kambe para ku sisi ku xuphi u sina munyu le wo songo teka le wa hombe u ci u sindza u ci u kuya u ci u thela thela mpimo wu u ti lavisa ku tona o mpimo wu u ti wanteta ku wa dala u gwita u fenengeta u teka dipanela ta wena u tswa diveka mndiloni u veka ka mndilo wo ne singehi u pima nkama usiwona nkama ndzi la ku ya siwona kambe u nga phekuleli nyama ngalamini siwonele ku sini mati kumbe u nga phazami
Nkama tso la koyarela ka ngubona ungatheli mafura ne hambe mathi wakumbula tita ku hete khato nyama ya tinga pra ku hikama ikame inga pra ku hile ka i om ngo ona machale mana va machikame ka male pra ku mama hamu se si bi hati u be mankama ya sona u jona tita ku sunga sokelela nyana mathi thela nyana mathi u futumela nga mathele ku matala tshela ku sihala sivito ambe nka mono mane ka uche ku ita kuna vo di bikele simaso tsamba ngutu usina mafura ne usina kala kambe nyasi le para tudatu ina mane ka dichivuta hawa ungaja ni mpunga sio sala sa kutona mashani ni kani ungaja ni mpunga umane kilo chipanga lotwa ngani sara orasi ngamane kana hichi kunisana kubika bye bye.

Moinsetsi ngoma uliya wa hemane ke shoka magwitu kamnongono kwathu kama manekelo chipangala tongo shonil orash awanga manega jibulisana ngu lisima lo mama tepese hagarika mafere kambi veni mikandlu iya kuzamwa homsambiki tamabikelo ni para benja você kongongolo amchini veni man elton gulamu ka ubenduli man pinar samuel kasika lula misi titia miranda mabunda bye bye ate di viki di ditako.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Fonzankulu Gaza Nitico, em Caromão, Hungo e Fonzankulu Gaza, que chovelavam em série de Nene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mário Martins na mwingi seti wa kuranze ka milosa na imi weo zele nza kukuka nungunongwa na mwuntla wa maungu lana itakantitla kumaka lit. Shifunze ni shashimbuzi kulomu shifunza nkulu Gaza kufamene kati weti iti naru takusungula kalembe inga kalona kumene kutla kuka kansha ya divanu lava shanisu waka ima vabzi ya kufu yelela. Angoboto wali washu kashokwe kulomu shifunza nkulu Gaza ilo vela kaa kutula 340 milioni wati weti ikala akuwa ulula misa ni kufushetela switiru le swi sloziweke i ndambi le vonekeke kusungule ni kukalembe le tsutsumaka vangwa mabinzu elava vati boaka kuva vatirhisana kasi ni mfumo wa xifundza nkulu Gaza ndlela kuva kulondzovotiwa kumbe ku paralisa a ta ntumbuluku mugangeni ulu upatsaka a xifundza nkulu Gaza ni tiko la Afrika Dzonga Wexit leti ti uhloko maka itakana tona koka nongonoko wa namuntlha wa mahungu u bindzuliweke na uli kari u kombisiwa Rui Makaringe ka ukhandlisi bya muchini bya ndakuleriwa ntirho amara budu ya ndlela leyi hi mina navela Wexit lebyinene Ivulile ku sunguleni ka nongonoko wa hina mwingiseto ka rhandzeka leswaku ku fambeni ka tiweti tinharhu ta ku sungula ka lembe inga ka lona a xifundzeni xa ximbuzi ku lomu xifundza ku Gaza ku ve ni ku phakama ka tinhlayo ta vanhu va xanisiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela tani ku vula ko kana ku lorhiwa ntirho Rostino Botela.
4: Xifundza xa ximbuzi xifundza nkulu Gaza xikomba ku kupuka ka mavabyi ya ku vuyelela na ku tlakukile nhlayo ka tin'weti tinharhu to rhanga ka lembe inga ka lona kusukela sungutu ka fika nyenyankulu xifundza lexiya hi lexi faneleke muni wa makume wa timhaka ntlhanu ni mune ka ku fananisa lembe ri hundzeke nkarhi wo fana ku oneliweke makume mbirhi wa vabantu wa mavabyi lawa ntlhanu na vambirhi nakonana swi komba ku khupuka hi ntlhanu makumi wa tipurisento ni makumi manharhu hungu leri ri tivisiwa hi murhangeri wa Davdao wansati ni ku tirhisa ni xitsungu ximbutsu loyi a vula ku leswaku va tindhambi ti vonekeke sunguti nyenya ku lava hundzeke ti ve ti hlengela ka ku khupuka ka nhlayo ya mavabyi ya ku vuyelela xifundza lexiya Jose Murona a tlhamisela kambe leswaku va swa laveka leswaku va ku va ni a ku landziwa de titilna ku ni vubasisi tlhelo vukelela mavabyi lawa hi ku va ku hlantswiwa amandla hi sepu kumbe ku tirhisa nkuma nambe hi ku va ku hlantswiwa swakudya na swi nga se na vikiwa mizeni.
5: Nhlayo leyi yi nga va yi kholile na yi fambelana ngopfu ni timpfula tindhambi leti ti nga ti kombekisa xikarhi ka mpfhuka lowu a nga leswi nga maka ku va vanhu va sukile makaya ka vona va rhurhela ka tixaka ni macentro de acolhimento kambe nakona wu voni leswaku va mafonti man'wanyani lava ma nyekaka mati a xitshungu ma vele lawa ma nga tshama xiphakati ka mati ma nga tshika a ku tirha na hi ndlela leyo a hi navela ku va hi tsatsiya leswaku va ku zamiwa tindlela leta ku va hi veka amalatrina a phakati ka mindyangu ya hina hi ku tsongotsongo na hi tlhela hi zama ku va a nkuma lowu wu salaka loko hi le ku swekeni hi wolona hi fambanaka ku hi wu chela phakati ka malatrina ya hina leswaku va ma ta pumba a moya ma pumba ni tinongana a phakati ka ndyangu na hi tlhela hi tsatsiya leswaku va swi na lisima ku va loko munhu a ya xikoti loko a huma xikoti a swi kota ku va a hlamba amandla ni ku va a hlamba mandla nkarhi wini wihi lowu a lavaka ku va a dla a xikhafu hinkwaswo a swakudya leswi swi dliwaka na swi nga tlatlekiwanga swi na lisima na swi pfumela ku va swi hlantswiwa swi fanekela ku va swi hlantswiwa hi nga khuluma hi mihandzu swimati masalada ni makofi nakona wu a mati a hi fanela ku va hi ma chela a certeza loyi a kalaka a nga na yona certeza swi na lisima ku va mati a ma tlatleka a nga va hi xipimo xa 10 minutu xi na mavila se a ma tshika mahola hi ndzhaku a ta ma phuza
4: mari tsumela ba kumurangeli wa tavuda wa satini kutirisana xi tsungu ximbudzu Jose Morona loko avulavula hi kuta yengetelana ka leswi lanaku ni mavabyi ya kuvuyelela lana atsatseke kuva kuvani a uvikel ikulanza a vubasisi
3: na kulori vatiro rishitino betelelwa eteleke lixa xameto wa mahungu mavulaka leswaku ku fambeni ka tiweti dinaro ka lembe litsutsumaka lexifundzeni xa ximbutsu ku veni ku phaka makoka tinhlayo ta vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela nkarhi ke xifundza xo xa ximbutsu xi ka karhi xi lulamisela ndlela ku va xi tava nyazano ka tuhomu tani ku vula kuka na kulorwa ntirho Carlos Matsinyi
6: a xifundza xa ximbutsu xifundza nkulugaza xi karhi xi tilulamisela ku va xi sungula ku tlhave la nyezani ya xi sindzisa eka tihomu laha na ku pimisiwaka leswaku ku ta khumbiwa ku tlula 93,000 wa tona hikokwalaho tani ku vulaka murhangeli wa xibyana ka nkarhi lowu ku karhi ku dlongozeliwa a ntirho wa kona a nga va ku ndhundhuzeliwa a varhangeli va miganga ku va va tivalisima laha ku tlhavanyezani eka tihomu ndzeni ka ku ti fikela mavabyi yo hambanahambana Kasilda Manze a vula leswaku nakona a ntirho lowu u ta endla ku va kuma hi wa balela ya a swiharhi hikusa ku ve ni ku luziwa ka ntsengo wukulu wa tihomu ni swin'wana swiharhi hikwala ka ndhambi leyi xanisaka yi xaniseke a xifundza xa ximbutsu ni swin'wana swa xifundzankulu Gaza
7: nkarhi wa sweswi hi karhi hi huwelela ka valideri ka va sixtiraka a timhaka toni swa swiharhi leswaku a va tilunghisi leswaku ku nga le ku nga vita sekeleka hi yima hi vasina ra tihomu ta hina hi laha hi tivaka hi kona tihomu ti nga tshuka ti kuma ni mavabyi sani ti ri na wona man'wanyana manje swoswi mi nga yengeselana hikusa a nkarhi wa swoswi hi kumeka na hini a ti swiharhi swinyingi swi nga va matini hi ku swi kumana ni mati a swin'wanyana swiharhi swi ve swi kokiwa hi mati swi famba ku hlaya leswaku nkarhi wa swoswi hileswaku hi lava ku tlhavela tinyazana hinkwako nkarhi lowu hi tlhavelaka tinyazana hi ta va na kona hi hambale vantamento ya swiharhi leswi swi taka swi salile hikusa swi tiva swaku swiharhi swinyingi swi kokiwile hi mati se swoswi hi ta hamba rejisto na ku hi ta tiva leswaku nkarhi wa swoswi hambo xeya i swiharhi swimunu swi nga na swona
6: marito ya murhangeli wa xifundza xa ximbutsu Kasilda Mans loko a vulavula udlongozeli la ntirho wa ku tlhanyezani eka swiharhi ngopfu tihomu tsundzuka leswaku na ku nga se nghena ndhambi ya lembeleli a xifundza xa ximbutsu hi xona xi nga le mahlweni ka vufuwi loko xi fanisiwani hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza
3: na kulorhe wa ntirho Carlos Matsinyi loko a hetela kasi ni xatsameto wa mahungu mayelanaka kasi ni udlongozeli leli li nga karhi li vonaka xikarhi ku ka mfumo wa xifundza xa ximbutsu na nkongometo i li wa ku va ku sungula ku nga le khale a ntirho wa ku tlhavanyezani ka ku tlula 93,000 wa tihomi dzanovhora 8:29 wi nga se ti karhi ku fikisela nongonoko wa mahungu ya hi misori provhinsi loka Gaza namuntlha i nga kasonto siku kuleli ka siku sungula ka aveke lin'wani na ku endleka leswo a nkovoto wa le ka xokwe ku lovuxifundza nkuzulu Gaza ku vilela ku tlula 340,000,000 wa timetikala a ku va u lulamisela ni ku sungula ku nga le khale ka ntirho wa ku pfuxetela a switirho leswi swi diliziweke hi tindhambi leti ti vonekeke ku sunguleni ku ka lembe litsutsumaka Alfred Umianga
8: tau chambalati ka shokwe livelela ntsengo wa 340,000,000 ya timetikali akuva mali leyi i nga tirhisiwa hi nkarhinyana nambi hi ku famba ka minkarhi a ku pfuxeta a rigadiyo leyi leyi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona ni tindhambi tin'wana leti se ti hundzeke mali leyi i vilelaka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuchambalati hambi ku va ku ta pfaleteliwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele leyi ikumekaku na inga koki mati la shleka kakoda maungula matelewa aradu msambiki mrengeli wa shengili shishimela kutati jonzo tama kungunze ni kata uchambalati kashokwe Raul Chambali lokale karia vula vula kaukola aradu msambiki ili kuunza kashengili shinakona kuvililiwa amale lesha kuwa ingabe itirisiwa nzeni kakuwa kutave kupushetiwa ntengo wa kanu wa makume ya sitiru sokari lesha metaka kuwa shambisa mati ambikuwa kushaviwa antano wa michini kupushetiwa antano wa michini lei kumeka ku na iwo nikili na itirisiwa nzeni kakuwa kutapushetiwa aminko voto Chambali ele kufambe ni kankari ulea la nakona kungavileleka lesha kuwa kungapushetiwa abstract ambikuwa kushaviwa antengo wa kume na antano ni ya michini na imbiri ekayo na kungani ashika fadori ni mwanyani le itirisiwa kanze ni kakuwa ilevela a masimo Maritu ya Raul Chambali arangala kushenge shatati Johnson eta makungu nzeni karagati yulaka shokwe lokali kari avula vula ile shweka konzeni kakuba kutapushetiwe to etelela ta uchambalati le kashok kutafika sosi shokwe anitsengo wa 77,000 wa magitari akawona kunga kari ku 31 8,000 leswi kola kuva manwani magitari makomeka konzeni kakuba mani amunyu kasi manwani amati amafiki la shweka kakona leswi simaku ku nga benziliwe hi laha ku lavekaka ha kona kusukela ka swoko
3: na kulori wa ntirho Alfredo Muyanga ku nga le khale hi tatani mahungu yo ta mintlangu ku tisa miri lana nhlokomhaka se yi ngaka ku chapela ku ka ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique ka xigava xa masubza 7 na u kongoma a nkhubisanonkulu wa bola xiyimo xa matiko ya misava nkhubisa lowu yi nga ta va n'hweti ya November a tshunelaka le tikweni la Qatar ku ka lembe le tsutsumaka kasi sweswi i nkarhi wa ku va kwehletana kulori wa ntirho Bonifacio Novela ku va hi tela ni ntelelo wa mangula ma vulaka leswaku va mwa mabenzu va tikweni la Afrika Dzonga hi lava va kombisaka a ku va va va ni ntirhisano ni mfumo wa xifundza ankulu Gaza.
9: Vanwa bindzu va tiko la Afrika Dzonga va tibohela ku va va ta tirhisana ni xifundzankulu Gaza ka ku va va ndunduzela ni ku hlohlotela swivatliwa ni mitirho hinkwayo ya ukambi ku va switakoteka aku ku tlakusiwa a ukosi ni lisima la ntumbuluku xifundzankulu Gaza. Antirhisano lowu u ta va u yelana ni ku va ku tlhawukanyisiwa lava va endlaka eta ukambi ni vuvatli a ku va va tiva a ku bindzula leswi va nga kotaka ku va va xavisa hi xihatla na swi ta va nyika ambuyelo eka vona swilo leswi swi nga ta kotaka ku va swi tlhokonyisa eku vavhakachi va ni ntandu wa ku pfuxela xifundzankulu Gaza. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntumbuluku ni vuvhakachi na a endla nhlelo wa ku kumeka ka xifundzankulu Gaza eka bazara lelikulukumba la matiko li nga ve kona le a Durban masiku ndzhaku atikweni la Afrika-Dzonga. Rosana Mwataka xungetile swa makungu ya ku va ku tlhawukanyisiwa a lava landzaka eta ukambi hambi na vuvatli hi khambi lo rhanga makungu lawa ma ta landziwa a xifundza kumbe praya la Bileni. Murhangeli a tivisile leswaku eka makungu lawa ku ni a ku va ku hlohloteliwa a ku tiva eta ku huwelela a nga marketing mayelano ni ku tiviwa a titshombe hinkwato ti nga kona xifundza nkulu Gaza leswi swi nga tlhengelaka a ku va ku ni ntalo wa vavhakachi va nga ta tsutsumelaka ku ta vona a mbirhi wukulukumba wa lwandle nga na wona mapraya hambi ni ku landza to ta vavhakachi eka maparki ya ku hambanahambana.
10: Possível aqui termos contatos com algumas pessoas interessadas em nos apoiar na formação dos nossos artesãos, principalmente na componente de arte e artesanato. São pessoas que já tiveram algum contato com o distrito de Bileni, principalmente a praia de Bileni, e viram o nosso potencial em termos de arte e artesanato. Perceberam aqui, contudo, uma necessidade de formação e capacitação deste, de modo que este produto possa responder àquilo que é a procura do turista.
9: Imaritu ya murangeli shimusha shifundzankulu Gaza wa shienge sha ta ntumbuluku ni uvakachi Rosana Mwataka na vulavula mihandzu leyi kumiweke xifundzankulu Gaza eka kumeka aka Feira Internacional le Durban lana aku kumisiwa titshomba ta matiko ya ku hambanahambana.
3: Ema maela lawa kema ingi seto koranza kake metano ngono kwa na mocha wama wungu lana ivule kilepswa kumfumu wa shifunza kumbele shifunza ni shashimbo tsukulu mshifunza kulugaza kufamene kati wedi dinara tako sungula kale menga loda kuvene kupaka ama kume kutlakuka katika davano wa shanisi waka ima fadri ya kuvuele la ivule na nakame lepswa kuku kashokwe lepswa kashokwe kovotu ilu uvile laka kutula 340 milioni wa timetikale ukuwa ulamisiwa na kupushetela sutiru lezwe si diviziweke di ndambile tifuneke kusungule nukuka lembele tsutsumaka ivulile nakambele swakufungu mabenzu vatikula Afrika zonga ila vatiboaka akuwa wanini interesano ni mfumo wa shifu za kulugaza nilina kuwa kundundu ziliwa kumbe kunjikiwa alisima shuvatliwa na ta antumbu luku maungu yeta mintanga utisamiri mabula lepsa kwa anta wabola wa tikula Musambiki kashigava subza set ilo uchapeleke kuwa uya kumeka kuka kubizanu wa bola kashiga valishi nzako kuwa ka usiku mzatolo umelele makweni ka Ethiopia kari wa mabola ya kuyanguliwa amone hazulu ukumuwe ile nzako kakuwa mintawa aimbiri iringanile bola lingu kufameni kuka 90 minutu shukuchapela luku itawa ikabila kusungula kuwa Musambika kumeka kuka kubizanu lo luku ntunduzulu weka kumekunyiku waka alisima eva hisike na vakuzili wa mintangu atabola atikwela ina imama ilala egemeta nungunu kwa na mtu mbezulu kutelo kumiswa Rui Makaringi kau kajisi mza mchini mza nakuluru wantiru amara budu ya tatsaka loku nungunu kulu utama mfuge ili tingele tinen la apelili
2: mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza nungunoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
11: Radio Moçambique, emissora provincial de Gaza.

0: World Day 25 de setembro. E como é que além de chegar Rádio Moçambique, emissora provincial a gás, interessando na tanga no calango galumbe chimfume bula bula UNICEF. E na eta além como é da bula na mutsami one daulei, mas não lhe sui acha hanye que tive kangu lhe chaco além nos fundam kulu Gaza. E chani sui ngo puiti makatan dambi kuske lango tia janeiro kuya fica março kalembile li tutuma kasta no que na bela kuba e bula mas não lhe chinga skaratu siu que e cola ka guje gujele i hanye que além está no eta ninongo no kulu engata bula kawana. Imavadi ya malaria kumbe mzototo vanwana vavula swa ku mzototo vanwana va havula kambe leswaku idzedzedze swinwe ni mavadi ya ku vuyelela anga madiarea
1: ente iso la hekumeka ka kona ile localidade la Manchinho ita kuva ita bulana xitsungu ito swa ku tindambe leti ti kringeke ti vangele swirhalanganya swa ku tala hi vulavula handle ka mavabyi ti hi tekelele timbewu ti hi tekelele swiharhi a swifuyo swa hina nakona ti hi tekele hambi hi tiyindlu ni timpahla a ve nkarhi wa ku va hi xaniseka ngopfu swinene hi lava ku va sweswi hi ta tiva leswaku laha ka muganga lowu mi hanya njhani ndzhaku ka loko ndhambi leyi ta ve i kheringile mina ni vulavulaka ni Alfred Muyanga ni muhaxi a Radio Moçambique emisora provincial ya ka Gaza mamani tlhelweni ka mina i Belarimina Nyantumbu na yena i muhaxi a emisora provincial ya ka Gaza lweyi a khomakhomaka tintambu la tlhelweni i Manuel Antonio mintirho hinkwayo leyi hi lulamisiwa ku va i ku huma hi mahumelo lawa hi ndlela leyi fambisaka swona hi muvulavulikulori Carlos Matsinye hi ni muchayeli wa movha loyi a hi tisekela Leo Virgildo Terere kambe namuntlha hi ve ni njombo ya ku va laha Manchinho hi nga kona ku na murhangeli wa Radio Moçambique emisora provinciale ya ka Gaza tatana Antonio Tembe hi swileswo hi ntlawa lowu u nga ta ve u kombisa ni ku va u twa mayelano ni swikarhato mahanyele ya vatshami va lana 25 de setembro
0: uvula utiyisile Alfred Muyanga haleno nyamutlha hi kumeke hi ni njombo ya ku va hi ta na mukombisi kumbe murhangeli wa Radio Moçambique hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi vona vanyingi va zama ku tiwukisela va lava ku vhumbata swaku hi wehi wa koho mi nga chaveni loko a ta humelela loyi a nga fihleki mi ta mi vona a ni matshamela yakwe ya ku lweyi mi mi vona swaku heyi hi yena hi ka kunene murhangeli a tlule hinkwerhu lani xitani ke loko hi lava ku sungula nongonoko wa hina hi tile lomu kaldeleli ku hanya ku vanhu a vanhu lava kunene hi swigava swa ku hambanahambana va nga ni vakombisi xitano ke a xa ku sungula Alfred Muyanga i ku va hi rhamba lweyi i nga mukombisi wa xitshungu xa haleno aldeya 25 de setembro ku va a ta hi byela leswi xitshungu lexi xi hanyisaka swona kumbe xi hlanganaka na swona swikarhatu ku sukela ndhambi loko hi fikile ku ta fika nkarhi lowu hi vulavula ha mamana Janet lweyi kunene hi ta mi rhambaka ku va a tshunela haleno swa nga mukombisi wa xitshungu xaldeya 25 de setembro a localidade la Manchinho mamana Janet hi kombela ku va u tshunela kasi u ta hi byela leswi kunene mi swi hanyeke hikwalaho ka ndhambi ku ta fika namuntlha
1: u nga tsemerisi hi Janet Ubisi u nga chavi ku vula leswi
0: hi swona mamana Janet Ubisi hi kombela leswaku kunene u nga va u tshunela ka mikrofoni u ta vulavula haleno ka Radio Moçambique
1: mamani Janet na u nga se na sungula ku va mi vulavula mi veka marito a hi navela ku va hi byela vatshami va muganga lowu lava kumekaka laha hambi lava nga le makaya leswaku hi ta ve ni nkarhi wa ku va hi veka swivutiso switsongo lweyi a swi kotaka ku va a nyika a nhlamulo ka swona hi ni tinguvu lana hi ni swikipa hi na maredi moshikiteira a nga michikitelo nakona hi na makaderno lawa ma vilelekaka eswikolweni ka vatsongwana va hina hi kusala loko hi cuka ku ni makaderno lawa ma tsakameke ma ta siza ka lava va nga ta ve va nyika tinhlamulo tinene ka leswi hi nga ta ve hi vulavula kumbe hi vutisa leswo ndzhaku va ta amukela a makaderno lawa mamani Janet Ubisi mi nga hi byela mi hanya njhani ndzhaku ka tindhambi mi hanyisi ku yini ka nkarhi wolowuya mati ma sunguleke ku va ma mi xanisa lana amashini
2: I awanyi la hina ku ngheneni ka mati lawo hi ve na ku xaniseka swinene la ldeni la hina kusukela primer baru ate quarto baru ku xanisekiwile swinene hi tsutsumetekile mara a mfumo wu swi kotile ku wu hi chayela hinkwerhu a li nkarhi wa makinzora va sungula ku hi huwelela va ka hi humeni a hi humeni a hi humeni hi vuya xitshungu xi swi twisisa hinkwaxo hinkwenu hi rhwalana hi ta hi ta tshama lana apcentro na mati mali nkhinkhi hi ku tsutsuma ma nghena mindyangwini ya hina kusukela primary bar ku loko mati mata mata hi primary bar mata matlhela nga ku mo vuya ndzhaku ku gidlila ku nga gidlika a tiyindlu hinkwato kusukela muganga wa primary baru segundo baru ate terceiro baru ku lana ku nga famba nambi hi tiyindlu ta maribye a mukhekhi lowa segundo baru ti fambile tiyindlu ta maribye hina vahanyi va tiko la 25 Desembro
1: swoswi mi hanyisa ku yini mama
2: swoswi awahanyi la hina la hi hanya a ku tsondzoma swinene kusa a matirhelo ya hina ma nonon'wa a yi koti ku yi tirha hi kola ka mati lawa hi ku mati lawa a ma se komba ndlela laha hi faneleke kona hi ya hanya kona hina ku hina vahanyi tiko hi hanya ngopfu hi ku rima hi loko hi nga rimanga ku hava xi nga endlekaku mara ku hi kota ku hi tlulela hi ya kota ku hi ya tirha lomu hi ta kota ku hi pfuna mindyangu ya hina a swi koteki ku hi tlulela swi karhata ngopfu ku mati lawa loko hi wela ma kumeka nambi hi ku hi fika lomu ora swo swi endleka hi nyumpela se hi swi koti ku hi tlula hi famba hi ya kota ku hi ta kota ku hi tirha a mahanyi lamanene
1: hi tiva leswaku mati loko mata mata ni swi kokakoka swo ka swi nga tshamisekanga swin'wana swi hi vangela mavabyi a mi tshuki mi dzuka hi mavabyi yo ka mi nga va tivi ka muganga lowu
2: swa endleka leswo a mavabyi ya ku a hi nga ma tivi ya muxakaxaka a nga malaria hina hi swi vitana swa ku muzothotho hikusa hi swi koti ku vitana swa ku malaria se loko ku fika xibedhlele va fika va hi kambela va ku i malaria mara na hina hi vitana swa ku muzothotho swa endleka leswo hi mati la hi ma tlulelaku
0: Janet mu vulavule leswaku lomu ma xanisiwa hi muzototo ha tshemba leswaku muzototo lowu sala ngopfu hi kolaka swikarhato leswi siyiweke hi mati ya ndhambi hi tihi tindlela leti mi endlaka kasi ku va a mavabyi lawa ma nga mi xanisi swinene lo mugangeni wa n'wina wa 25 December
2: I a leswi swi endlaka lomu a mugangeni wa hina wa 25 December a wu rhangeli li le kulweni hi ntshimantshima hi ku hamba hi xiyengo ya ku hi kota ku hi rima makaya ka hina hi rima tindhawu hinkwato ku kumeka ku basile lomu ya ka swikoti swa hina lomu ku tsutsuma ka mati mati lawa ya ma nyikiwa ndlela ya kota ma yehla hi kahle ku seleteliwa ku tshama ku nga na mati para hi ta kota ku dlaya a mavabyi laya dzedzedze hi nga na wona na kolomu swibedhlele swa koteka ku ku hambiwa a malimpeze ku tshama na ku sasekile aswikolweni ku hambiwa malimpeze ku tshama ku sasekile ene hi kwaliwa hi ntshimantshima ku swa swi nga ngheneliwa hi mati a swikoti swa hina swindlwana leswitsongo hi fanele ku hi ya ti siza kona swi onhekile mara swa swi kwaliwa hi ntshimantshima swa ku a swindlwana leswiya a swi pfuki swi akiwa hi ta kota ku hi dlaya a mavabyi laya dzedzedze
1: kambe mavabyi ya ku vuyelela ma voneke lomu mamani
2: mavabyi ya ku vuyelela lomu ka hina ma kona mara hambi se va ko hi wo tiva leya khale ya leya seri positive laha hi vonaka wona lomu ka hina
0: exana mi endla yini ku va mavabyi lawa ma nga mi fikeli haleno hi ntshimatshima mi nga kona hi xini lexi i tindlela muni mi ti landzaka hi tiva hi kan'we leswaku ndzhaka ku va ku voneki ndhambi a mati na vona vo ma le ka matshamelo yo kala ma nga tsakisi ngopfu swinene mi endla leswaku mavabyi lawa ma nga mi xanisi
1: nakona vulavula hi swikoti swi nga dilika
0: hi ntiyiso leyi
2: I a ku para ku swikoti leswi a swi nga dilika swoswi le ku lweni a ku hi swi celiwa swikoti hi kota ku hi pfuxa a swikoti swa hina hi ta kota ku hi ti kuma ku hlayiseka ka ndhawini ya kahle
0: aha mayelano ni mati mamani Janet mu ma tirhisisa ku yini mati ya ku phuza
2: a mati ya ku phuza ku tile mfumo wu ta hi nyika a murhi wa serteza hi lowu hi tirhisaka wona hi kha hi mabaldi ya 20 litre aka baldele leya hi gama va hi fundhisi swaka hi chelenyana ximbonywatwana lexi xi tshamaka pelomeni xi 30 minutes na hi nge se ma tirhisa ku gamuka leswo hi ma tirhisa ka siku hinkwalo loko ma hela loko lipela dlambu ku kuma nga helanga hi fanele hi ma diba hi pfuka mundzuku hi tlhela hi chela man'wanyana hi leswi va nga hi fundhisisa swona swa ku kota ku hamba IGN ku ka mati ya hina
1: inkomu mamani Janet Ubisi kambe hi vongeli ku va mi pfumeleli ku va mi ta vulavula eka mintirho leyi ya radio Mozambique exichangana xa hina vele masindza mayimba loko malo mambiri loko li loche ale mahe kungeche exile swina hina hi vambiri la kambe hi ta kombela swoswi mamani modi ntivani
0: kuvana
1: yena wa tave a yengeta hi leswi a swi vonisaka swona mayelano ni ta vutshamo lana a maxinyu lana a 25 December
0: hi tiva hi kan'we leswaku mamani modi na yena mukombisi wa xitshungu haleno aldeya laha 25 de junho xitano ke ha tshemba na yena matlhari hansi 25 December ha tshemba leswaku na yena wa yi hanya nkitsikitsi leyi hanyiwaka hi vatshami va muganga lowu mahlweni ya ku va va zama ku sisimuka eka leswi va hlanganeke na swona mamana modi
3: hoyohoyo lwenkulu swinene nyamuntlha loko mu fikile ku ve mutati wa swikarhato swa hina hina kunene haleni 25 hi vanhu lava hi nga xaniseka ngopfu kambe vula yi nkomo mahlweni ka xikwembu ku sa loko a nyimpi leyi nghenile ya ndhambi yi nghenile nhlikani loko a yo nghena na vusiku i na hi nga li kona hi na nambu la phakati leswaku loko mati mata ku na lama taku hiseni maxi ku na lama taku hihasi ku kumeka swaku lamati se matala loko ku va hi dyele mfumo ku swi tivoneleni mati mata hi sungula ku ve hi vindlavindleka leswaku hi nga endla yini hi sungula ku lava ku hi tsemakanya kuma swaku mpfula yana a ndhambi ya ta maxi kumeka swaku seni hi tsutsuma hi famba hi kondha ku hi kondha kinta lomu hi nga tumbela koho van'wanyana hi tsutsuma hi fika hi tshama le kuma swaku laha loko se hi tshamile hi ma vona kusuhana swaku se mati hi kwala kusuhana a ni ta ku se hi suka laha hi tsutsuma hi famba hi ya koho kambe ya hi ku luze swilo swinyingi maxi leswi hi nga khanisa swo ka xikwembu yo khanisa a ku ve hi huluke ka vutomi hi yo luzekele wa jali a hina lin'wanyani manje a hi leswi saka a hulukile se hi kola ka tituta tutiwa hi madingi manje hi hulukile kambe a swi rhwalarhwala ni swi endlaendla ni swi hinkwaswo swi fambile hi ndhambi manje ya ku hi nkomu hi ku saloko swi fambile a mfumo wa hina u sungule ku vindlamindleka ni swoswi a mfumo wa zama tindlela hinkwato leswaku hi kota ku yini hi kota ku ve hi pona lexi a hi karhatelaka ngopfu swinenenene i ku loko ndhambi yi tile ti ya ta wona muchumu hinkwayo a mfumo a wu yi hambelile maximoko a swoswi mati a maximoko ya hina i nga mati laha hi makuma ya ku ve ma famba lomu tindlwini kumbe magekeni ku onhakeli laha ni sweswi ka halisiwa leswaku kumbe swi nga ta ku yini ku ma ya khuza mati se mati wo ma hi xanisaka xin'wana futhi ma onhetele ngopfu hi tlhelo la magezi hinkwako sa yo vona magezi a ku nga ha na ndhawu leyi kalaka gezi manje mati le ma ta tsemelela hinkwaswo ma takula tinsika ma veka hansi ni swoswi a mfumo wa hina ku ya mahlweni ku ve ku yini u landza leswaku hi kota ku yini hi kota ku ve hi lunghiseliwa se hi swoswi a ndhambi hi hluphe swinene ngopfu manje swoswi hi kona ku hanyeni lexi hi vavaka ngopfu a yi khuphuki emasin'wini a hi rimi hi ku sanambu lowa la phakati laha u tsema ni swoswi hi nga nyuma la mata ma tala swo mati ma khawula lomu ka kutani siku lin'wani lin'wani hi wela matini manje mati ma fika lomu a swoswi na mavabyi laha hi nga ma tiveki hi na leswa swinwayani swa ku tirumbulela hi na mavabyi ya le tindzeni ya ku tshika munhu ku teriwa hi tindzeni ka ku ku tsutsumisa hi ntamu se hi kumeka swaku heyi a swa ha swi manje se hi lumbela wo mati wolawo hi nga ma phuzani le mahe hi fambaka ka wona ku ve hi tsemakanya hi masin'wini sweswi yo tshama a hi ndhawu a hi masin'wini leswi a swi byalile se a ya li kupfala hi vhikelekile manje ku kumeke leswaku leswi hi kalaka ku tsemakanya ku yo tlhuma masin'wini hinkwako loko ku zami ku ku ve hi famba hi kume swaku ku tlhumile ni sweswo se mathe madala ha ha fambi se hi pfuka hi tshama
0: hi swona mamani modi mu vulavulile hi swikarhati swinyingi swin'we ka swona i nga timhaka ta le ndzeni na mu vula swaku o mu lumbeta mati lawa mu phuza ka wona i ndlela muni mu yi landzaka leswaku a mati lawa ma nga hambi vangeli swikarhati loko se mu ma phuzile
3: a ndlela leyi hi vekaka a ku ve mazama hi ya ntswela a mfumo hi nyiki leswaku hi nga chela na hina vudyondziso swa wu teki mati lawa loko hi makha hi ma tseleka hi ma chela leswaku hi ma veka leswaku ma hola hi ti kota ku ve hi phuza wona ma kota ku fa swivanani phakati ka wo mati ni ku basisa laha hi tshamaka kona ni ku hlantswa timpahla ta hina hi basa
1: mi basisisa ku yini mama laha mi tshamaka kona
3: laha hi basisaka hi tshamaka kona hi yo kukula hi rima hi hlantswa tiyindlu to tiya.

0: hlupha hi ntamu yo kuma sweswa malarilari manje hi le jinzeni a hi ntamu swinene manje swi vana tshika swi khomekakhomeka
1: kambe mayini ka vatsongwana
0: ka vatsongwana va ta xibedhlele hi sweka a swakudya swa ku patselana leswaku vatsongwana va kuma ku tshama va dya swo lava nga vatsongo se na hi ta xibedhlele
2: ndzeni ka ku va mu tivhikela malariya mi vuli swaku a malariya ma mi xanisa lo mugangeni hi yihi ndlela leyi mi yi landzaka leswaku malariya lawa hambiloko ma tshuka ma voneka ma nga voneki hi tinhlayo ta ku tlakuka
0: a loko mati ya malari laha hi tshamaka koho hi na swikhele leswi hi nga dyondzisa swa ku la ku swi cela swa ku hi mati loko ma hlengeletana hi cela makhele leswaku makhele lawaya ma hi chela nsila a mati lama nga lomuya hi seletela makhele lawaya a swikoti leswiya hi nga yaka leswiya hi teka swikoti leswaku swikoti swi mbonyiwa hi nghena ka swo ku ve swi mbonyiwile
2: a tinsuna haleno aldea 25 september ti lomuka kwihi
0: a tisuna lomu ta rendera ti koho manje kuve a mfumo u hi nyikaka muchikitelo wa hina hambiloko ti li koho ti koho manje ni wo mfumo wa lwa
2: ma ti renderisa tinsuna
0: muchikitelo a ti rendere futhi mfumo wa hina wu hi vhuthelela ni swo swi na tshemba swaku ku ti ka tlhaku swi nga endleka kwa ku tlha ku hi vhutheleliwa ku loko ti vhutheliwa swa yantswa
2: a n'wi mi renderaku hi tinsuna
0: a ta rendera
1: tinsunamamanimoti ntivani hi bongile swinene ku va mi tshunsekile ku va mi ta bula na Radio Mosambiki ndzeni ka vutshami ra n'wina leswi mi swi voniseke swona leswi mi hanyisaka swona ka nguva leyi ndzhaku ka loko mati ma sungula ku va ma koka ka miganga yi nga ri yingaki hambileswi ma ha vonekaka hi bongile swinene ku va mi hi nyikile xifuwo xa n'wina kambe hi ntiyiso swa risima ku va mi ti vhikela hikusa mavabyi lawa ya dzedzedze lawa ma dlaya a mavabyi ya ku vuyelela na wona wu ma dlaya a ku vilisa mati ku va mi dlaya switsongwatsongwana leswi mi nga vulavula hi swona swi taka swi mi khutaza lomu ndzeni swa ti sima ngopfu swinene ni ku va mi renderisa tisuna hi michikitelo ni swin'wanyana leswi swa ti sima ngopfu swinene hi bongile mamani hi bongile ngopfu swinene kambe a hi navela ku va hi nga bula na tatana leader communitario na yena a hi byela leswaku laha maxinyu va hanyisa ku yini i ntirho muni lowu va wu landzaka ku va va hlohlotela xitshungu leswaku va xi landza hi ku hetelela vutshamu rinene leswaku xitshungu xi tshama na swi nga xanisiwi hi mavabyi tatana hoyohoyo Armando Zukula mi nga hi hlamusela lana maxinyu mi hanyisa ku yini na xitshungu xa n'wina ndzeni ka ku vonelela timhaka leti ta tindhana
3: ku homu xa ku sungula ni la ku khensa hi ku phindaphinda loko mu fikile haleni kati ku ta kamba leswaku hikwihi lomu hi hanyaka kona hi tshamise ku yini ka nkarhi wolo la 25 December swikarhati swa swikulu ngopfu leswi ni swoswi ha hanyaka ka swona hi swa ndhani vanhu vanyingi va lahlekeliwile hi leswi a va li na swona vanhu vanyingi ni nyamuntlha ni swoswi va ha lahlekeliwaku leswi a va li na swona swin'wanyana swa ku fana ni swakudya a swi koteki ku va hi swi landziwa hi laha swi lavekaka hi kona hikwalaho ka tindhambi leswi la ku hlaya leswaku loko bukisisa nge ndhambi leyi a yi se hela ku ri a ku ni vanhu lava ti kotaka ku titirhela swa vona eku tlhantlhekeni
2: mayelano ni mavabyi va va Armando kumbe murhangeli wa muganga ma lomu ka kuyini lomu mugangeni wa n'wina ha tshemba leswi u nga murhangeli wa muganga mahungu ya leti telanaka ni mavabyi ya ku hambanahambana ma mi fikela
3: mayelana ni mavabyi ma kona kambe ka lwiwa futhi ni ku tshemba swinene leswaku la 25 December ku ni vanhu lava tindleve ta vona loko va byeliwa va swi twaka hikuva va landza ku siverelela timhaka ta mavabyi loko ku fike mati yo leya ndhambi hi rile hinkwenu lexi ni tsakisaka ku mfumo lowu wa hina a loko wu veka timhaka ka wona wa swi kota ku hatla wu tshunela u ta vonisisa leswi swi nga swi karhati ka xitshungu kutani hi mhaka mavabyi ka lwiwa nambeloko ma madireya hi wo lawa ya ku taniya majeya a hi na ntshimantshima na wona ya madireya
1: leswi nge a xitshungu xa laha xa hlonipha loko leader a vulavula
3: a xitshungu xa lani xa hlonipha loko a xi nga hlonipha ka leswi mati ma nga tisa swona a primary bairo ni segundo bairo ni tercery bairo a ku ta va ku ni vanhu vanyingi va nga fa kambe a swi kotekanga hi ku loko hi khulumile hi xihatla va swi twisisile va

0: Huma hinkwavo a na munhu loyi a nga ni fela ephakathi ka ndhambi leyi vanhu hinkwavo a swi kotile ku va va huma
1: ephakathi ka ndlela leyi a ku vhikela mavabyi kumbe ya ku vonela mavabyi lawa hi teke ngopfu hi wona hale mi vulavula hi malaria ni diarrhea nga a ku vuyelela swa nga vurhangeli laha muganga a nga leader ku endliwa yini ku va mavabyi lawa ma tamisisa tinhlayo ta ha le hansi
0: leswi endliwaka hi ku hlamisela lava vona va lolohaka leswaku a wu basisa le mahlweni hikuva wu basisi hi lo leyi endlaka leswaku wa amadereya ma tshama mali kona ma nga suki mara loko swi koteka ku va hi endla leswo hi ku fanaka leswi endlekaka swoswi swi nkhulumaka va zama ka endliwa puruka adereya a yi na mvumente la vinsing the stem
2: kambe xin'wana xi nga lava ku va hi xi twisisa laha ho vona majaha la se ma tlakukeke majaha la matsongo hi mavoni ni titombi ta kona va twisisa loko mi vulavula tatana leader
0: ya kolano hi swikarhati swin'wanyana leswo ku xin'wana xin'wana loko hi chayela maroni yawo a yi khetha hi vitana hinkwavo vahanyi va tiko se leswi swi le ka vona leswaku swi tshamise ku yini maxi swoho hi lwa na swoho leswaku teki ku patsana ku va kona
1: hi swona hi khensile ngopfu swinene marito ya nkoka lawa muyanga masiyiweke haleno leader wa muganga hi vulavula hi bava Armand
2: Dzukula
1: lweyi kunene a hi siyeleke a xihundla mayelana leswi swi tirhiwaka ka muganga lowu leswaku mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya madiarrhea a nga ku vuyelela ma tamisisa va ni tinhlayo ta le hansi i mhaka ya ku tsakisa ngopfu swinene
0: khalimama
2: nkomu hi bongile hi ya mahlweni ni ntirho wa hina hi Radio Mozambique emisori provinciali ya ka Gaza hi kumekalana hi nseketelo wa nhlangano ka wu nga lombi swimfumo UNICEF nkongometo wa ku va hi fika laha amaxinyu i ku va hi ta bula ni xitshungu swa muganga lowu mayelano ni tindhambi leti ti vonekeke ku tiva leswaku swoswi va hanyisa ku yini va ti vhikela njhani eka vutshamo leri ni nga kona la ku mati ma kokile swi kokakoka loko hi ta va hi kumeki ka xokwe mugangeni wa le a Leonde ni xilembeni va khale ngopfu swinene va le mati ya ndhambi ma ngheni ka swikoti aka xokwe ma koka swi kokakoka a doropeni se va yisa Leonde se hi leswi hi nga lava a ku va hi bula ha swona ku tiva leswaku kumbe lomu a Vincing Stembro mati na wona mati si chaka leyi i nga karhini
1: i vanga
2: i kalaka yi nga lumbi lomu na hi ta i ta mi xanisa hikwala ka mavabyi a ku va hi ya mahlweni ku va hi bula hi timhaka leti ta mavabyi leti hi ta rhamba a vurhangeli a nga komite la ta wudhawu kola na a maxinyu
1: hi vulavula hi tatanaka hi tano maxawule loyi kunene hi navelaka ku va hi byela xa ku karhi mayelano ni leswi nga matshamela ya ta mavabyi ka muganga lowu hi tshembaka swa ku wu ponile ku va wu tiseliwa nchaka ya ka xokwe hi nga mana yi li kona chaka haleno kambe hi ya ka xokwe hi muyanga
2: swi nga ha ma heta hi ka masingiri yin'wana hi ta hi joni tatana maxawule ni nga hi byelani mi tirha njhani laha mugangeni ku bula ni xitshungu ku va xi ti vhikela ka mavabyi ya tinxakaxaka
3: xa ku sungula ni nga ku
2: ta kombela ku va mi tshundzeka kusuhani ni nkhuhle
3: xa ku sungula ni nga ku hoyo Radio Mozambique xikan'we na wu pfunetela UNICEF hikuva hi lona li nga mhaka ku za radio ni ta fika haleni a ku hanya na xitshungu i tihlengeletani ku yi nghena tihlengeletani na xitshungu hi huwelela hi tlhelo lamatshamele ya tiko o ya nkama wa kona wolowo ku fana na swoswi loko ta yi ku nghena tindhambi hi swi kotile ku hi famba hi huwelela a ku dilikile swi koti a swi kokakoka a swi nge endleki swi nga ti na mati ma ta hi kwini ma ta hi kolomo ma taku hi kona na kolomo a swi dilikile swi koti kambe hi swi kota ku hi huwelela swa ku swi koti hambiloko kungwa lexa xa ku xi entile a hi zameni swo swa switsongonyana hi cela kutsongo hi ta lunghisa xa xikulu ku hina kona ka ku pfa hi nghena kona
2: leswi nge swa karhata ku kela swikoti lowu
3: swa karhata ku tiyelile misava
2: mati ma kumeka kusuhani kumbe ma yentile na wona a mi hangezi mi kuma mati loko mi cela swikoti
3: a huma kumi ma le kule swinene
1: nambele swi kuvoneke ke timpfula a singi katsakama swa hata misisa swikarati
3: ya si halala musava linga ka yona ukona tindhawu leti yivevukaku ikona tindhawu leti karataka
2: kambe loko mi karhi mi cuvuka xitshungu xi vilela yini ku va xi nga maha swikoti leswi
3: a xitshungu xi vilela swa ku sangula swa ku cela i tipiki na mafoxolo swa fanela ku xi pfuniwa hi swona hikusa hi swona swi tirhaka swi celaka swikoti
2: a swa ku tlhateka la henhla
3: swa ku tlhateka la henhla naswona swa laveka nga leswi swa ku qochama ka swona
2: swa malaji
3: swa malaji swa malaji
1: hi swona a hi ndlela leyo kunene swi ta va swi koteka ku va a ku vhikela mavabyi lawa ngopfungopfu ya ku vuyelela swi ya mahlweni
3: hi lwa na swona swi za na swo swi yantswa ku hi lwaka na swona hi huwelela
1: kambe swa nga lweyi a vonelelaka ta vudahu lomu mugangeni a xitshungu xa muganga lowu loko mi ri karhi mi xi huwelela mayelano ni ta n'wi basisi ni ta mi hlayisela mindyangu ku va u ta kota ku pfuniwa ka mavabyi xi swi amukela njhani
3: xa swi amukela kambe va kona lava nonon'hwaka ku sana hambiswoswi ni nga hemba laha ko loko mi suka ku na muti lowu mi nga ta wu kuma wu te yini wu tlhumile hi wo lowu wa ku yala wa koho muti wolowo se naswo va fanela ku va swi twa leswaku a swi leswi a swi tshamisekanga ku wa wu tshama u ri na nhova kaya ka wena hikusa swa danisa hi nga hemba kola hi ku ha hi basile hinkwenu majimu ku mi huma u ya kuma swa ku muti wun'wana wu tlhumile se hi mati yaliso wa koho maji leswi hi nga swi laveki hikusa hi lava a wu tomi li va le linene
2: kambe yo mindyangu yonele leswi vava na swi koti
3: hi nyingi ya kona wa wu kuma wu maji ya ku tala ya kona hi yona yi nga na swona swi koti
2: a ku ve na swi koti na swivava swa risima ndhavu yin'wanyani tatana wun'we ake ya kumeka kona na ha hanya a nga na swi koti yena a ti zama khwatini ela a nga voniwi hi munhu a ngungumela a fika ku cococo rin'wana siku vomo ku he papayi u lava yini kona xa risima ku va u ri na swi koti kaya se papayi ma swi kota ku va mi rhandziya ta a muganga wa n'wina hinkwawo loko famba mi chumayela mi bula na xitshungu mi na swikarhato
3: swa koteka a wu koteka koho leswaku a ni tirhi noxe ni hi tirha hi li kona hi ti-group o bari na bairo va koho a nyikana tindzawa leswaku hi koseno nyamuta rin'wana rini ya example loko xevito bari wa bari lo karhi a rhamba va va va li kona te ku pfuka na wena vukhuluma seno hi timhaka ta matshamelo ya tiko hi tlhela na ku basisi
2: kambe xitshungu xa tsaka loko xi ya xibedhlele
3: xa tsaka loko xi ya xibedhlele
2: xi vuya na xi tsakile xi kuma maphilisi hinkwawo ma ri koho
3: swa humelela matshika ma nga li kona maji a nga li vo va infermeka nga malandzanga example swoswi ku ve na leswaku hi pfaleliwa hi mati laha ka nkova lowuya mi nga ta heka wona ma tshike ma chodachoda ma kinini ma ka ma nghenele ya kwini ya ku ma kota ku nghena haleni maswoswi ku
1: handle ka ku va mi hlohlotela xitshungu ku va xi tihlayisa mindyangwini ya swona ma endla xa ku karhi ku va a muganga na wona vulowu tshama wu hlayisekile lomu xitshungu xi tshamaka kona hikusa a hi hinkwato tindhawu ku nga na miti ku ni lomu ka ku hi tindhawu ta ku a ku na miti kambe ma endla leswaku a tindhawu leti ta ku tshamiseka
3: hi zama swosweswo ku fana na kola hi nga kona ku lulamisiwile ku tshama kulu ku na timpfula ku gama ha ku tshame munhu mati ku tshama hina hinkwenu se ha swi endla swa ku endla yini hi ta hi ta ku basisa ku fana na swo swin'wi ta ku ta basisiwa
2: inkomisinani hi bongile ku va mi pfumele ku va mi ta bula na radio Mozambique hi yisa mahlweni a nongonoko wa hina na ku nga li khale nambi lava va kumekaku le kule le va nga tshundzeka ku sa hi ta nghena ka nkarhi wa ku va hi nyikela swihiwa leswi hi nga na swona laha hi na maredi moxikitele bya nga michikitelo
1: hi na makaderno
2: hi na tinguvu
1: hi na swikipa
2: hi swileswo hi ta endla swivutiso loyi a hlamulaka khwatsi a ta amukela swo karhi hi za hi heta leswi hi nga na swona hi nga ta famba na nchumu laha
1: hi tele ku ta swi siya kosi
2: hinkwaswo inkomu swinene kambe swoswi a hi navela ku va hi bula ni xiyenge xa ta vudhawu mukombisi wa xibedhlele leswi xi nga kola tlheloni ka hina mamani Marcia ya Mondlana mi ta hi byela leswaku mi ma vona njhani mavabyi ya tinxakaxaka hi wahi mavabyi lawa hi ntalo ma kumekaka na ma xanisa ka muganga lowu ka masiku lawa hi nga ka wona ngopfungopfu ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke ka muganga lowu
4: hi khensaka va mi hi fikeleliseni hi bongele swinene Tani hi mavabyi lawa ma nga hluphati vuxika ku hi ngheneriwi hi mati emugangeni wa 25 December. Hi hluphiwi ngopfungopfu ndzhaku ka tin'hweti ta kusukela ka February ni Marso hi mavabyi ya diarrhea. A malaria a hi zanga hi makuma hi ntamu hikusa lava va nga ni michikitelo leyi va nga phakeriwa malembe ndzhaku a va ti vhikela hambilo munhu a va tumbele kona a mati. Se a timhaka ta diarrhea kama hi nga sungula ku vona swa ku tinumero ta hina ta khwela hi le gareli a postu hi le garela district va hi kombelela a poyu leyi hi nga yamukela mimirhi hi ku phindaphinda ka yona ya ku hi ta vhikela mavabyi ya diarrhea hi tlhela hi kuma a poyu ya projeto la Osfam a hetisele a maseriteza ku va phakela xitshungu xa hina hi tlhela kambe hi tlhelo la mfumo vhiki li nga hela hi yamukele makaxa man'wani ya seriteza ku va hi ta phakela a xitshungu xa hina
1: hi swona hi khensile mamana Marcia mu nga vula hi kan'we kumbe hi tinhlayo mu tikumeke ta vanhu va kuvabya hi va nga mitele hi mavabyi lawa ya diarrhea leswaku ku ni lava va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi lawa
4: nada hi zanga hi ve hi lahlekeliwi hi munhu hikusa a xitshungu xa 25 va twisisa loko u vulavula na vona loko u dara mapalestra va swi landza loko n'wana a hi seta kambe wa mukulu wa swi kota ku tshunela endzhaweni wa wudawa
2: kambe tinhlayo loko mi cuvuka hi vhiki mi yamukela vanhu va nga ke lava va khomiwaka va nga ve hi diarrhea kumbe hi dzedzedze ku ahlukana ka mavabyi
4: vhiki li nga hela ni kumili dash casos
1: ya diarrhea
2: a dzedzedze
4: dzedzedze 5-6
1: hi swona
2: leswi swi komba yini swi komba ku swa tsakisa swa mivindlamindlekisa
4: swa hi vindlamindlekisa hikusa a ndhawu leyi ku na nkama wa ku wa tshama dwayisimana u nga tendelanga kazo la diarrhea manjhe swoswi hikwala ka mati ya matshamela hi nga ka woxoswi swa hi dukadukisa nyana hikusa ha hinkwavo va tivaka matratarelaya ya swo dla hali karhi hi fundhisa lava swi twaka va swi landza
2: va fanele ku va va ma hisa kwini ngopfungopfu mhaka leyi ya ku dya leyi
4: a swakudya loko hi vulavula hi swa ku khaya masin'wini swi fanele swi fika la kaya swi gubutiwa swi hlantswiwa ka mati ya ku tala emere kusa swi na misava xi na switsongwatsongwana swi fanele ku swi sala ka mati se u swi hlantswa u tlhela u swi sweka swi vupfa u nga swi jahanga swa pumba ku switsongwatsongwana leswiyana swi tshwa hinkwaswo swi tlhela swi suka hikwalaho ka ku hlantsweliwa swi basisiwa
2: swi la ku upfa khwatsi
4: swi la ku upfa khwatsi
2: swidliwani leswi swi tsheviwaka kela nkoveni
4: a swidliwani naswona u fanele u hlava u hlantswa hi mati lawa u nga chela a seritesa a switsongwatsongwana leswiyana swa fa hikwalaho ka mati lawa u hlantswaka ha wona
1: kambe ke ntirho lowu mu wu endlaka wa ku hlohlotela xitshungu ku va xi landza tindlela tinene kasi xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi lawa mu wu endlela kwini mu wu endlela lana a xibedhlela kumbe muna mintlawa leyi fambaka hi miganga yi vulavula hi swona
4: ina la xibedhlela ku nga na mapalestras ya ku fundhisa vanhu mayelana ni mavhikelela ya diarrhea na malaria ni mintlawa leyi vitanaka ku va gent polyvalent yi fambaka hi ndyangu na mindyangu yi fundhisa a mavhikela ya mavabyi lawa ni mabrigada lama endliwaka lomu tihandle tanihi jojo na maxinyi ku lava ku fikisa a mahungu lawa
1: tanihileswi mintlawa leyi yi vulaka yi vuyaka yi ta vula swona ya yamukeleka lomu mindyangwini
4: ya yamukeleka va pfuneka va hlayiseka
1: hi swona
2: kambe mamani a hi navela ku va hi gameta bulu leli rito leri u nga navela ku va u siyela vahanyi va muganga lowu hi rini la kona ka xiyenge lexi xa ta wudawu va fanele ku va va khutaza va landza yini leswi nga ta va ponisaka ka vutomi ra vona
4: hi ya mahlweni hi tibasisa hi ya mahlweni hi tratara a mati hi seriteze ku sala xibedhlela li kona wena leli nga ku helela tshunela xibedhlela u ta li kuma li kona li fikile ni ku hlantswa a swa ku ga leswi hi swekaka leku swi vuya emasin'wini ni ku vilisa mati ni ku basisa a mindyangu hi ku tala ka yona ni swikoti swa hina hi fanele hi hlayisa hi tlhela hi lava swimhonyo loko swi nga li kona hi mbhonyo hi tlhela hi kela loko swi dilikile hikwalaho ka mati
1: swona
2: hinkwamu swinene hi bongile kambe hi ta kombela ku va mi tshamisanyana kutsongo hi ku sihela ku nghena ka konkursi ya hina a nga swivutiso swi nga ta swi endlaka ndzhaku hi nyika switokolelo hikusa swin'wana swi ta fambelana ni xiyenge xa ta vudhawu mandzelantona hi navela ku va u nga tlakusanyana wutsongo a vunanga

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 21:07 e 21:10 da Vale Mucambi.
2: Muranzio, a quinta cel.
3: Mani.
2: A entra a quinta. Mana a ina.
3: Ah, certo. Gugui. Baba, isso é lava.
2: Mana a ina, já diz.
3: Angadito quase governanga. Ei, não tem salvo com zedzedzi.
2: Aini, a zedzedzi.
3: Ah, ya, na cona a zela.
2: Pela lejuxine mango.
3: O gato lhe simpimo. Gugui.
2: Antes de lhe simpimo, deixe como se achar com zedzedzi.
3: Ganhima, com que ela cantou, governem tango gama.
2: Campe muranzio.
3: Ei, pá, a culpa é com o tema TV, souzi.
2: Ina, chafanela. Qual o tom milão a noa na nibola em chine xinga nisse mango?
3: O tom milão a noa, mina. Lili lhe sima com tulante muxinguane.
2: Ixi lejo, ai fami xoxi, mutinu ao dao.
3: Ai fami, ntalave telencaro um ano, só que mana nga unan tangulu.
2: Kata.
3: Kata, ai fami, kata, ai fami.
4: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela mu yeleke tshibedlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni ku tenderiwa linga dlaya
5: Muranziwa loko u lava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga a nhlamulo u yikumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndao yikumekaka na yamkela avaendzi loko u lava a mintirho ya nsima ini a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela inene ini swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena ini a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xi nga ni nhlayi ya kunanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Kongoma ke One Stop loko u swi kota loko u lava ndlela ya ku lulamisa ta ku nge hi leti ti wuliweke laha ke a muvulavulikulori Fernando Mukacho kutani ke mukiseri ka 21:10 e kambe ra kambe ku xuvela u nge se ti twinene
6: Mukambe
7: Rosa yi tshemba na mina
8: Rosa yi tshemba
6: Longoloko wa Radio Mosambiki upalushaka mintirho ya vakambe va xifundza nkulugaza.

0: va ke setho va ku rhandzeka varadi Mozambique hoyohoyo ka majambula nyamuntlha lana ke hi taka ni miqambi wo karhi i muqambi wa tiko lana ra Mozambique i muqambi loyi a hi tiselaka a manyawu ka nongoloko lowu mu yikisetwa ku rhandzeka tsundzuka leswaku hi tisa nxaxameto nongoloko matimu ya vaqambi hi ku tala ka vona ku tiva a swiphiqo va nga hlanganaka na swona ka ntirho wa vona wa ta vuyimbeleli nakona ku tiva swa ku i nga va yini nhlulelo wa vuyimbeleli na byona nakona hi vula ni vaqambi ku ve va pfunisa ku seketela van'wani va nga ni nyiko leyi ya vuyimbeleli kota ku a va kumi mukhandlo ku ve va fika eka ndhawu leyi hina hi radio Mozambique emiso provincial ya Gaza hi yaxaka mpfhukeni hi 810 kilowatts on the media na 90.9 ka FM. Hi ta sungula ku ve bula ni murhambi wa hina nyamuntlha hi nga tatelanga swo tala. Murhambi wa hina nyamuntlha i jaha la matimba ngopfu swinene. I jaha la ku lobonyozela la na xitudiyamu la lo zizazizeka. Natsa vaswa ku va yingisete mi ta kuma swilo swinyingi yoyo na ku lori eka nongoloko mitikambi wa nyamuntlha li pelile pelisa va yingiseti ka nkarhi lowu
1: li pelile maxaka mina ku rhandzeka va yingiseti hinkwawo wa tiko wa xifundzankulu Gaza kumbe eMozambique hinkwayo
0: ya ugameko lana Mr. Net avito ke
1: avito hi mina Mr. Ernest okay. Anga vito la mina anizanga ndi cincile
0: okay.
1: Lana ni tiviwa
0: ke mapasini swo vuyisa kwini
1: Ernest Nzevo
0: okay.
1: Vito la mina la utswaliwa kambe loko senile kari ni nghenile eku yimbeleleni lana ningozama niku Mr. Ernest
0: okay.
1: Lana ndi
0: a loko a vutika swa ku Ernest Nzevo a swi nga ta va swi kahle a swi vona ku wengeta loko Mr.
1: Au Mr. Lele a no ti nyika ntsena
0: ni lo meseri la ku ya ka tindlu la ku yini
1: a u meseri leli ni ta vula ku lo tivani xikwembu hikuva ku tala ka vanhu va vita satana hari mtsongo ni vito la ku la NSNS swo swi vula ku ni NS nga swi tivi se loko ni kule ni swi tiva swa ku swi
0: loko
1: swi tlhavinyeta karhi nga sanga vula vuyimbeleli ni le vutisa sweswo
0: hi kombela matimu tswaliwa kwini u hanya kwini u tshama kwini u tirha yini
1: Hi ku tswaliwa ni tswaliwa lana praya a xinongweni la ku vitaniwa ku xinongweni lana tswaliwa kona hi mitirho ya mavoko hi lana ni tshamaku kona sweswi ni tshama Patrice Lumumba kambe ku tswaliwa ni tswaliwa xinongweni kambe ni cinca lana nkarhi nga ve ni kula ni ti hakela ximutani xa mina na
0: tshamamutani kumbe munti xa li stonga
1: hi sikula loko xi ta kula ta vea Lumumba
0: a
1: tshama Patrice Lumumba hi laha na ni kumeka ka ni le kona Patrice Lumumba by research
0: okay n'wina mi chadile mi ni vana mi lomuka kwini
1: hi ku chada ni nisati ni ni vana
0: okay
1: hikuva loko hi vulavula hi ku chada hi vulavula hi ku veka ringi a ndzi ta mi veka ringi
0: u soltero
1: ni soltero
0: kambe u ni nsati
1: ni ni nsati ni ni vana
0: swo humahela yini swosweo
1: swilo a swi se tlhangana kambe loko swi tlhangana
0: nga ku voyi rhumela loko mani kaya ku yafa va mambutoka sanga ni chade tasanaku mina ku ni chade mina ni la ku fana ni van'wani vavasati se ni nga ku yi rhumela ku famba ni mambutoka nga ni chade mhaka munhu maswi wa vilela mamani kaya
1: ku vilela a fane a vilela ku na mina a vilela ya ku va na mi rhandza ngopfu ni fanele ku ni muchade
0: e cancele swo lweyi i Mr. Ernest lweyi hi nga na yena lana Ernest Nzevo Nzevo muqambi wa tiko lana la Mozambique hi navela ku ve handle ka ku ve hi nge se nghena ka ntokoto wa ta wu qambi laha Mr. Ernest hi lava ku twa unanga unanga leyi nga ta twa lona lana laha Mr. Ernest ndzhaku hi ta vuya hi ta yisa mahlweni mabulu ya hina Mr. Ernest hi nga twa yini a ku ve hi nyika vayingiseti hi khensa mamani kumbe hi twa luta
1: kunti mi khenseni mamani kuva mamani hi yena wa matimu yena hi veka ku misaveni
0: hi khensa mamani hi swona ke a hi twani ni vunanga bya Mr. Ernest la ku khensa mamani ndzhaku hi ta vuya hi ta yisa mahlweni mabulu ya hina kalimba

0: anzona kutika
1: mhm
0: yakuva loko ntshukile vamamani siku na siku loko u likare u tshuvuka u vona vamamani vakutala vatsuma vahala vatsuma hala ni mabasiya
1: okay
0: kambe vazama kundla vatsongwane vazama kushavisa vanwana vabale ku vanuna vanwana vo felo vanuna se kolano ni swivona ku swa fanela akuva ku nika mkhese kuva na mina bava u lovire na hali ntsongo mamani ave ankulisa
1: mm-hmm.
0: se ni swivona swa ku ho leswi ya va endlaka leswi
1: mm-hmm.
0: van'wani va mamani a vo yo vagwa hi tihloko va zama ku sapota mindyangu
1: mm-hmm.
0: va kulisa vatsongwana
1: okay.
0: se hi laha ni nga za kulaa ku bala ngoma
1: hi le ndzava ke mabulu na wona na Mr. Ernest lweyi hi nga murhambi wa hina nyamuntlha lana ka nongoloko muqambi lana ke hi kumaka matimu ya ta vuyimbeleri bya yena lana nakona hi hlawutelaka katsongo a matimu ya tinsimu ta yena ni ku tiva leswaku hi ti hlamusela yini tinsimu leti a hi tiselaka lana hi nga tatanga mabulu hi ta kwehleta vunanga byin'wana hi vulavula hi alu ta continua nga vulin'we ka vunanga bya murhambi wa hina nyamuntlha la Mr. Ernest a hi twineni alu ta continua bya Mr. Ernest
2: Hey, Mr. Ernest, Lue. Fana ka tumbe kulaya. A fana le Patrice, Lue. A vuyile kwa luta kutinuwa.

0: aluta continua e vunanga già Mr. Nest tsasha motela ra motela me aluta continua le vulavula ma COVID 19 vulavula ini mavadzi swilule me tsalile nkarhi wolo ya
1: alelo ne tsalile nkarhi lo wa mavadzi nga sa wangena mavadzi le nkarhi loko ni chuvuka hala ne hala leswi vona swa ku hi le nyimpini ya yikulu ngopfu a nyimpi leyi hi nga hlangana na yona
0: angile ya xibamu
1: a ya xibamu a nyimpi leyi yo la ku hina hi ve hi hlangana hi twana hi ve hi ntwana no wun'we hi leyi nga ta kota ku hlula kona
0: okay
1: hikuva loko u za u vona ndokodela a le karhi na yena vo a chava mavabyi u vhela u swi vona swa ku a swilo se swa karhata swa karhata se leswi ni nge a lo ta ku ni nuwa leswaku a hi lwi ni vanhu a hi lwi ni munhu kambe hi lwa ni mavabyi hikuva misava hinkwayo i rhwele evuvabyi lebyi
0: okay hi leswi nga ku endla ku tsala risimu leri ku li tivuka u li tsale masiku mangeke
1: a risimu lelo li tsale masiku manharhu masiku manharhu
0: okay a wu khandzisi bya kona
1: ni li khandzise siku rin'we
0: okay ma nghena studium mi khandziyisa mi endla mpfumawulo hinkwaswo swi huma hi siku rin'we
1: ku kaliwe ku endliwa ni a nyikele meseji ku endliwa a beat la kona
0: okay
1: se ku endliwa beat la kona se leswi ni tshama ni vuya ni ta endla a meseji
0: yaoni
1: ta veka ta better voice
0: okay
1: loko se rele beat la kona
0: okay
1: a li endliwa nga beat na ku ni faka meseji
0: okay le ka nokolo ku mutambi nyamuhla hi bula na Mr. Ernest. Mr. Ernest minkarhi yin'wanyani mi a mi kumeki lomu tikweni laya la Msambiki, mi kumeka mi li kwini?
1: Kumeka le Joni.
0: Okay. Nkosini ya Joni, ma wu tirha ntirho lowu yimbeleli?
1: A wu tirha ntirho lowu yimbeleli hi lowu munhu khandziyisaka kona tingoma hinkwato ti nga na tona u talaka tona ni khandziyise kona Joni.
0: Okay. A mi khandziyisa a Joni. Okay. Ka vukhandziyisi bya n'wina Joni mi swivana swi mi vevukela
1: ku hi vevukela kumbe ku va hi le kusuhi nakona
0: okay
1: kumbeka hi le kusuhi
0: a mi nga kamanga ku ve mi nga ta khandziyisa tin'wani lomu tikweni la hina
1: i kona tin'wani i kona ya yin'we se ni nga yi endla lana
0: okay
1: ni nga yi endla so leswi swa ha chotaka swin'wana hikuva ni rhandza a ndhawu leyako loko ni nghena ni kuma swa ku ni ta kuma a qualidad
0: okay
1: ni lava qualidad ya kona
0: okay
1: hikuva naswona swa wona ku suka u nghena laha u nghena laha u nghena laha
0: ya
1: ku ni swin'wana swa ku a swa ha fambi swona
0: ya
1: se ni lava ndhawu leya ku njhe hi lana ni nga sangula ku endla ngoma yin'we kona hi lana ni fanele ku ni damba ni endla kona hikuva yini ni twile qualidad ya yena swa ku a na yona so so la ku loko se ni tshamile kahle ni tolovele swa ku hi ta kota ku hi toloveletela swa ku ni okay swi famba so a nchumu leyi ni rhandzaka
0: yona
1: mi entenderana
0: hi swona ke Mr. Ernest loko mi sungule ku yimbelela a kaya swi mi vevukelile ku ve va swi pfumela swa ngeku leswo ya tive kan'we swa ku swa tshuka swi banda se kaya va ku leswa ku yimbeleli leswi swilo swa homolweni kumbexana swilo swo ka swi nga na ngqondo kun'wana swi veke swi tshamisekile swi vevukile
1: ya alano entisi ya ku hetelela va swi amukeli van'wana van'wana va swi amukelaka u la ku ni hlevisa na
0: vulavula yo bula ku hleviwa munhu na laha swi vekeni leswi va ri endleve vo yingisela swi va yingisela hina kona
1: u yi hlevisa hi ndlela vona hikuva a loko ni sangulile va swi amukelile lava nga swi amukela va tlhela va swi tsakela hikwalano ni ve ni va khensa ngopfu ni nga vula ku manu a swi amukelile a ta swi sapota va manu manje va kona van'wani lava ka nga swi amukelanga hi swinene va swi amukela hi ku phuntisa
0: okay
1: hikuva loko u sangula nchumu va kona lava va swi phuntisaka loko ha yi sungula va kona lava ku sapota ku yani mahlweni xikwembu a xo katekisa van'wani va ku phuntisa ku a ta fika a ya kuveni sweswi hikuva va rivala ku n'wana un'wana un'wana a sangula hukasa
0: ya
1: se
0: a swi ku vevukelanga
1: a swi ni vevukelanga
0: okay.
1: Ni yo tiyisela
0: mhani na yena swi mi tsakisanga
1: mhani swi mi tsakisi ngopfu
0: okay
1: laha swo swi nga tika ngopfu hi la kaya la
0: okay
1: Eko wa tiba loko uza se uli mulu unga imbelela. Kuna shu shakutala.
0: Okay.
1: Ako ha le sasa ngo ku imbelela.
0: Sikunu ukwela
1: ja. Sikunu ukwela phakathi ngena.
0: Yeah. Akho lo vukela swa ye.
1: Eh, ndatra zawo ya ye.
0: Yeah.
1: Eh, ndatra zawo ya ye. Se le swininge hiku mina ku rhandza nkatanga. Vuya hi famba swinwe.
0: Okay.
1: Eh, vuya hi famba swinwe.
0: Sina na ngene ka.
1: I love a story phakathi.
0: Sina na ngene ka ntrulo.
1: A ngenele ko ni lava ku hi famba swinwe.
0: Wa imbelela na yena.
1: Imbelela swi.
0: Liko ri simula yena la.
1: Liko.
0: Ungali mana ye.
1: Eh.
0: Nga nyi meli donsa. Ai so ti, lo so ti simula. Mr. Nest alienda kana Elena.
1: Eh.
0: Okay. Mbuya muranziwa swona ke. Okay. Atone lo simula muchadulo. Tabuya tabula, vuya muranziwa. Mr. Nest na Elena. Muchadu la se tlhalaka xitani xa Carlo na Zaida Nhlongo xa Mr. Bauna Liloka hi tlhalaka ka switani swa lava kamba swin'we va yimbelela swin'we va patsana swin'we se hi ta vuya muyingiseto ku rhandzeka hi ta bula ndzhaku ka ve hi twile unani.

0: buya buya buya murandziwa Mr. Ernest na Helena awukwelele devangeli la kuchava kwanga tekeliwa devele la kuyena la kunena wala ku imbelela hala ku gwaso kwa switiva ku imbelela
1: anga lesona ekuva nisosi yena anga switsakela ku imbelela
0: okay
1: so me ku mensi la za kuva ku antsemba la ku vhele swinwe nkarhi nkwawo
0: okay
1: ne ku vuya hi vhamba swinwe
0: eta ulswa ku vuya murandzi wa u mugwa swa ku vuya hi ta famba swinwe ko khola ka ku imbelela letsi
1: aga uvuya murandziwa ifambisana na ku minkarhi le ya ku ya ma December ta ku vanhu va kutala va humile mintiro etindawo ta ku hambana hambana
0: okay
1: loko va humile etindawo ta ku hambana hambana famba va tira loko fika nkama ku kula ku velwa ka so kuma ku avana kumbe nsati se wa vilela kaya
0: okay
1: wena awuvuyi
0: okay sa ku vuya murandzi
1: vuya murandzi
0: uta ntendera la kusena kushuo
1: ako vuya
0: alisimule imana nga tsala lona
1: litsalo hemi
0: okay iwo nga tsala lona silima kumeka ne mamani ko sinya John
1: enkara utara
0: okay milikhandise ko sinya John
1: eh
0: okay utitwe njani se kuve uimbalela ni sakwa wena ultwalisimo semilink sala milvanbire semyo tshama leswiya emyo khomana sile swiya mko hey hina phela ba utitwe njani
1: tsaka sango pfunanze ka ngopfu swinene
0: okay
1: eh nanze ka ngopfu swinene
0: eka tsimo hinkwato ungana tona itingaki ngwa tikhandlisana yena
1: etimbira
0: etimbira mo sungula le
1: sungula aya ku sungule liya na ya
0: okay
1: eh
0: ilaka alokumi yendle tsimo ta nwena andla limiter saka kuve mitifikisa ka vanhu vakhuzeli kutala ka vona hi ya kona mishavisa ma CD kumbe mo nyikela mashavisa mishavisa swi endlisa kwini
1: a ma CD a na ha maendli swi ngame ku maendla 2020 ni vona swaku mani kebrara
0: okay.
1: ma CD vanhu va ha malava
0: okay.
1: Lexi ni endlaku xona i ku munhu loko a yi lava a ti lava tinsimu ta mina a ni kuma ka social media leswaku a hakela hi via mpeza ni mi vhiyarela hi WhatsApp o loko hi lokusuhi loko a ni a USB a ta USB ni mchelela kona
0: okay
1: hi leswi ni tirhisaka
0: swona maji wa xavisa wa musika wona
1: eh
0: u xavisa mali
1: a CD complete u xavisa square meter ka
0: okay se loko no la musika wo karhi u xavisa mali
1: a musika
0: a switsika a switsika a ka wimbeleli bya n'wina kuni xo karhi mi nga xi wina kumbe mahalwela ndhuma mahali ku rimeni ka ku lwela ndhuma ndzhaku mi ta vona swa ku mi kuma xo karhi
1: ka ku yimbelela kaya se kuma
0: se kuma chachazela
1: a se kuma chachazela ni holwa nyimpi
0: okay jima u nghene xitudio 2009 ku fika nyamuntlha u se kuma chachazela
1: a se kuma chachazela
0: okay i swini mi swi endlaka kumbe mi nga cinca mihandzu leya kumbe mi kuma chachazela wo karhi mayelana no yimbelela bya n'wina leswi mi swi endlaka ku ni nchumu mi xi endlaka kuve mi tirha kuve mi fika ka kumbe mi kuma nchachazelo
1: lexi ni xi endlaka xin'wana xi tihanyisaku mayelana ni ntirho wa mavoko
0: a ni vula ku tshunelatshunela ka vanhu lava ku ma nga mi pfunisa ku mi paluxapaluxa kuve mi ta kuma nchachazelo
1: lexi xi lavekaka i ku kombela a support hikuva xilo hinkwaxo xi lava support
0: okay
1: loko u nga na support u nge koti ku famba u fikela emakumu u nge koti ku pfuneka para ni za ni kota ku pfuniwa ku la support ni kuma vanhu lava va nga ta kota ku va ni kulisa ni ya henhla ku va tiva tingoma ta mina va le karhi va ni supporta hi lana ni nga ta kota ku wa kota ku pfuneka kona
0: okay eswonake Mr. Ness alisimuleli n'wani hi nga na lona lana je vulavula hi yini lebyi u hi nyikaka lana a ku tiva swaku li vulavula hi yini lisimu leli hi nga na lona la kumbe hi ta li dyondzisa ka vayingiseti a hi li dyondziseni hi ta vuya hi ta li twa ka nhlamuselo wa Mr. Ernest

0: Ali hikaritwa unanga dza December dza Mr. Ernesto lana minta ku Mr. Ernesto pego Mr. Next noma ngine noti lo manyana
1: ufanele ngaguganyana pa Mr. Ernesto Mr. Next
0: yeah
1: sombuye
0: livula vula ni ntokotwa lona lisimulela December hi ntokotwa lona
1: alisimula December livula hi kutwana ka rixaka lana tlhangana kona ku loko fika ma December vanhu hinkwavo va tlhangana va le karhi va dya xikawu makhesemusi ku na vatsongwani ku na bava ku na vatiyo va titiya hinkwavo mamani va tlhangana endhawu yin'we leswaku a maxaka lawa ma twananaku ma tshama ndhawu yin'we ma le karhi ma dya khesemusi hikolano ku hi tsakile i ngoma ya ku va ku hi tsaka.
0: Enaka, Mr. Ernest, loko hi tivuka na kona ka vuyimbeleri bya n'wina mange mi kumeka nyana ku ka spectacle nyana ma endla spectacle ma famba michadwini mi ya yimbelela hi swini swi endlekaka vuton'wini bya n'wina mayelana u chayela n'wina
1: loko va hi lava spectacle ya kumeka na sweswi ku kona kun'wana na vhiki ra kwale 23 a hi le azongweni lomu na hi le kona a le spectacle lomu na va hi vitanile kolano a ve nkateko na ku tsaka ngopfu hikuva va ve va hi sapota ngopfu va ni tsakele ngopfu hikolano ni karhi na va khensa le zongweni va ni rhangisile ngopfu a timoma ta mina te loko hi fika hi nghena xita a palku va ve va tsaka.
0: Mr. Ernest, a mabula yena ma fika makumu a hi navela ku ve u nga byela vayingiseti swa ku loko va ku tsakela a mabulu lawa hi yo ma sungula yo khata ya ku tshemba swa ku Mr. Ernest ku laveka u vuya ka masiku lama taka ku ve ta kuma antsutsu wun'wanyani wa vuqambi bya wena a hi navela ku ve u siya nhlayo ya wena ya foni ka vayingiseti hinkwavo ku ve va nga ku qungela ku xana va ku rhamba ku ve u nga va yimbelelela nakona ku ve u nga nghena nyana kumbe ka swipetakulo swi ngakinyana ku ve hi ta wona ku Mr. Ernest a fika kwini.
1: Hi swona khesile ati a numero ya mina i Vodacom 84 64 70 51 84 64 70 51.
0: Mikhulume nakona hi ma social media hi wa hi ya kona ma social media mungana wa
1: loko mi ni lava futhi aka WhatsApp leyi nga ni WhatsApp ele 0027 ya Joni 0027 71 55 04 200 76 leyo leyi nga ni WhatsApp nakona wa ni kuma ka Facebook loko u nghena Facebook u ku M Ernest Nzevo lano wa ni kuma ka Facebook loko u ni lava ka Instagram nakona u ta ni kuma u ku mfana ku dume ku laya a loko u ni lava ka TikTok nakonavo mfana wa ku dume ku laya
0: mfana wa ku dume ku laya tinsimu ta wena tini ntokoto wa ku laya
1: ntokoto wa ku laya.
0: Okay, i swini hi ta swi nyimelaka ka Mr. Ernest ka matirhelo ya yena ka ndlela leyi ya vuqambi masiku lama taka
1: masiku lama taka hi nyimelele ni ku a va ni rindzi hi April entaveni humesa a wunanga leli nga ta ve karhi li va tsakisa ngopfu leli nga ta tlhanganaku na ku tlangela vamamani lelo li le ndleleni la ku hi abril li ta ve li kona hi le karhi hi tsaka na vona.
0: Hi swona hi kombela ku tlhela u siya a nhlayo ya wena u nga jahanga ku ve vayingiseti va ta kota ku yi deketa kahle ku ve va ku rhamba ka xihi na xihi lexi va nga xi navelaka ku ve va kumeka xona na wena
1: 84 64 70 51 hi vuya ka leyi i nga ni WhatsApp ku 0027 hi ku 71 55 04 200 76 yele mi ta mi kuma kolano Mr. Ernest mi fanele ku dume ku laya
0: marungu lama ya ka mani Mr. Ernest ka nkarhi lowu wa majambu lowu wa sonto leyi mamani na tshemba swo ka karhi a yingiselana hi nawu emamani a kola xitichini la Ova ni 30 minutes kusuka lale swingo gamana ngolo ka fika kale. Loka anga fiki 30 minutes ya ngena.
1: Amarungula ya kusungula nete mahosha eka nkosika dza mina ni mrandza ngopfu Elena Marcus musuka mayaka mamani wa mina ni mrandza ngopfu swinene imbilu ya mina. Imbilu ya mina ngopfu ni mrandza ngopfu nwa mazozi imbilu ya mina. Kola na lisimu le khalima mamani ni vuya ku nwa mazozi.
0: Okay.
1: Mrandza ngopfu ni vuya ni karhi ni xoweta boti wa mina ka Xitigu ale kole a xikhumbani ni vuya ni xoweta mbangano hinkwavo ni nkarhi lowu ni vana va mina rixaka hinkwalo ni va yingiseti hinkwavo ni ku na va xoweta a va titwi va tsakile ni ta ve karhi loko va ri karhi va ni sapota ku va mina ni wa nchumu loko a nga ri vona va yingiseli hi vona ntsena u fanele ku va ni kulisa ni ta kota ku va ni ya mahlweni ni va yinga swakudya swa swinene.
0: Vayingiseti wa ku rhandzeka lawa hi makumu ya nongoloko muqambi nyamuntlha hi Black na Mr Ernest xitswalo wa xilomudorobeni la ka Ncencayi a kumeka hanya a xinongwini Patrice a tswalo xinongwini hanya Patrice na tshemba leswaku hi tsakile hi ku ve hi twile Mr Ernest muyingiseti wa ku rhandzeka wa rhambiwa na wena kumbe u sapota hinkwavo vaqambi lava va ndlulakelaka nongoloko lowu hi kusaka ku ve va li vaqambi hi loko ku ni muyingiseti ku ni mukhuzeli loko a va nga li kona vakhuzeli ni vayingiseti na tshemba swa ku vaqambi a va nga ta va li kona kusa a va nga ta yingiseliwa hi munhu hi na ya khensa ku ve u ri hi ndlela ivi u yingisa nongoloko muqambi ivi hi ntamu lowukulu swinene hi endleke nongoloko lowu hi amukela marungulo ya Nicolas Mukavele lweyi a fambiseke nongoloko na bolo swa kata vuya ka sonto leyi taka loko lwanta mo a hlayisa yi pelile
2: mukambi
3: roza yi tshemba na mina
4: roza yi tshemba yi tshemba na mina
2: longoloko wa radio Msambiki u paluxaka mintirho ya vaqambi va xifundza nkulugaza.

0: lepelele mahungu muhlayi Rui Makaringi leshi fundzeni xa ximbotsi kulomu xa fundza ku lugaza ku fambeni ka tiweti tinharhu ta ku sungula ka lembe nga ka lona kumbe ni ku tlakuka kumbe ku phakama ka tinhlayo ta vanhu va xanisiweke hi mavabyi ya ku vuyelela tani ku vula ku kata ku lorwa ntirho ro xitinuputela
1: kusukela sungu tu ka fika nyenyankulu xifundza lexiya hi lexi faneleke muni wa makume wa timhaka ntlhanu ni mune ka ku fananisa lembe ri hundzeke nkarhi wo fana ku voneliweke 20 wa vavabyi wa mavabyi lawa ntlhanu na vambirhi nakonana swi komba ku khupuka hi 50 wa tipurisento ni 30 ungule livele tivisiwa hi murhangeli wa tavudawu wansati ni ku tirhisani xitsungu ximbutsu loyi a vula ku leswaku va tindhambi ti vonekeke sungu tinyanya ku lava hundzeke ti ve ti hlengela ka ku khupuka ka nhlayo ya mavabyi ya ku vuyelela xifundza lexiya Jose Murona a tlhamisela kambe leswaku va swa laveka leswaku va ku va ni a ku landziwa leti ti lanaku ni vubasisi tlhelo vukelela mavabyi lawa hi ku va ku hlantswiwa amandla hi sepu kumbe ku tirhisa nkuma nambe hi ku va ku hlantswiwa swakudya na swi nga se na vikiwa mizeni
0: ku ximbutsu a mfumo u karhi u tilulamisela ndlela na ku va u sungula ku nga le khale ni ntirho wa ku tlhava nyenzano ya sindzisa ka ntsengo wa ku tlula 93,000 wa tihomu lweyi ku landzela taka ni endlelo wa mahungu lawa i na ku loriwa ntirho Carlos Matshinyi
2: kokolaho tani ku vula ka murhangeli wa xibyana ka nkarhi lowu ku karhi ku dlongozeliwa a ntirho wa kona a nga va ku ndhundhuzeliwa a varhangeli va miganga ku va va tivalisima la ku tlhavanyezani eka tihomu ndzeni ka ku ti fikela mavabyi yo hambanahambana kasi la mbandze a vula leswaku nakona a ntirho lowu u ta endla ku va kuma hi wa balela ya a swiharhi hikusa ku ve ni ku luziwa ka ntsengowukulu wa tihomu ni swin'wana swiharhi hi kola ka ndhambi leyi xanisaka yi xaniseke a xifundza xa ximbutsu ni swin'wana swa xifundzankulu Gaza
0: na ku endleka leswi ka nkovotlo wa le ka xoko lomu xifundzankulu Gaza munthu lowu u vilela a ku tlula 340,000,000 wa tiwetikala ku va u lulamisa ni ku pfuxetela a switirho leswi swi diliziweke hi ndhambi vonekeke ku sunguleni ko ka lembe litsutsumaka Alfredo Muyanga
3: mali leyi i vilelaka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuxambalati hambi ku va ku ta pfaleteriwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele leyi kumekaku na yi nga koki mati laha swi lavekaka ha kona mahungu lama byeliwa a Radio Mozambique i murhangeli wa xiyenge lexi xi yimelaku ta tidyondzo ta makungu ndzeni ka ta vuxambalati ka Xokwe Raul Jambani loko a le karhi ya vulavulaka u kola Radio Mozambique hi le ku hundza ka xiyenge lexi nakona ku vileliwa a mali leswaku va hi nga ve i tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ntsengo wa ntlhanu wa makume ya switirho swo karhi leswi swi pfumetaka ku va swifambisa mati hambi ku va ku pfuxetiwa a ntlhanu wa michini leyi kumekaku na yi wonhekile na yi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa a minkovoto
0: Yugam, itani mahungu mavulaka leswaku van'wamabindzu va tiko la Afrika-Dzonga hi lava va tibohaka ku va va ni ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Gaza ku va ku phalalisiwa a ntirho wa ku nyika alisima ntumbuluko ni ku va ku yisiwa mahlweni a wu londzovuti bya tshomba bya xifundzankulu lexi tani ku vulaku ka Boniface Novela
4: a ntirhisano lowu u ta va u yelana ni ku va ku tlhawukanyisiwa lava va endlaka eta vukambi ni vuvatli a ku va va tiva a ku bindzula leswi va nga kotaka ku va va xavisa hi xihatla na swi ta va nyika a mvuyelo eka vona swilo leswi swi nga ta kotaka a ku va swi tlhokonyisa eku vavhakachi va ni ntandu wa ku pfuxela xifundzankulu Gaza mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntumbuluko ni vuvhakachi na a endla nhlelo wa ku kumeka ka xifundzankulu Gaza eka bazara lelikulukumba la matiko li nga ve kona le a Durban masiku ndzhaku a tikweni la Afrika-Dzonga Rotsana Muataka swi ngeteli leswaku makungu ya ku va ku tlhawukanyisiwa a lava landzaka eta ukambi hambi na vuvatli hi kambe lo rhanga makungu lawa ma ta landziwa praya la Bilene
0: lawa ive mahungu man'wana ku ta tlhela ma pfukeni kambe nkarhi i landzelaka laha pelele

0: swa yila kunene ku la ku va ni xifuva ku la ku tiva ku pfalela ku la ku tiva ku vekisa hikuva hey a tiyindlu handle ka ku sisa kasika xirhami ni mpfula ti mahingi ti endleli ku veka xihundla kambe xihundla xikulu xi sukela mbilwini ka mamani nga yena mutameli mukhomi mufambisi wa muti 22 horas na 30 minutos hi ku endlela ta matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: E 24 ka maio wa lembela 1975 murangeli wa Frelimo Karene Samora Moses Mashele a tlhelelile mutikweni ndzhaku ka loko ku gamele a nyimpi ya ukhulula a tiku.

Nkarhi ni ku nga pfumaleka hweti ku va ku hweleliwa nkhululeko lomutikweni, murhangeli wa Frelimo Samora Moses Mashele a tlhelele lomutikweni ndzhaku ka 10 malembe ya nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi. Hi lisiku la 24 ka Mayu wa lembe la 1975, Samora Mashele a fikile eMuwede, ndhawu a yamukeliweke hi ntsako wukulu hi vahanyi va muganga loko ku ri karhi ku sungula aliyenzo hi swifundzankulu hinkwaswo swa le mutikweni. Na a nge se na fika Muwede nkarhi ndzhaku ndhawu leyi se a ku kumeka a xiandla xa yena Marcelino dos Santos swin'we na Juan Kixisano nkarhini a nga le holobyenkulu wa mfumo wa nkarhinyana, na Armando Guebuza a nga le komisario politico ni vakombisi van'wani va Frelimo. Juan Kixisano a ve a sungula a nhlengeletano lani a tlhamiseleke xitshungu a ku kumeka ka murhangeli wa Frelimo ka ndhawu leyi na a le xikombiso xa ku hlula ka vana va tiko la Mosambiki a mukolonyi wa Muputukezi. Hi ndlela leyi a ku sungula aliyenzo la Samora Moses Mashele hi swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Liyenzo ni gameke hi ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko hi 25 ka Junyu wa lembe la 1975 a Stadio ka Mashava.

liyanzu lele la murangeli wa Frelimo alikongoma kukombisa antwanano wa vana va tiko la Mosambiki ka nhlengeletano hikulu adropeni la lixinga xifundzankulu Niasa. Samora Moses Machel a tlhamisile leswaku loko vana va tiko va patsana va ta ve ni ntamu wukulu wa ku hlula a tinhlavu, ntamu wukulu wa ku tlula a vaphangi. Nakunavu ntwanano a wu patsa a vana va tiko ni matiko man'wana. Nakunavu a tlhamisile leswaku ndzhaku ka ku va ku hluliwa a wukulunyi ku sungula a ntirho wukulu wa ntwanano wa vana va tiko ni ku tlhela ku avanyiseriwa a miganga ya ku hambanahambana hi ndlela leyi ku nga laveka a nhlengelo wa vanhu hinkwavo. Samora Moses Machel ka tinhlengeletano a tlhamisela swaku a nala a nga salile a li ndlala vusweti ni ku kala a wutlhari matshamelo ma nga fanela ku va ma helisiwa hi ku tinyiketela ka ku tirha ka hinkwavo vana va tiko la Mosambiki. Ka liyanzu leli a xifundzankulu eNyambani, murhangeli Samora Moses Machel hi lweyi a rhangeleke a nhlengeletano ya mutlhanu na mbirhi ka yona ya ku pasisiweke a tshinyela milawu ya tiko vhiki ndzhaku ku gama ku huweleliwa nkhululeko hi 25 ka Junyu wa lembe la 1975. Lawo a ku li karhi ku kombisiwa a ku hlula hi ku hetelela a xipimo xa 5 wa madzana ya malembe ya vukhinyavezi lamukulunyi

0: Varhandziwa va yingiseti va yimisiwe provhinsiyala ka Gaza, Hamilosa, tanihi xihena hi ta na hi li vanharhu haleno i Alfredo Muyanga, Ramu Jenxixwani Rafaele ni Jaleli Jangi Zungeni.
1: Ah, izungeni, izungeni, izungeni. No tani li khohlo vitla kona.
0: Eh, diboy loko hi ku hi vanharhu haleno. Ingiwe bankregeni. Bankregeni ku drama vito manharhu.
1: Eh, vitla baba, la n'wana, la moya ku hlawula. Se moya ku hlawula ka izungeni.
0: Eh, ah, la ya loko ho la ku phakela mabito lawo. Mina ninga wa baba, wo nga va n'wana wa ku hlawuleka izungeni.
1: Ram. Phela akuvulavula hi leswi vulavulaka swo swa ku tsaka leswi.
0: Swa mahleko.
1: Wa tiva swa ku munhu ni munhu a ndhundhuzela leswi ya xi rhandzaka.
0: Hikuva ka
1: wena u rhandza yini?
0: Ka mafenyeta ku na wo.
1: Wena u rhandza yini?
0: Munhu a khetha fenya lakwe.
1: Wena u rhandza yini? Ka vutomi la wena u rhandza yini?
0: No ti rhandza mina.
1: Wa ti rhandza. Hi nga yimbelela lisimu la ku ti ndhundhuzela wena. Wa swa ku endleka yini? Loko va tshamile va le kerekeni a ku ni nkhuvo se laya mun'wana mun'wana
0: a teka lisimu lelisimu ta kerekeni ku ni leli nga mbilwini yakwe hambiloko a vagwa va ku mi tekeleni nsimu lela ku yinini
1: hambiloko se u lovile
0: va teka loliya
1: va ta ku yimbelela lawoke se wena se u le mucaka
0: se lava u nga to vala ku vhuma na vo se va rile hintambu loko va teka risimu leliya
1: wa vo se la yena munhu a teka risimu lakwe a yimbela leswi a dzunisa xikwembu
0: ma dzunisela yakwe
1: se ko gama ku yima a xidaku
0: Kola kereke. Xidaku
1: le ku vona vaku va a kerekeni vanhu va ku kuza dzwana. Hambi va fundisa vanhu va kuza se ku ni lava swi kota ku a ku tikhoma.
0: A nyinya ku zo fika kolombeka va fundisa.
1: Se a loko xituka xitaka lisimu.
0: Laka xoho.
1: Xele nga ni pfuna ni ku yimbelela. Se. Va ku sungule.
0: Mta ni pfuna
1: hi muyimbo. Se xiko. A ku tsaka ka mina ku ta hi kwine ku tsaka ka mina ku ta hi kwine ku tsaka ka mina ku ta hi kwine ku tsaka xibakela xa sope
0: kuma vona va yimanga kumbe xichuku teka ka
1: yesu
0: Eva, ku nyamuka yona ngene ho tekela ku famba kumbe zungena a bile u nanga ni switivi ku atati vonela.
1: Ata tekela u hlawuleka futhi
0: risimu. Ni ani ke vula vula zwo.
1: A vitla yena mu.
0: Oh, mu ku hlawuleka.
1: Se ata thala u khongela.
0: Ata tatlavela yena.

0: inaka engena ku magena ku kwese ingene khale ku vovula vula xidakwa la ixipunta xin'wana va tshamile ku swibedhlele va tshama ku buliwa ku buliwa a swi vona swibedhlele ku ni swin'wana swi nga ni switezi se va bula ku bula xona swi lava xo suka xi khwela xi ya fika xi tshama a swigundwani ndaro
1: xoce
0: se va nghena ko va xicivukacivuka va ku muxi lexiya se xiya xi ya tirha yini leyi ku fika nkama xo n'wi tlula xi ta ku yatisa ku la hansi la se va nghena
1: ango ti fana nhloko
0: tisunga tisunga xa fika xikhomakhoma se va kuma swa ku xa hanya
1: a tsakuli
0: ha xo tshovekanyana voko se va ku i mhaka muni xi ku e na mani swi tivi ku endleke no fika swoswi la
1: Rams, ni gona dokuma yakora. Na kulola ntsongwa ni munyanyani wa ku jamuka ngopfu. Se la yene loko makolo motrelaine, matrelaine ka wena.
0: La opera iku loko ni chivukana ngala na wona. A swivoni ku khwatsi leswi. Ni para swi kulanyana.
1: Kulanyana. Se amfana leyo. Ama hi xivutisi leswo a wutisa manawa kwale ku pfuleni. Mama. Ama yoko lawa gqokela yini lawa? Anga moyoko lawa yoko anu woni kahle. Loko ni gqoka moyoko lawa. Ni swona swilo leswi swikulu. Kwale ku phameleni xile ey ina ka mama. Nga so sama yokolo. Ekusa leswi nga le ku phameleni loko u ta fika ka prati la mina u sungula ku phamela ta rona swa ku prati ngili talile.
0: Ezungeni ngakho ibela unanga avuya kungalikhali.

0: inaka nzauka unanga dzi zvibuwe ka jarili zungeni shipunda shimwana nashonavo shitsamirene vangani vako se zvabula zvibula zvibula sisho gama shiteka shipira shibuku sishichuvuka laka shibuku shikuni shiyaitankama
1: ngisho vona zvakuona
0: ngisho vona muchumu lesi tlashitlash shimbonyo tlashiteka shichuvuka shichuvuka sini mungana wako uvona swakapa shichuvuka jasi kuni ngamanyana se akafika ahlomela le sino kho shichuka kuma swaku shifale matilo mashichuka laka shipira shifunye shama shikutititi sashlagatlagolo
1: kuendlaka
0: yini ka munhu wena ke shuka balani nzama ku swivona swa ku loko ni etlelile ni tshamisa ku yini
2: babuna
0: a ku ba swi na nyima yini ni utrendi
1: phope a swi nga unangala ku khongela kambe kuna xihitani xin'wana lana mafenya man'wana ni nga rhumeleliwa se va sungula ku hi rhumelela
0: va sungulaka a va khensiwi lava va swi kotaka ku va va hi rhumelela
1: i tatana Carlos Langa
0: a
1: le wa vona loko ku humelela makhombo loko ku humelela makhombo la ndyangwini kariliwa
0: nkama wa
1: ku xaniseka wa mikosi swikwini se ku humelele makhombo ka rixaka rin'wani ka kule se va rhuma jala wo karhi ku famba tivisa makhombo ka vavhovho seniya se ya famba loko va fika va le ku phameleni ka swakuka ku ni mfana mun'wana wo tshamisa laya a va yi tatanga vo tekela ku mukhamba hi xihantla ku lana ku humelele leswi ku humelele makhombo kaya se a mfana luya hi ku a tivaka leswaku loko ku ni makhombo kariliwa ku hi va le ku phameleni se ele ha mama se hi ta rhanga hi ku rila kumbe hi ta rhanga hi ku gaswa ku
0: nako se xipfunisa lavakuloko va ku ni lavakuloko va rila va chaka va nyela vakuluvundze
1: se halele nga rhumeliwa hi tatana Carlos Langa wa ku tirha Direction Provinciale de Culture et Tourisme
0: kanimambu wena Langa loko u swi kotile ku va u ta hi hlekisa haleno ka ndzumba lowu avale a dliwa leti komba ku
1: vanhaswona
0: loko u kuma un'wana nkama tlhelo hi rhumela lin'wana siku rin'wana hi ta wu khense hikusa hi tsakisa swo swi loko hi ze hi hlanganela ku va kunene a ndzumba wu va kona inaka xidakwa
1: xin'wanawobulekela
0: a ni bulekele
1: nea
0: ni bomo nyamuni a wa tiva fana loko wo hamba muchumu yo hamba bam masiku ma lavale avale madalo ana bom vale madalo a muntu
1: mauyamuntu
0: mauvele mau ko vala ku ba swa ku endla swa swinene na dekileni hi mhaka leswingo a nkama leyo hi nga hata la a wu vulavula hi timhaka ta lava ku phuza agwala swi ku chakachaka se ni kumbela swaku ku ni muyisa mun'we na yena a nga fika a bangena ku swe se a byela lwe wa muxavisi wa gwala a ku kumbe se usiku phefa a fike khale se a ku ni kombela nyana a kopo nyana yin'wanyani ta kota ku hungata nyana se a teka ku kopo ha mu nyika phuza se ku ta fika munghana wa ko mun'wanyana se a ku na mina vo ni kombela a kopo se a ku ni ku chelela yini ke ni magwala ma
1: hambanahambanahambanahambana ku lava phuzaku jangwani van'wani va phuza mabandari
0: loko
1: se u lawula hi lawa mun'wana se hi ta ku nyika va ta hi nyika hi hakala publicidad
0: mazamiso xidangwani
1: a xidangwana a ku na loyi a nga ni a ku xavisa mun'wana mmaa u timahele ma mahele swa ku xavisiwa kwini futa wu swi tivi
0: se va bula se yangwa kasi wena u rhandza leni la kona se yangwa mi rhandza lela ntima xiva si xikwepa phema ni nga swi tivi swa ku va kheta la na mina vuloko a ni swi tivile ina ni khetile soka kasi luphuza ku lona hi lini la kona ke Shuku e ana ali tivi ka langwa la chera.
1: Ezunge. Alwe namuhla leswi anga ta na swona lwa ni switiswa ku yishini. O bulekela ntseni va yingise ti se va ta zava hi sola hikusa va ta pfimba ni mareve hi ku hleka. Hi belinyana vunanga zungeni.

0: ndzhaku se lava a va bula hi leswi mun'wana na mun'wana a chavaka swona swaku u chava yini ke
1: se mavoko na ngo mina lexi xi chavaku hi ku duma ka tilo
2: a xingwalangwandza
1: a ku ni chava xingwalangwandza se a ngo mina n'wananga switsongo leswi ni swi chavaku mina ni chava a tinghala hi luwa n'wana wako
2: tinghonyama
1: ni chava tinghonyama loko ni tshuka ni kuma se n'wana wako na ku mina xin'wana lexi ni xi chavaku wapa ni chava a yingwe se va wako na ku maji mina yingwe a na mhaka na yona n'wananga yingwe swin'wanyan'wana swihari swa khwati a swi chavi ngopfu a te swi ni nga ku byela mina ni chava xingwalangwandza ni chava nghala leswin'wana na mhaka na swo swi xi ku papa maji se nge sungula a ku ni kanganyisa ni kanganyisa ni te ni chava xingwalangwandza ni ngonyama se leswi ungu no u kanganyisa xiku xi kona xin'wana xihari u xi chavaku u ko u nga le ku bala leswi ngwana mina u ku nxilo xi tivaku swa ku na xi chava mina xiku u chava mamani.

0: inaka kuni usuku nalo seliyalidele
1: mhlambe zungena nga ibhela bunanga
0: anga bona nga kusese naye nawe ngasho kungi awusuku liyadiyelela ngatsuka sesungula kuba ikhuziyela.

0: ina ndza uka wonanga kuva hi talelela ni va yingiseti hi ta va siyela xin'wana lexi ni nga na xona haleno a ndzi suka sina ni nga ha li ko na ha li ko xibedhlele xa
1: Ramush kambe ku lava ku hlonipha wansati loko a tikile aswo
0: hambiloko a nga tikanga
1: kambe loko a tikile wansati wa hlonipheka a no ku tsema kambe swi koho swi nga fika laha ni swi vonaka swa ku
0: ingi u fanele ku va u swi veka
1: na u nge se bala leswo ta ku na swona hikusa a wansati mun'wana a tikile a ntirho wa yena va swo swa ku loko u tikile u ni u navenave
0: hambi munhu wa ko a nga phuzi swi nga endleka a tika se a sungula ku a laha sope a laha xindere
1: se a vamani loyi a ni mukhuva wa gasipo a gasipo hi ndlela yin'wanyani swa ku loko va za va veka a sipho kazard bank a lava leta kazard bank a teka a kutsa a loko
0: ahambi to va kotisa bawn
1: a lava leyi i nga kazard
0: bank
1: a xivaveni
0: va ko van'wani vaku swi va komba ku dlaya misava kambe a va le ku dlaya hinkwayo va cele ya le xitaratwini
1: se loko a nghena a xivaveni a kuma sipho aga hi ye va ku sungula a huma laha handle hi mani a nga teka sipho ka eyi a va hloniphiwi la
0: ya swa laveka vhele inaka leti ni nga tanotani ku ko xibedhlela ka hina le ka lava ku hlangana nhloko a ku ni timbabyi timbirhi leto a mavagu ya tona a ya le ku a ya le mavunwa ti vulavula muchumu ya mavunwa nkamankama hinkwawo hambi kusuka ti ku a khixini katswa na mutsutsuma makumuka swa waku a ku nandzile se ti tshamile swirin'wana
1: mahlanyelo
0: ya swona yale wolawo swi hlanye hi ku hela se siku rin'wana swo tshama ha swimbirhi se sungula ku gapa swi lava ku hembelana se a munghana wa kona a ngo hendo wa yi vona suna lenhla le
1: a malongwelongwe
0: xi komba ka antena yo leya ya matelefoni
1: ayi
0: nkole xikwa hi vona nsuna leyi nga lele ka xigazana xiya se a mungona kona a ciuka ku se ya ku a leyi vula ku ya ni yivuna u ba leyi nga nyima kumbe leyi nga etlela
1: Ramu mina leyi ni nga yi vona hi ku tshama kusuhani swidakwa
0: na vusi utlhe u welela u lava ku tani tin'wana
1: leyi ni nga yi vona hi swi leswo a na ha tshami kusuhani ni vanhu lava phuzaku byana ku ni muiza n'wana a nga ga nyama a phuza gwala a dakwa a sungula ku haza
0: kola loko hambula phe gwala
1: a haza a za a dlaya ni tikopo ti nga lumezeni
0: usa kuni kuni ku hambuliwa hi gwala kuni ku va wena u hambula gwala se le a gwala ni le ku tshama ndzeni kakwe
1: a za a dlaya ni tikopo mezeni
0: u nge se dlaya ni makomputadoro ya vanhu
1: lani mikrofoni
0: swa antswa hi muka
1: i nkhuhle lo
0: nkhuhle wa lona
1: o vona swaku a mikrofoni nge yi khuhle phela
0: ya we nyamuntlha ingi nyamuntlha u tshamisekanga vayingiseti va ku rhandzeka nyamuntlha hi geveta ku yale ndzimana zungela ali kona na yena vo ni tiprofita ta ku a khoma se na tshika khombula n'wina hi swaku leswi ma swa
1: radionyemanyemanyemanyema wena u tengeni spirit sant
0: inaka ni lava ku va byela swo swoka njombo hi swaku haleni radio hina hi hambane ni va tirhisaku a va hi voni swaku ku tirhisa kuyeni kusa loko a vo mi vona zungeni leswi a endlaku swona a ku va mpfumawulo wu fika sina a va nga kona mi va vata swaku ya
1: sisiwatirhiwa
0: ina ka hambelela di loko nta mahlayisa vhikile litakata tlhela va kona akuva hi ta
1: kusalisa bye
0: Filho, Espírito Santo.
1: Baba, nem guana, nem moro.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.

Zumbão é mais checo. Ma fe yana kutula kana vutlhari bindzu na radiyo Mosambiki ni sotoronsiya leya ka gaza li nga pfukeni vhiki ni vhiki hi mugqivela hi nkama wa 21:10. Cheka ka gaza.